0: man si mo sa imo ang asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa akong asawa, hindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Terramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Terramax capsule. Terramax
1: capsule mapalit sa mga butika.
2: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City, Best Day of My Life by American Authors. At oras may gala, alas 8:09 na. Ayun, welcome sa itong programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kawa na yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalagulagugma, basta na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, gamadungan dito sa 90.9 Light FM and then 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so it's already September 1 mga higala. Ayan, it's already September 1, 2026. Ayan, so officially na jud na nigawas na yun si Jose Marichan and Maria Carey. Ayan, sa so, itong mga tigpaminaw karon, so nag-aandan na sila, gawa silang mga baul diha, mga tinago ang mga Christmas decor diha. Ayan, sa so, itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so ato ang mga kuhan diha, ato ang Christmas tree. Ayan, sa mga tigpaminaw karon, ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, sa so, itong mga estudyante karon, so klase naman, so maunang bangon na mga higala. Ayan, sa so, dili kuhan ron ha, dili holiday ron ha, so dapat mo skwela jud ha. Ayan sa tuwang mga tigpaminaw. Ayan, so good morning sa tuwang mga tigpaminaw. Labi na dyan sa tuwang transmitter side. Ayan sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning sa tuwang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so kamusta man na tuwang weather diha. Ayan, so sa tuwang mga tigpaminaw diha. Ayan, so kamusta man, dili ba init diha, dili ba naglangi si naglangi ato ang weather diha. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw. Ayan, sa so mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Uga, pwede po naman message sa to ang official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw po sa 90.9 Light FM. Ayan, so ayan, so ayaw sa mag-miss call ha. Ayan, so pati siya ay mahigala, so hindi ka dawat pa si Papa Kebs o ga tawag. Ayan, ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit diha sa Talaingod mga higala, kung asa man ang madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so usaba sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa itong mga men in uniform. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ano oras may gala? Alas 8:11 na. O kaninga oras ang hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usakay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available ato ang Vital C mga higala sa mga duol nyo ng mga butika o gasun. Available siya dere sa ato ang station sa Panabo City mga higala. Kaya kanya ito ang Vital C. Kay gentle kini sa tungtiyan mga higala, made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa, gamit na mo ga Vital C. Ayan, sa mga naay mga sip-on diha mga higala, labi na gauso ang trangkaso mga higala. So, naipipila ka mga friend of mine na gitrangkaso, gipang ubo, gipang sip-on, so hinay immune system. Unang gamit na mo ga Vital C. O sa to ang sabon mahigala, ang ato ang Cutis Mistis. Ayon sa mga gustong hamis ang pamanit. Ayan, so gamit na mo o ga Cutis Mistis. Of course, nagkwani mahigala, labi na ga an event skin mahigala, mga oily skin, parihan ni Papa Kebs. Ayan, kaluoy ni Papa Kebs. Ayan, so gamit na mga Cutis Mistis mahigala, nataya Carlot Papaya Soap and Glutathione. O sa to ang pahumot mahigala, na Kesa Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo o Kesa Fragrances. Ayan, so parehan ni Papa Kev, sumot kasi Papa Gibbs. Automatic na every morning. Ayan, so dili mo tayo makapwede na, dili tayo makapahumot mga igala. Kaya naay man tayo mga magpalit o mga product station, dapat humot dyan ta. Magpa-impress si Papa Kevs ba? Papa Kevs, basiga, pa-impress ka Papa Kevs para ibigin. Pwede na po. Ayan, so good morning sa mga ating paminaw diha sa Ibanez Street, mga higala. Ayan, so of course, naminaw na sila mga higala. So madunggan akong speakers sa gawas diha sa Okay-Okayan. Ayan, so good morning kanyo diha.
2: Good morning. Okay,
0: diha sa... Diha sa Marata Itri. Ayan, so good morning kanyo diha.
2: Good morning.
0: Diha sa karinderya po diha. Linya diha. Ayan, so daghan. Galaras diha ang karinderya. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning.
0: Okay, good morning sa itong mga tig paminaw diha sa Davao de Oro. Ayan. So good morning kang diha sa itong transmitter side. Okay, diha sa Bukinon Mangala diha sa Kibawe. Ayan, so available ato ang Kutis Mistisa diha. Oga kay sa Fragrances ha. Sa Kibawe Light FM. Dala sa Purok 1A. Barangay East Kibawe. Ayan. So good morning kang Sir Tatay Paeng. Ayan. So sa itong mga tigpaminaw diha na wala naman si Tatay Paeng next week siguro. Ayan. So mangita na po taga in charge diha sa station mga igala. Ayan. So good morning kanyo diha sa itong mga tigpaminaw.
2: Good morning!
0: Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao City mga igala. Especially sa mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan. So good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Good morning sa mga Ulang family, Tulibas family, o sa mga Karwash boy diha sa Matina, Aplaya. Ayan, sa mga Tulibas diha kang Ati Kring Kring, kang Kuya Jim, o sa ko ang Mangho diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Good morning sa itong mga tigpaminaw dre sa Palengke mga higala, of course. Ito ang mga busy-busy na to diha na mga tendero-tendera mga higala. Siyempre, hapit naman ang bear mask mga higala. So, manang nagasugod-sugod nagpamalit ang mga tao mga higala. Ang one mong god, nagasayo sila palit kay siyempre pagkabot sa Christmas mga higala, mugawas na dayon ang taas na palitunon sa mga pang macaroni, pang salad ba? Siyempre, mugawas ulit pagka September 1 ang music ni Mariah Carey. Ayan, sa mga automatic kantahon na ito ni Dre. Pag malunggan mo na music mga igala sa mga mall or sa mga convenience, automatic na kung na yung mind na uy na, anay 13th month, hapit Ayan, so good morning sa ito ang mga ating paminaw, labi na bare months na. Ayan, so of course pag bare months mga igala dali sa Pilipinas, automatic nag-celebrate na tag Christmas Day. Ayan. So, matingala ang mga foreigner about sa mga Christmas season na ito mga igala na pag September, tingala silang ano na decoration sa mga mall. Ayan. So, automatic. Kita mga Pilipino mga igala pag bare months, ayan. So, automatic na siya.
2: Ayan.

Ayan. So, namin ko pa minawan mga gala, no? Nang anong pili-pili ka sa mga mall o ka ng mga na decoration sa mga Christmas tree. Ayan! Pag diapon sa itong mga establishment. Ayan. So, good morning ganito na.

0: Ayan, sa toa. All I want is Christmas is you.
1: Ayan!
0: Oh, ingon nila na, all I want is Christmas is you. Pero ang gipoint niya is kwarta.
1: Ayan!
0: Pariyan na kay Papa Kes Bala, gulay kong babas na ay kwarta. Ayan, so gikan kang 34048. Hello, Papa Kebs. Greet lang ako si Edsel na naminaw. Huwag ako ang bana na padulong nagtrabaho dire sa Santo Tomas. Ayan, so good morning to ang mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas. Ako siyang bana na padulong work. Ayan, so amping-amping si mga sir. Kang bossing Edsel. Ayan, so nga nawa mo nagtrabaho na si Edsel.
1: Ayan!
0: Basic day off siguro. Ay, ikaw mo po.
1: Ayan!
0: Ayan, good morning to mga tigpaminaw diha sa Talaingod, mga higala. Ayan, so, of course, diha sa Talaingod, madungog ang tingog ni Papa Kebs diha sa Kapalong. Ayan, so, madungog ato ang tingog diha sa Infinite Earth, sa Light FM. Ayan, so, direkta sa to ang topic for today. Ayan, sa to ang topic for today. Ayan, so, wala man to. Asa man to, eh.
1: Ayan!
0: Ayan, so dirita sa to ang sa ayan sa ayan, so dirita sa to ang topic for today. Ayan, so gahapon mga higala, nagsikot-iskot sa abot atong mga higala. Ayan, so of course sa true friends, higala or dili, ayan, so naras sa inyo, diskartehin ninyo na. Ayan, so ito na yung basahon sa nag-text. Gikan kaya nga 6140 DJ, shoutout ko sa anak na si Christine Lakaba na siya sa Banay-Banay. Sana happy siya. Ayan, so good morning sa iyang anak.
2: Good morning!
0: Sa Banay-Banay. Ayan, so madayaw na buntag kaninyo. Ayan, tawa ba?
2: Good morning!
0: Ayan, so madayaw na buntag. Ayan, so tama siguro, no? Madayaw na buntag. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Martes, mga higala. Ayan, so dali rani mga higala. So one rani ka ng one sentence rani, dili ni siya daghan kayo. Ayan, sa tuwang topic for today, mutuba mong first love never dies. Ano first love never dies?
1: Ayan!
0: Ayan, sa totoo mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, sa daghan na nag-hookup ron. Ay!
1: Ayan!
0: Ayan, basing sunod, mga higala, madunggan ta dito sa Claver, Surigao. Ayan, so good morning kang Sir Gary diha.
2: Good morning!
0: Ayan, so dito sa totoo ang topic for today, mutuo ba mong first love never dies? Ayan, so cute kay paminaw, no? Pero mutuo ba mo?
1: Ayan!
0: Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291 and 09-12-175-1291. Ayan, so mutuo ba mo na first love never dies? Naman ay kanta mo yung gala doon na first love never dies.
1: Ayan!
0: Ayan, okay, pwede po naman mag-message itong official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City. Ayan, sa so, ito ang topic ang mutuo ba mo na first love never dies. At oras mga igala, alas 8.20 na. Sa pagbalik na ito, itong pumasa ko na ito ang nag-message. Ito ang topic for today. Ayan, mag-hatag sa ko o unang awit mga igala, gikan kang Sarah Jeronimo. Entitled, Ikot-Ikot. Ayan, so kinsa may ipang ikot-ikot, ano?
1: Ayan!
0: Let's stop Radio Hits Morning Edition. Kawan niyo DJ Papa Kels. I'll be right back.

0: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: sakit. Lupo na ako, ano, dinagasaga sa balay, basaga sa kwarto. Idayawan na siya. Naku, bato akong bato, ginamaw ng pastor. Una-una, pastor, wala rin eh. Palit, ito sa akong nagkaruwa. Pumato dito doon, palito, pijima. Isang bila palita kung nalito sa imbis sa Binapuintes. Di ako tipalita pa sa zona. Palita naman ako, napulo ka buk. Ako ipain naman sa lima ka buk. Di makausa, di na makausa na kirbala.
5: Oh.
4: Na tingala, pastor. Pagkauman ako ipain naman siya, pastor. Dijuti ko, tingala ko pag-uri ang last year, pastor. Nilingkong na, pastor. Nakalingkong na. Ako gigamit sa akong pamilya. Tanarang yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat po ino. Oras, pastor.
5: So, ano, salamat yun.
4: Pastor, ako tipo, lugay tipo minahan sa iyo, programa, sir.
5: Maayo, maayo.
6: Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagapagubago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
8: Love, diri na ko.
9: Sige love, maligo sa ko ha. Ay, gitulugan na sad ko.
10: Wala na'y time? Pementi ka po'y sa trabaho? Unsaon na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang Teramex Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang Teramex Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
11: Love, sabay tagligo ha?
9: Sige love!
10: Diri na ta sa Teramex Capsule. Aron sigurado, Teramex. Mapalit sa mga butika.
12: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
13: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
14: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:40 na. O galing programa hatod ka ninyo sa Vital C. Kaya itong Vital C mga gala kay Gentle Kini sa Tuntian, made from veggie capsule. O nag-suporta sa inyohang daily wellness. Busa gamit mo o Vital C. O sa mga nangita po mga produkto ni Pastor Dan, ato ang Vegemac Capsule and Aroma Oil mga higala, available siya diri sa atong istasyon mga higala. O sa itong mga nangita food o produkto ni Nong Lading, available po diri sa atong istasyon mga higala. Narami sa Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid nami sa PCN mga higala. Sa A Square Building, pawala mga higala. Ayan, so kung alam mo diyan, sulod lang mo dirit sudra mga higala para matagad mo sa sulod. Og sa mga produkto po sa JK's Marketing, ayan sa available diri. Ah, okay. Ayan, so good morning gang Pastor Dan. Ayan, so good morning si mga Pastor Dan.
15: Good morning!
14: Ayan, so sige Pastor Dan, copy Pastor Dan. Ayan, sa itong mga nangita, og Vegemax Capsule, mga higala, og Aroma Oil, available siya diri sa itong station. Og madunggan ni mas Pastor Dan every 4 a.m. hangtod 6 a.m. in the morning, mga higala. So, pagpinagpala nga musika, mga higala, og balita, mga higala. So, kapag na maminom, mga higala, sa mga punong sa Ginoo. Ayan. Sa ito ang mga nangita ang produkto sa Nong Lading, available siya diri sa itong station. Ayan, so pwede mo maato diri mahigala. Visit na mo kay na si Papa Kebs diri. Automatic na. Ako yung mo tagad kaninyo. Ayan nga, diri kaya pwede mo gapin sa programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapanin yung DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigmo na sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kamusta man? Namahaw na bang tanan? Nangapi na ba ang tanan? Nagmata na ba ang tanan?
13: Ayan,
14: so of course mga igala, Martes man, ting trabaho, ting lihok sa mga lihok konon sa balay, na iba na day off. So kailangan dyan maglaba mga higala para na ay masuot.
15: Good morning!
14: Ayan, sa mga gusto mong text, ayan, so text naman sa ito ang hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, DJ, shoutout ko sa kong friends ni si Arnel o DJ Song, nako, ikaw ang nag-ito. Ayan.
13: Ayan!
14: Saan na? Ikaw ang nag-ito.
13: Ayan!
14: Ayan, so tanaw na ito sa ito ang sa Libros Paniid kung na ito ang ito ang song diha na ikaw ang nag-ito. Ayan, so first time ko kadungog. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw nga Martes mga igala. So mo to ba mong first love never dies? Ayan, so sa mga gustong maminaw or pwede mo ma-text, mahabulog text at ang hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so ito na nang hininayo, basa mga gala kay gamay ra kay tag oras. Ayan, so gikan kang texter 3448. Ayan, dili jud ko mo tuan ang first love never dies Papa Kibs. Okay, wala mang good koy ako ah. Ayan! Ayan na, dahin na. Ayan! Mga yung crush di. Ba naman kay crush dati? Ayan, so dilita sa uban kang texter gikan kang 9448. Ayan. Ayan, maulay na hangtod karon DJ Baskog pa kayo si ex kay Never Diamond. Ayan! Ayan, sa so, joke ra Papa Kebs. Yes, na yung mga paghinayang, oy, pero kanang gugma sa una, saya ha, gigive na lang daan, ahiya mo padalong sa next chapter, kay ayaw na lang sa o go sa next kung wala pa namatay ang imuhang gugma. So, lagi na first love, never dies, lagi na. Ayan!

0: Kebs, oy. Sana, yes, oy, Papa Kebs. Oy, mau lang.
1: Ay, ah!
0: Para yahang kitext.
1: Ay, ah!
0: Ayan, sa drita kang texter sa mani 1877 murag ana jo DJ kay hantud karon patay na patay pa man kay ko sa iyaha.
1: Ay,
0: wala na maigala na. Siguro na first love never die siguro or unsa ba kana nga unang impression nimo sila, dai uban pod na unang uyab siguro, di mo makalimtan kay nasayaha ang kalipay. Ayan, sa so, who knows mga higala. Ayan, sa so, ato na yung pambasang, basta gugma lagi, daghan lagi mo, text lagi. Basta lagi na ito ang mga listener, pag gugma ang topic, automatic daghan kay mag-text. Ayan, so drita kang, ayan, so, ikwansa na ito ni Becky, na ay mga uban pa nag-text, dari na, okay. So gikan kang sabni. 5263. Sus da DJ, wala na yung second chance to man ka ana, importante na ako'y kwarta si Dante ni ng Santo Tomas. Ayan, so parihat na Dante. Aperta Dante, we. Ayan, so importante na ay kwarta. Ayan, so yeah, watch it chance anang mga second chance to mangana. Ayan, so dirita sa ayan, so isaw na natin basa mga higala kay para tuloy-tuloy ato ang gana ani. Ayan, so gikan kang 3069. Wala na karon ng panahon na DJ kay ang mga tao karon sa garan mga palakabit na. Na dyan ang mga higala. So iyahan na lang, diskarte na. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw liha sa Matina Pangi. Ayan, kang mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kayo ni Tanan. Ayan, sa kong mga tropa liha sa Davao City, kang Lindon Katulong. Ayan, do. Good morning si mga do.
2: Good morning.
0: O kang Jai o kang Braga. Ayan, so good morning kayo ni Tanan.
2: Ayan,
0: sa kong mga tigpaminaw liha sa Terminal mga Higala. Especially liha sa Bukidnon. Bugnaw kayo ng Bukidnon ba? Automatic. Basiga next week siguro, no? Basiga next week or second week of the month of September, musuroy si Papa Kebs diha. Ayan. So, gusto na kong i-feel ang kabug now. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Available ito ang mga product diha. Ang Vegemax Capsule and Aroma Oil diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan. So, ato na diha sa Light FM, mga gala. So, along the highway lang na sila. So, diha sa Pabama. Ayan. So, na diha sa door 1, second floor. Nadia si Tatay Paeng. Pwede nyo mukhang diha. Tuktukalin nyo diha. Oga, kung gutumon mo, ina, request lang pamahaw diha. Oga, good morning sa kong mga igsuon diha sa Davao City. Ayan. Kang Kuya Janjan and kang LM. Gusto kong mother diha sa Sulup Central Elementary School. Ayan. So, good morning. Can you tanan?
2: Good morning!
0: At ang oras may gala, alas 8:48 na o galing nga oras na hatod ka ninyo sa Kesa Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo o ga Kesa Fragrances. Ayan, sa mga gustong mapansin sa imuhang crush diha, sa mga na-office work, mga sabah diha ka na naaba mo yung activity, naaba mo yung mga event, pilan dapat humot mga higala. Ayan, so gamit na mo o Kesa Fragrances. Kanataya, pambabae and panlalaki. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan. Ayan, so greeting ako. Good morning kang DJ Arian. Ayan, so good morning sa mga DJ Arian. O siya mga ako teachers diha sa Rizal. Sa high school. Ayan, high school o elementary? Rizal Elementary School. Ayan, so good morning kanya diha.
2: Good morning!
0: Ayan, sa so drita kang 3699. Yes, Papa Kebs, so kay karon buhi pa man siya. Ambot, asa na ito gibutang sa Ginoo. Ayan, so ata kabulod mo yung gala. So, dapat buhi. Ato ang mga texter ron ba kay literal dyan na die dyan. Ayan, so drita sa last na nag-text. Ayan. Ana si texter 0890 ngi pag sure diha Papa Kebs, wala na ko ka remember sa kong ex pero ang love na ko sa yaha kay wala na jud totally. Ayan, so tama jud na na jud mangigala. Ayan, so direkta sa ko ayan Papa Kebs, muto ba ka nga first love never dies? Ayan, so sa mga tigpaminaw diha, ayan, so first love never dies. Ayan, so mamatay man siguro mangigala.

first love the paradise, makadyo na siya ka ng kanang mawala dyan na, of course, kay unfair kay sa kwa ninyo sa present ninyo may gala kung ang imuhang love na agyapon sa past. Dapat dili siya sa past mga gala. Imagine sa present and the future. Ayan. So, tama nang dili ni mo kalimtan ang imuhang love sa una, pero dapat na siya i-let go na ni mo ang love sa yaha. So, tama nang mahigala. Kumingon ka, first love never dies. Grabe po kayo nakakuanpot nga ng subjective ba? Unsa man na love mga gala, sa gugma ba? Sa pamilya ba? Pero unsa ba na imuhang love diha? Pero sa ka personally mga gala, no? So, ang kwan siguro ang memories dili na mawala mga gala. Pero kanang love, mawala dyan na siya. Ayan, sa ka. Na dapat ang imuhang love, i-let go na para maka-move forward. Namang yung bangod na first love never dies. Yes, ano siya? Pa, di na mawala pa pakibs. Uy, kay Dino Kalimtan siya. Ayaw! Una, mga igala na ang imuhang mind or imuhang heart and mind, malibog siya. Kung asa siya, ka-focus sa imuhang dati ni mo na love or sa present ni mo na love. Una, mga igala na dapat i-let go na ni mo imong heart. Ayan. So, una nga, uban kay Sakara na ang ilahang mga first love dati kay ilahan ng kwa na lang, mga makita na ninyo sa social media, ang uban kay gina-block jud. Ang uban kay, okay na, wala yung feelings na. Siyempre, kay imuhang first love dati, kay nanay anak, minyo na, so happy life na. Ayan. So dapat ikaw po, happy life po. Kadili na kamatos sa past. Ayan, so shout out sa mga wala na naka-move on diha. So time will tell kung naka-move on ka or wala. Ayan, so before ta mo exit mga igala, no, so ato sa ning basaw na to ang papremyo sa EXL mga igala. Speaking of EXL, ayan, so available ito ng product diri sa EXL mga higala. Ayan, so natay papremyo sa EXL mga higala. So inyohang himuon lang. So mo na ito ang promo mechanics. Ayan, so step 1 purchase mga higala. So palit mo ga EXL products worth 200 or more. So taga 200 ninyo na purchase sa produkto mga higala, na mo ya 1 raffle entry. If ever 400 pesos, 600, so namoy 2 entries, 3 entries, basta every 200 purchase niyo sa product mga higala, so namoy 1 raffle entry. Step 2 mga higala, i-fill out ang inyong entry mga higala. So ibutang sa envelope ang mga produkto sa EXL mga higala as a proof of payment. Example, 1 pad of capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix, 17-in-1 sachet mga higala. Oga, ibutang po sa envelope ang full name, full address, and contact number mga higala. Full name, complete address, oga contact number. So note lang ta mga higala, sa isa ka envelope ibutang lang dito ang worth na purchase mga higala. So duha alhay na po din envelope worth 200 mga higala. So 2 envelopes for every 400 purchase mga higala. So dili siya ka ng pag 600 worth of purchase mga higala sa isa ka envelope. So i-divide niyo na every 200 worth of products mga higala ibutang sa isa ka envelope. So another envelope na po ng another 200 worth of products. Ayan. So step 3 mga higala, drop your entry. Ayan. So ibutang i-drop inyo ang sealed envelope for our official drop boxes near you. Ayan. So Dresa Stations Infinite Radio mga higala. So nataya drop box, official drop box mga higala. So pwede mo mga visit dere o i-drop inyo ang entry. So step 4, automatic na sa tanang mga entries nyo mga higala. So automatic na included na sa EXL Grand Draw. So reminder list na mga higala, pag dili kompleto nyong full name, complete address o number mga higala, automatic disqualify. So napatayo ba ang reminder mga higala na this promo is open to all EXL product users and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan, so busa na. Ayan, so gamit na mo ga EXL mga higala o mag-drop sa inyuhang entry sa tuang station. At ang oras mga higala, alas 8:44 na. Ayan, so wa na tayo oras mga higala. So gamay na lang itong oras mga higala. Ayan, so pasalamatan na ito kung mga kaubanan na nagatingog diri sa radio mga higala. So ay mo kalimot mga higala. So available ito ang mga product diri sa station. O soon mga higala, available itong Vital C diri sa ating station mga higala. O na ato ang Vital C, available siya sa mga butika. Ayan, so diri sa Davao, Davao del Norte, and Davao de Oro. Salamat sa tanong sa tuwang mga tigpaminaw diha. Diha sa tuwang Mother Network Surigao sa SJTIT. Ayan, good morning kang attorney Ulysses Salabaw.
Dere sa Panabo City, may gala kang Ma'am Rose, kang engineer. All sa toong mga kaubanan na DJ Jackie Dere and news anchor and news reporter and dera sa Light FM, kang Tatay Paeng. Ayan, so thank you kaysanan sa toong mga Tig Paminaw. So ay mo kalimot may gala sa mga uban pang mga programa dere sa among station. Ayan, so magpasalamat ko sa ato ang mga avid listeners na patuloy na sinusuportahan ang amo ang mga programa dere, ug labi na kang Papa Kevs. Ayan, so sana all. Thank you kayo pohon-pohon mga gala, mo bawi ko sa inyo magpa-kwan siguro ko, magpa-premyo siguro ko. Ayan! Sa mga gusto ninyo, sa mana, Gcash or Bugas? Ayan! Ayan, so pohon-pohon mga gala. Ayan! Magkita pa kong sponsor. Ayan! Ayan, so salamat isanan. Ayan, so kinigya pa ninyong madungog taga-buntag. Ayan, so, dito sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kamu niyo DJ, DJ Papa Kevs. Ayan, so makatag sa gulas na awit gikan kang Sam Milby, ako ang igsuon. Ayan! Title, hindi kita iiwan. Kailangan yan si DJ Papa Kevs ang nagsasabing bahala gulay gugma. Basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and happy Tuesday to everyone. Mwah! Me.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Helen Kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
3: Ko ang gibati nga sakit sa tong na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko sir. Nalipay ko. Magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10.
2: Nanggawas yun ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nito, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ito magkakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme po sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were so bad.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
9: Yes, Igan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas, nimboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
9: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglanginan na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
9: So, aroma herbal oil ka? Igan?
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko na pindima kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak. So, salamat yung Pastor sa alas.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat whey, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Pasamay mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinuha. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita tambal. Naulian gid siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix karun. Normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o botika dool sa inyong lugar.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Atong ipon kay nga mulgo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayud mga isoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimak.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung giinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili na maayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos.
3: Nagsigi ka gubo, dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Sa matagal ko mangi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, istingan daw ng koan. Ito yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Teromax Capsule.
4: Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya naglikay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Okay niya na mga pinangga, be. Ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower. Unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kana bitawang dili kani mo type ang iyang odor o ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot ha kay ang usa ka tasa nga cauliflower na si energy nga 2%, protein 4% pinangga, calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C. Kuan yang vitamin C mga pinangga 100%. So grabig vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So mana mga pinangga atang-atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving nga naay cauliflower. So mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon haon sa kanindot dahil mga pinangga ang gitawag na to, mga pinangga o kuan, kanibitaong unsay tawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga, ha? Tanglad, diba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po yuban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng Simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ka scientific name mga pinangga, sinoname siguro niya ni siya scientific name, no, ang Andropogon. Simbupugon o Andropogon. Okay, hala sige, pahilo na matago sa kapinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day ni inig ang dahon na aday siya tunik but pasabot unsay body organ nga wa magliog ijang palihukon. Onya na asya juritik mga pinangga but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nag-edad pagkaturse.
0: Ani ani ara mga pinangga ha, naa siya gitawag natog iminagog, ang iminagog mga pinangga kuan ni siya abot pasabot makatabang pinangga pag regulate sa menstruations kababaihan. Busa kamong kababaihan 1 week 2 weeks before menstruation pag sige naglagag tanglad labi nagna kay luyan akay dulaw ay perteng haya-haya pinangga panahos ting rigla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha. Unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant. So pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na to carminative but pasabot mo pagawas siya ganang panuhot no or kanang gases ha stomatic mga pinangga mo repair o gunsay troubles tiyan napod siya antiseptic but pasabot mo patay pinangga o mo kill o germs so, katong dunay mga UTI dunay kanang ubo pneumonia pulmonia dunay hepatitis mga pinangga ang inyong himuon magmahiligo na mo mag-ino mga pinangga og unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga simple kayo. Ang tanglad niya giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahi siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubgon, ibutang tubig, gamito ni mong pang-spray. So mga pinanga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Na siya'y methyl heptinon, na siya'y terpenes, na siya'y kanang immunin, no? Na po siya'y dipintins, kanang dipintins mga pinanga. Mauni na niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag nato mga pinanga og kuan, gitawag nato mga pinanga og kanang say tawag aning lemon mga pinanga, matod pa dako kay siya benepisyo mga pinanga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagot ay. Lagaon pinanga, pero kato mga inahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud siya gluya. Pero mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat at duga clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siya mga infection. Kani mga pinanga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matagusan ninyo nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo, no? Bisag wala pa kay gibate. Okay? So mo ni pinanga, dili ka dali uhawon, basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinanga, ha?
2: Education before medication.
0: Niya ang kayuhan sa gabi og nindot og lamian mga pinanga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinanga, kuan ni siya, nindot ani kay kanindeng gabi ba? Gabing gulay yun. Besagon sa basta gulay yun. Kanangkar lang pwede mo na siya magulay. Walang sila kay balo. Walang po sila kasulay. No? Pero asa naman to dandan, arisa, wapa mga gudali, katong gabi nga. Gabi mga pinanga nga pwede ni mong di lutoon kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinanga, pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas na suod.

0: Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabis pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmat, aha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. Onya ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so muna mga pinangga ang gitawag nato kadyuhan nga ihatag nato sa gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga. Sa gitawag na to, dahon pa lamang to sa gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na, kaya tibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige, pailo na mo. Kaya ang hisgutan na nato nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga kitaas man siya og kanang iodine content. Taas og iodine ang gabi mga pinangga mo na nga ala higyo mo kalimot mga guiteron paggulay gud mo gabi. Gulay mo gabi kitaas na siya og iodine pero ang dahon sa gabi nya matod pa sa gitunan nga ang gabi day mga pinangga arang kabundas gitag natog vitamin C. Onya, taas po siya og vitamin B6. Onya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot na siya para sa gitawag na to og kanang mga taong hinay mutubo. Onya, ay gabi taas og vitamin B6. Onya, matod pa, very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. Onya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong man siya sa green. Mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka-nindot sa maong gitawag na toog gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liyo, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liyo. Okay, ang paagay pagloto ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya mga pinangga. Kana mangkuan, kaning ay sani baning gitawag nila mga pangga o kanang piangat. Oh, ang piangat mga pinangga, gitawag nila ni kuan kanang udlot bas gabi mo na ipiangat. Unya, kuan na siya kanang ilahaman ang kuan kanang ingon sa Bisaya pinanggag parukon. O, unsa man ang parukon? Gatan. Di na pagkakita pinanggag kanang utan nga may gata. Okay. So, kuan na siya mga pangga. Ang nindot ani, pero kami sa mga Ilokait, ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud di may mugamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot niya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag nato paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon, unya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mo ang gabi o din yung matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaak! Muna mga pinangga nga, og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Ah, bisan gabi, itok kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa
0: mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi dili maluto pag ayo kanang mukatol ang makakatol niya kana mayang tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sa init ayaw po nang mga laya pero ito sluson laya na. Oh, ila man ang laya pinangga ila pa mahinuan ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawo siya ba. Nga ini kahumanan na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad di mong hugasan daan. Okay, pagkauga imo na lamang sa trapuhan then imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga imong gairon kanang higtan. Oh, ihigot ni mo mga pinangga ang uban po ni dili na lang man. Inig kauga ni ini ilan mo hinong tataron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga unya ang buhaton la usay ibutang gibanigan daan banigag dahon suloy ah dahon sa sili naitangad unya mga pinangga ibutang nila katong gitawag na tog kanang gabi pagbutang sa gabi depende sa kadaghan para mas lami pinangga pure na lang yung duga pure gata ba pure gata. Muna ibutang ninyo pinanggaha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltix, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltix ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawan na nimong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba ispada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis. On niya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex ay buto nimo dito pinangga bang mukwan kana bitong mulunok-lunok pagyod onya butangan na nimo kasin mga pinangga ajoho nimo kay basta hapit na maluto ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lotos gabi nga kaingon kag arang lami amrin ning gabi sa. Arang lumi araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang entero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlo dahon pinangga paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahang takway. Buhato ni Mos Unod. Kuan siya, daghan mang klases gabi. Mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitaw sa aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na kanang kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway arang lumi man takway ana sa so ang himuon nimo pangga ang takway hinluan ang gabi panitan adyo no gabi panit nya tipak-tipak ko nimo ba nya ibutang nimo mga pinangga sa dedos gitawag natog ilawom ilawom then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak. Kung pwede po, iuna ni mo ang dahon sa gabi. Butangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sabuan ni mo dito o dili ispiso kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga. Pagtanaw ganyan ni mo niya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inay kahuman niya na mga pinangga, abin ni mo gunsa. Abi ni mo gun sa mga pinangga ini kahuman na ang buhaton dadyo ni mo ni ana. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal. Tanaw ni mong, oy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mo kasin. Butangan na po ni mo kamati si buya si paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga ipaibabaw na siya. Katong gitaw na to, gibanig ni mong mga dahon sa gitaw. Atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw ipailalom pod kun naman kay espada ipailalom kana lay pa ibabaw nimo nang Ang gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman pugay sangig dito nimo si babaw na ibutang dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay, kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta intero na alami mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon jo garang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Ah, aral mi agyod. Okay, kung ako ipakanon ani kinamot mangyod. Mo na ilhanan nga si Dok Lagit giganahan kay magkinamot. Andi gyud na ko sipyat nga kamuton kanagyong ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan mo kanang pagtuon mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na tugabi.

0: Karong pinanga managisgot po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abi ninyo unsay function ini, nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad, B12 ang ginarekomendar. Pero di day siya pinmutrabaho pa kayo o walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa'yo, nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga na tuntig paminaw. Ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labi naghilig og night rider kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga, kinahanglang kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abi nyo pinanga nganong makaanak mo ngan man ni akong anak oy bungi nganon ni akong anak gamay tutoy mudako daghamit taw nagdako or nagdako mga tugdugdugon sa man ni akong tutoy oy sa tanaw argudok paghubo sa man ni mong tutoy mura maglalaki pasa sa man na og di pa kana babae mga pinanggagnaw ang laki magyugaglawas oh mga pinanga na po iba na sa man ni dok ni akong mga legs ha. O, daghan mga pinanga. O, daghag diferensya nga ni mani akong anak. Mongoloid mani. Nganong kaning isa. Kwa mani. Special child mani. Pinanga. Kulang dahil na siya folic acid panahon pagbuntis ha. Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matod pa. Ang gitawag na tog cell growth mga pinanga. No? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mamre na uban dugay maayo kay kulag folic acid then matod pa pinanga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay gikatabang pinanga magprevent og unsa man? Graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinanga dugay kang ubanon unya matud pa mo build mga pinanga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so mo na mga pinanga ha. Kuan kanang mo nay kuan siya kanang matud pa ikatabang.

Ah, tama gyud na pinangga mga matay, pero sa di pa mga matay di po nato dalion natong kamatayon, di ba? Okay, pinangga, ang gitawag nato kanang folic acid dakog ikatabang para ni atong mga naghupong gikalibanga dunay menstrual problem o katong dunay stomach ulcer. Okay, also mga pinangga, katabang siya para sa atherosclerosis, mangkatabang siya doon na kay anemia. O niya, doon nakikitag na ito, pinanggagradation burns. Niya, circulation problem. O niya, katong doon ay mga tropical anemia, mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din. Matod pa, kung kulang kuno ka sa mga folic acid, mga pinangga. Now, kuan kuno, maka-impaired sa gitawag o circulation. Naasay hindrances pinangga ha.

0: Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to kanang resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Unya, doon ay serious skin disorder. Unya, pinangga magkakuan, magka, na ay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga sa ato pa, munang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to, kahit di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga unya doon na kuno kay gitag na tug kanang megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemia ka. Unya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa pud mga pinangga kani sa gitawag na tug magka problema kuno dunay reproduction problem nga usahay lison maglibor sa ato pa mo ni mga pinangga problema sa kababayenan nga ay di nagyuko mga nagugutro kay perting hasula maglibor mo ni mga pinangga ha. Oh unya matod pa pinangga dunay gitawag na to og kanang high infant death, anong daghang mga matay ani mga bata kulang day mga pinangga og kanang folic acid. Ah, so tingala ka mga tanang ano man akong anak oy pila pa ka bulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. Oh, tanaw na si Milia, huwag mo tulok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Oh, labi na pinangga, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din mga pinangga, kuan ni siya, kanang usahay po, murisulta ko nung mga birth defect. Oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man ni bata away. O niya, kasagaran ko nung pinangga, dali ko nung magsakit og AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer. Kaning kuan pinangga, dali ko nung sige ko nung luasan. O niya, magsakit sila pinangga mga cervical dysplasia. O, di ko nung kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan. Mugawas ang mga rayo mag-arthritis, dali ko nung magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munan di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O moda na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tug sources? Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na tug folic acid? O, niara pinangga ha? Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom og brewer's tiyas. O, tag-4 lang ang buo kanis clinic pinangga. Na usay magugtagaan ni magutanan mo yung daghan naman akong inom mo dok. Eh. O niya mga pinangga, sources nini makuha din nato sa black eye peas. O, katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo ng mga unang itagbugas, unpolished rice, kundi balid red rice, kundi tik-tik doon ta ha. Ah, oh, onya pinangga mas labing kay mayo magsigit tag kitkit tanang nilungag nga mais niya tilukon gyud o kitkit ang naas pakaw. Then mato pa pinangga dako gikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha nato pinangga sa mga green leafy vegetables, no, wheat germ, wheat bran, mo na pinangga atong produkto natay wheat bread ha. Onya tanan mga pinangga nga klase sa beans. Mo ni makatabang kayo. Mo ka mo ay kay mo ginarte ha. O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts, kani. Di na pinangga ang sources sa gitawag na tug folic acid. Pagkadali, Armandeo, Igo, Armandeo, na nimo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so, mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong banag i-cleansing po sa una sa klinik. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa klinik ni Doc Lagit?
3: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
2: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkatunong mo test PNC, ikay mo siya kay stage 3 naman to iyahan ko at cancer. So wala may kay doon, may sa'yo kay nakadun. Kaya po mga gulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mao to'y nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadid ka itong mga isoon pa dyan niya. Mao po, daghan ni sila isoon.
2: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
2: So, katugang gi, si Kapitan, saan yung pangalan ni Kapitan?
3: Gudoprido.
2: Ah, si Gudoprido.
3: Labrador. Ang katong babae niya gi mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman.
2: Yan ba na? Ito'y na stage 3.
3: Oo.
2: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil Felisa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po isa kita tata, Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, serbisyo.
5: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, dapat sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag nato laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga, so medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo rin naman ni kabayo, di, mapagaw mga pinangga, ha? Niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga, ha, ang mahitabo aning gitag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo na igingon bilang gag-apon niya. laryngitis na siya, mga pinangga ha, sa larynx na. Pinangga ang gitawag na tug larynx, nakalocate siya between sa tung throat og sa trachea. No, dinha sa tung windpipe, mga pinangga. In short, dinha sa tung tutunlan or sa atong gitawag og tilaukan, mga pinangga. So mahimo lamang kuno kini siyang mo chronic, mga pinangga. Unya kuya Urbanik, kay mo abot Urbanik pipila ka mga bulan. O napoy ubang tinuig noon sa madok na wa na may noong tingog aning kaliki ha. Ang hinungdan na ino kuno ni ening itag natog laryngitis viral infection. Nya usahay pod tungod sa kabugnaw sa panahon og mahiligon punta mo inong mugbugnaw. So mo ni mga pinangga ha, ang kuan mahitabo o niyang uban ini gidaot yun ang ilang gitawag og kanang larynx, mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila o niya grabe siya pinangga ka alkoholik kayo. Grabe yun pinangga ha. So dauton niya. O, paminaw mo ha, alcohol, sigarilyo, inom. Kana day pinanggay mga contributor nga mudaot pinangga sa atong zaman larynx.
10: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
11: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon o kaningag, pandan o iba na ba. Mga ilanong sanggap na gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na wasab sa atong manggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong gambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ani-ana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Ani-ana, ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gapil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo. Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers no diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dating manghod diri pod kay ikemo man to siya
2: ang ikemo
3: tas ni ana ang pagkato na mo test pa si ikemo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer so wala mi kay ni do mi sayo kay nakadong iya ko mi magulang di ay dati pa jong ex kapitan sa San Antonio dati po to diri sa imo ha
2: mao mo to nag-refer sa inyo ha
3: oh napadi ka to nang isuon pa jud niya mao daghan ni sila isuon
2: daghan na ni siya sa ato pa tested na tested
3: na namo ikaw doc
2: katubang gi si kapitan sa pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: si Godofredo
3: Labrador niya Labrador babae niya gikay mo si Felisa kumapas kumapas naman yung bana
2: mo to na stage 3
3: oh
2: Ang Labrador kumapas ko siya.
3: Dahil po sa kapwa niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po siya kitita ta Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo.
2: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa tasa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na muna nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muadto mo clinic. Okay, o saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mo din ayaw nagkaugasin, agree po ko ana. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karni tanang animal product na manay protein. No? Mo na pinangga din ato inyo mo basta ganig animal product tanan na mulangoy, mulupad, na 20L, 4L, mudugo. Okay? No, nya apil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag naay protein ang iyang byproduct is uric acid. Mo na sa mga daotog kidney taas og creatinine bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panit ra may makadaot tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa po'y dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga mo'y maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang

0: kay mo animik man yung mga taong kanang taasok creatinin. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, de naa siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamunggay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinanggahanga, paningkamot na makaantog ka clinic para maabil ni mo ang cleansing.
1: Okay, hala, sige, pailuna mo mga pinangga na tuntik paminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangotan na unta ko, normal na niya ang akong BP. 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga, ha? Dok, si Julani ni, 22 years old. No, ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga, ha? 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kapi og charcoal, ha? Og katong 77 herbal tea nindot gani magtuob ka kay basig na pas mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga, ang cellphone number ni Doc lagi 0519-07-920.
2: Kung luya ang lawas, sagad maigo kini sa ubong trangkaso. Dungagan pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa immune system o kabukugan. O para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kinikaroon kay kini, tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga. Dok, naa kay kanang gloxy nga vitamins. Pinangga, daghan mga kayong klase sa gloxy, oy. Okay, gingon na pinangga, unsa may tambal nga herbal. Sige, magsakit ang akong, sige, sakit akong kuto-kuto, pero wala ako yung ubo. Lahi magkaso tong ubo, mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko, dok, unsa may matambalan sa green tea. Ato ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon, ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, ala, baluta din na pinangga. Baluta, dahil na pinangga mga dahon, nga bugnaw, tibuklawa, sugagtang, ha? Unyanti, lihumuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kay basin niyang paspas nagubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500, pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una, ito, agidalag klinik, agi, niyantong klinik, dihara na sa ospital. Pag inom mo nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihag na bodok. Pagkatinga, inom nung adlang pagkagmasaka na yung kiplitlit. Wams lang kabalong na herbal, ginom pinangga. Ang doktor, imbis kay pagawas, wag yung pagawas. Kailahan pang susihon, kung sa'yo, nainom daw sa bata. Abi nilang ilang tambal mo yung nakapasaka. Okay, dog, si Joselini, ask lang ko, asa dapit imong clinics panabo, pinangga na paingog pantalan. Pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to mga pinanggas galagala o kuan? Kaning, sayangan, ani pinangga, kaning convenience store. Okay, gingon diri dog, gloxy nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay, brand man ang gloxy mong pangita o eh. Okay, ang content niya pinangga mo, ito'y pangitaong kamo, ito'y pampatangkad. Mangutan na ang takodok, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga, ha? Dok, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inong pinanggag dulaw ka ng gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karong butang ipog init ni mong puson, ha? Dok, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Mo ito pinangga, sige ka upatatas, ha? Manay buhaton og kamunggay.
3: Protection is better than a pound of cure.
1: Okay, so okay dok, sakit kayo ang akong puson. No? Puson na panahon nga riglahon. Akong

0: 48, pinangga, oy, gidis minorya, hinay mo doot ni mong banang, anong manakit pamampuson po ni mo. Dok, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak. Pinangga, kagool ni mong naibiak, kanaganing babaeng naibuak nga naiulo. Wagay magool. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag na pasmo kag nabughat, ha? Okay, so doc, ako di ay si Tina. Pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian? Kana bang paghuman nako og kanang rigla, mosakit akong puson? Basta mosakit, doc, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinangga, ay manhiyon ta kag clinic, no? Before re-administration para mag-cleansing ka, tuduang ka sa paghilot, para ikaw na magsigig hilot din ang kadadlaw. Ipog yung tumang kadaghan ng atong clinic, disminuryahon. Wala gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot, pinangga, di, inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lang, kuan. Tungtog ka no sa mabot iyahang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadala ra permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, dok. Akong mga muscle sakit man. Unsa man ang tambal ani, dok. Pinangga pagtuob. Ya, sige, kaog kamunggay din na ha. Kaog saging pagmatas buntag sayo. Dok, si aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, na po yun ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mo bitong ay lagi mo, sige pangaog taba na lagi mantikaon, di mong gano'n mo patuo ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya, sige sa nag, mintras dita magkita, sige sa simutan pinangga o limonsito. Maayong adlaw dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas? Pinangga dipindi si dad, basing nag hot flashes po ni mo ng init, pahigasiguruhan na lang nag-inom ng sayuti, oy. No? Isa ka basos buntag, isa ka basos unto, isa ka basos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga pangutan nag uhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya'y... Unsa mga pinangga ang naa niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell do, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, gingondri, hello pa, hello pangga. Oh, gingondri, thanks for your nice message. Unsa pa itambal sa bayook do, kay human niya gitunsil, mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o ganang iba. Pero sige po kaplasi og na atong kuan pangga na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko buturan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha. Nya mo luag ra ba na imong tiyan? Basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga do kana bang ba baba og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bagong kuha. Dok sige lagi og kanang panguy ab dok. Unsa may tambal ani? Acidic tiyan ana pangga. Niya imuhimuon, 30 minutes sumagkaon, inom nag limonsito. Niya, sige nag-inom to kada oras pinanggag mais nga kape o charcoal powder. Okay, mga tana lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga ha. Sa matina, natay tuob dala hilot, kamo na nga pasmo, na nga bughat. Ala, sige, pangatlo magmatina, pagdala lang mo daag underwear, kaya ba si gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So mo na ha, dok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Gikan ni dok kay Ruby. Pinangga di sigig pa jerjero na rumapundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinangga gingon dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon paggamit? Ah, kay next year pa mi gusto dok magka-baby, dili pa man pud ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom, kisa po'y ganahan ang kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag kondom. Apon may katilawon sa ng kondom, amon ang tilawon na, paburot-burot raman. So, enjoy pinangga ang himoon ni mo. Ang himo-himoon, 7 days before ang menstruation, mga pinangga. Kana ang safe period, panalitan, pizza 20 city. Karon kay pizza 20 safety na ron, di ba? Kana mga pinangga ha. Unya ini kundang gyud og regla pinangga tirato kadi ako to brapod 5 ka adlaw. Okay, mulampasan na mature dan si Milia, pinangga makabuntis na na siya. Dok, tagal libang nako sakit ang akong lubot. Unsa man ni dok? Lingkod og planggan ng init. Okay, dok, si Kirby ni unsa may tambal sa ubo og sipon? Pinangga, dipindis edad. Ani ka clinic, naman tayo tunik, naputay perlin. Sige lang po gagat kumpres, dughan o glikod. Unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom. Pinangga, ang tawag ng balbas pusa. Muna siyang gingalan na ito, Wachi Chow. Okay. Tap-tapan o sipon, labinag maulanan. Dali ra tap-tan o sipon, labinag maulanan. Si Bikni, amo to. Increase lagi ang atong vitamin C. No? Pinangga, 30 minutes after meal, inom na. Okay, mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Langit mag-ingon, ang Diyos magpanalangin. Mayim pag...
1: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay Maminaw da.
2: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tilore.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high
10: and we were so tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, maayong uto, mga kabida, kumusta? So, kutob sa maabot na itong tingog. Kumusta, maayong uto, maayong pagpaniuto. So, ano yan ang pagkita sa itong isa ka oras sa itong panag-iskot-iskot dito sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan, mga kabida. So, sa ngalas sa akong partner, si Kuya Kaloy. So, kinis Kuya Marka ron ang inyong magkauban, magsolo sa kita karon. So, ano sa ngalas sa kanyang tibok ang pwersa dito sa itong istasyon. Sa itong station manager si Ate Rose Bulpa, yun lang sa itong partner sa Picas Lawak si Papa Kibs, mga kabida, o sa itong CEO sa itong Kuya Engineer Wolpe Orio. So, mga kabida, kumusta? So, laing adlaw na pod, adlaw nga Martes, pizza uno sa bulan sa September, mga kabida. So, niyan po kita sa mga bulan sa Berber, mga kabida. So, medyo madungog, magkuhan na ito, murag manimaho. O sa kuhan pa, ang kuhan sa hangin, ang horos sa hangin, nanimaho. Nanimaho ng Pasko, nanimaho ng December, mga kabida. So, mga kabida, so, karon, adlaw nga Martes, mga kabida. So, maing uto kaninyo. So, labi na po din sa ito ang kuhan, maing uto sabre sa ito ang probinsya. Sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida, nga nalangkuban usab kini. Gilangkuban sa walo ka mga munisipyo, yung mga tulo ka siyudad. Natuosab sa ito ang kasikbit nga probinsya. Ang kanyang sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental. So, mga kabida, so karon din gayo na, murag wala sa tay Facebook Live, mga kabida, kay murag nagkuha na po ni ang ato ang internet. So, ato itsik, mga kabida, kinaaman dahi tayo kung ano. Murag, doon ay problema siguro ta sa kanyang kwadrin na to sa ato nga koneksyon. So, ato nga ikuan, mga kabida, para makakuan po ta sa ato nga Facebook Live, mga kabida. So, mga kabida, karon lagi kay muna pizza uno sa bulan sa September gani medyo okay man din eh. So may problema nga nang wala man tumakwa na itong Facebook Live, mga kabida. Okay. So, mga kabida, mauna yung padayon ta. So, okay na. Medyo nakuha na at na-restore na ito itong connection. So, kuha kita kasi na itong Facebook Live sa ito ang Facebook page, Mario Saladas, mga kabida. So, mga kabida, una-una na ito, pagtimbaya. Pagtimbaya po ng itong barangay, the rest ng barangay nga. New Pandan, Respanabo, happy. Advance happy araw, mga kabida. Makasaulog sila karon umaabot nga adlawng Huwebes, adlawng Biyernes, pizza 4, mga kabida. Dito base sa ilang tema, so tingog sa katawhan, ang tingog sa katawhan gimurag ang usakuan pa ilang gihatagan, gihatagan gyud og kaning importansya, kon unsa ang kaning sa atong katawhan, mga kabida. Kitunod man na, kung wala ang kuha sa katawhan, ang usa ka lugar, mga kabida, medyo kuhang yun, medyo doon ay diferensya. Labi na kung ang itong mga kuhang diha, mga suporta mga yun, kinahanglan yun suporta sa katawhan, mga kabida. Kaya dili pwede maglihok, di pwede maglihok lang usa ka kuhang kung wala ang suporta sa katawhan. So, kung wala'y panaghiusa, mga kabida, so medyo kuhang yun, ang kaning tawag na tong ang klihok or kalambuan or usabang kundi sa usakang lugar video hinay gyud, mga kabida. So muna ang tingog sa katawhan mo gihatagan nila karon og kaning murag gina kwang gid la special murag gihatagan og kaning pinakakuan nga pahinungod or sabay kwan ang pagtagad ang katawhan, mga kabida. So karong adlaw wa dai oh, adlaw Martes. So kaganihan nakato sorry man ta nakakwata sa City Hall sa Tupanabos City. Dito ato na obserbahan na pod ha. Naobserbahan na pod ang kaning pitong opisina sa atong mayor, Mayor Jose, ha. Jory Lampagos. So may uto. May uto sa atong mayor diha, ha. Mayor Jose Jory Lampagos. So, dito maulagi na itong obserbahan. Labi kay tawag na itong karong adlaw mo, Lunes, Martes, tungkol kay gahapon, holiday man, matawag na itong murag unang adlaw, unang adlaw sa simana sa pagservisyo. So dito nakita na ito medyo unsa kadaghan, daghan yun. Daghan kayo ang katauhan. Dito nga nakakuan dito. Og sa kuan pa, doon natin nabasa dito sa usa ka lokal ng pamantalaan dari sa itong siyudad sa Panabo. Iyang gikuan bito gina hatagan ha usa ko pa dona siya imro gina obserbasyon or sa ba nga lagi kuno kini si Mayor Jo murag usa ko pa dako ha dako nga kuan ni sa iya nga pagkuan dito ha ni adiri sa kuan dito ha iyon siya nga big brother figure lagi daw ha sa, big brother figure si Mayor Jose Jory Lampagos kay lagi pag sa kuan diha murag mooy gina pirme murag naka kuan pa ito mga tao nga kuans nga buduol ka sa iya ha makasiguro ka ha makasiguro ka nga makuan gyud kun unsa kay mga kuan dito do na kay mga problema baron do na kay ihangyo sa iyang tabang makalaom ka gyud ha makalaom ka nga do na kay gyud madawat nga madawat nga tabang at gikan sa iya ha mga kabida kay kini gud mo si kwan Mayor Jose Jory Lampagos gikan man gud sa kaning kwan gud pobre ha pobre nga pamilya so mao na mga kabida once do na mo dool sa iya ha kay lagi mangayo og tabang ha dili gyud pud siya maghinok ha dili mag panuko sa pagtabang mga kabida pagtunol og tabang mga kabida pero ang mga kwan lang di po nato ma-expect di po nato ma-expect tungod sa kadaghan nga muduol mga og tabang so sa kwan pa bahin-bahin na lang yon pero mga kabida maulagi na mga kwan dito og sa kwan pa maot na natawag nga big brother mga kabida big brother ha? Si Kuya Mayor Jose Jory Lampagos mga kabida. Kay kagani ha adito man ta ato na kun donay dito ka tagikan sa usa ka lungsod ha gikan sa Braulio Iduhali ganito siya nindool dito nangay og tabang mga kabida no unya nakuan man to nato nalantawan po nato nga video malipayon po siya paggawas niya so buti pa sabot mga kabida nakakuan gid siya doon na siya nadawat doon na siya nadawat o saba dito nga tabang mga kabida so mauna maulagi nga uksakuan pa big brother lagi daw usa ka big brother figure ato nga Mayor Jose Jory Lampagos niya doon na payukuan dito nga nangukuan siya niya nga unta od lagi daw nga kini yang pagkaningkuan dito kay last term ni si Mayor Jose Jory Lampagos doon na po yung nangukuan po dito nga medyo nangandoy no nangandoy labi yung salain nga mga lokalidad lokal munisipyo medyo nangandoy po sila nga unta nga kini yang kaningkuan serbisyo kung pwede unta nangandoy lagi nga maabot dito sa probinsya mga kabida kay last term na po ni last term na po ni atong mayor no? Atong mayor diri sa lungsod sa siyudad sa Panabo mga kabida. So may unto po dah, di sa itong sangguniang panglungsod sa kanyang Panabo nga gipanguluhan po sa itong busy mayor, Kuya Engineer Franklin Hintilis na karong adlaw maupod ang adlaw regular session mga kabida. So mga kabida maulagi na, kay lagi ato ang lungsod, atong siyudad ato pinanguluhan sa itong mayor, Jose Jory Lampagos kaganiha sa ako pang namiskutan before nga once nga magkahiusa lagi ang ato mga katawhan labi na gyud ang ato mga opisyal nga magkahiusa mga kabida so ang kalambuan gyud mga kabida dili halayo mga kabida nga makabot gyud, makabot sa mga kwanito kung matunol ngadto sa mga katawhan unsa may mga serbisyo, serbisyo nga ilang gikinahanglan mga kabida. So mao na mga kabida, kay karon ra ba pod mga kabida umaabot ang barangay eleksyon kung madayon man gani, atog yung kwan mga kabida nga unta, kita atog yung makapagpili kita sa sakto, sakto nga pagpili mga kabida nga nga to mapili gyud katong tinuoray, tinuoray gyud mga kabida nga mo serbisyo mga kabida. Ay kwan ra ba gyud ha kini panahon gyud sa kaning kwan ra ba ay kampanya diha nato mabati ha? Mga tamis, mga tamis nga saad mga kabida. Nya ang mga batasan ha, diha nimo ka mga batasan mga kabida nga makayong ka oy mura mag nabagkuhan ko ini ni kwan ni kumpare ni sa konsilingan ina na ba kay maayo naman kayo ha? May na kayo managad ha, may kayo mangisi, so mao na mga kabida nga mao na ato nga pagabantayan pod mga kabida. Kay katong ko dito kinaatang mapili gyud nato ha, magpili kita sa sakto mga kabida katong tinuoray, tinuoray gyud nga mo serbisyo, mahatag sila serbisyo ilang panahon oras mga kabida aron sa pagserbisyo dito sa atong mga katawhan. Kay kun kinilo bang kwad panahon lagi sa kampanya diha na mga tamis nga saad mga kabida nga kini kun ako inyo pilion ha, at mao ni akong ihatag sa inyo, mao ni akong serbisyo, no? Inyo akong sulugoon, pero mga kabida, ha? Pipila wa murag lisod gyud kay na makuan nga iyang sulugoon kay kung kalingkod na ay lisod na po ng sugoon mga kabida. So mga kabida, mo break pud ta kadali para sa mga pipila ka pahinumdom.
1: Introducing Kay's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ako, Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pagkita na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay Gel Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
5: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
6: Mahimuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko Bidjimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
0: So mga kabida, balik ta, balik na punta rin sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida, so sa Gihapon, kinikisangala sa itong partners, Kuya Kaloy, si Kuya Marla Gihapon, ang inyong makauban mga kabida. So maulog ito mga kabida, sa mga ito, naisigutan na ito, nga kung doon na madayon gid ang barangay eleksyon, mga kabida. So diri na ito, pag-asugdan mga kabida, pag-asugdan na ito, ang pigpili sa sakto. So ato na itong utrohon, wag tangon na ito na ito, katong mga kwan bitaw, uksakuan pa, murag traditional, traditional lang ang mga butante, uksakuan pa, sa aning politiko, traditional politicians, kung trapo. So kini mga traditional voters, monik bitaw nga, mayon dayon nga, kung walay kwarta, dili ko boto, mga kabida, di na ko botohan. So mauna mga kabida, mauna ang resulta, karon nakita yun na ito ang sa resulta. Bisan sa nangaging mga eleksyon, makakuan mong girita, makumpara na ito, nga makakuan ito. Katong mga napili, kasagarang yung napili tungod sa kwarta, mga kabida, ang serbisyo, diferensya yun ang serbisyo, mga kabida. So, doon na pa yung mga kwan dito, doon na pa yung mga, doon na nadunggan na itong mga istorya, na nagreklamo lagi, kaya panahon na nindolog tabang, ginsulto pa, yun ang lain. Kung sa may inyo ko sa inyo, nga gibayran taman mo, mauna mga kabida. Nga karong panahon na mga kabida, ato na kining utrohon kining batasan mga kabida, nga isip butante. Nga dili tamo boto kung wala ang kwarta. Okay man, pwede man, dawato na to ang kwarta. Kaya wala man tamang ngayo. Wala tanag diman sa ilaha, nga mauna, kinahanglan mo hatag mo, dawato na ang kwarta, pero, atong kuno gid atong hunahunaon gid mga kabida nga kita kinahanglan mo pili gid ta sa sakto mga kabida. Kaya atong hunahunaon ang atong mga buto mga kabida nga dili na kini para sa atong kaugalingon. So atong hunahunaon nga kini nga buto para lang gid kini para na kini sa atong sa kaugmaon sa atong mga kaapuhan, apo sa atong mga apo mga kabida. Kay dili man gud ha dili kun nakapili ta sa sakto mga kabida. So ang kato mga kuan dito, ang serbisyo nga ngayon, makuha gyud dito, madangat dito sa tong katawhan unya, makuan pod tungod ani kuan ang kating corruption. So bisag dinhin na bisan dinhin ang mga higala, ang mga kabida, bisag dinhin ang higayon nga medyo ma-control, kun dili man kay madritso nga mawala, maputol kini corruption, at least mga kabida maminos on ma-control mga kabida. Kaya ito kung hunaw-naon mga kabida, once nga mo gasto kini si kaningkuan, kini nga politiko, mangita gid siyag paagi nga mabawi niya ang iyang gasto mga kabida. So, para mabawi, so diha na mga kabida, diha na magsugod ang korupsyon mga kabida. So, mamapitaw siguro po na nga, daghang ng ambisyon mga kabida, gusto nga mo kan lagi mo appeal sa politika, no? Gusto nga magmahi papili mahimo mga official pinaagi sa eleksyon mga kabida tungod pud ana. So ang una man gud diha, ang una gid nga kuan diha ilang ngano nga mag-appeal sila tungod man gid mga kabida, una diha ang dungog og ang gahom mga kabida, influensya. So mauna mga kabida, so once nga naa ka na diha, mauna nga kina nga dili na, so mauna karon kay makita nimo, makita nimo sa ato nga panghitabo karon sa nahitabo diri sa ato nga mga opisyal sa national mga kabida nagkagubot tungod sa mga personal nga interest mga kabida. So mauna mga kabida kon barangay eleksyon, diri gyud nato suguron, diri nato isugod, diri nato i-correct ang atong mga kasaypanan sa nangaging eleksyon nga tungod lagi sa kwarta, tungod sa kwarta mauna nga ni boto ta na nga klase nga tao mga kabida, tungod sa kwarta nga tungod pag-abot sa panahon kinahanglan po kinilang bawion unya dili lang bawi nga mabawi nga sakto triple nga to pa sa ikapila nga kapilo, pilang-pilo nga makuha, apil na ang ilang ginansya mga kabida. So mauna mga kabida, akong ikuan kisa inyo ha, pabot sa eleksyon, kalong panapot eleksyon, atong yung magpili kita sa sakto. Kung doon naman gani barangay eleksyon, kaya kinirba po karong umabot ng barangay eleksyon, medyo daghan na po doon ay mga kwan nila, doon ay mga lihok, doso, nga i-postpone o i-extend na po kini, nga barang kini nga eleksyon mga kabida. Kaya kung makuan magani kini, kaya nilalagi, ang kwarta, kulang sa kwarta, kulang sa pundo, mga kabida. Pero, mga kabida, kung nakakuan lang ta, matag tuig, doon na kanikuan magkuan sa budget, mga kabida. Budget, na budgeting, matag tuig. Ngunya, kining sa eleksyon, kay schedule magiging kining eleksyon, matag kanikuan diha, duha katuig, tulo katuig, niya na nga kuan diha, ilan na may butang na nadaan nga budget, ginabudgetan na nadaan mga kabida. So kung panalitan magani, ma-postpone karon nga eleksyon, so dako, pag-abot na po sa sunod eleksyon, madako na ang katungkuan dito para po sa umaabot nga 28th eleksyon mga kabida. So gipangandaman, isa kinipagpangandam nila para na po sa pag-abot na umaabot mga eleksyon sa presidential eleksyon, nga kini ang kwarta gamiton na po kini nila mga kabida para po sa ilang kaugalingon para sa ilang kaugalingon mga kabida. So mayod to happy afternoon Kuya Mario, kikan ni kay Kuya Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran is watching. Salamat kuya Mawi sa paglantaw diri sa tong programa sa imong ubos nga kuya. Kuya Mawi Pamisaran, ang kanhi board member Mawi Pamisaran. Unsa ka pay plano? Unsay plano nato Kuya Mawi? Kining umaabot nga eleksyon mga kabida. Kung atong ikuan nga unta, madayon, dunay eleksyon nga madayon, umaabot nga eleksyon, mapadayon kini mga kabida. Kay kini mangod diri sa kuang eleksyon, diri nata makapili labi na karong panahon ha. Nagkatawag ito mga makita man ito, kinsa itong angayan nga pulihanan na ito, ilisan. Tungod lagi sa panghitabo karon na medyo, dismayado. Dismayado ang mga katauhan, mga kabida, sa resulta. Sa ilang expectation, nga mauna yung ta, nga kini ato mga lideres, nga unta, may mabadala sa ato, ang ato sa mga alang sa kayuhan, kalambuan, pero mga kabida, mahinoy karon hitabo nga medyo may medyo ni duot sa atong katawhan ngadto sa pagkakuan kito labing ka makialuloy mga kabida. Gani imong makuan karon unsa maing udto pod maing udto kay Virginia Mallorca, ma'am Mallorca is watching. Salamat usab sa paglantaw kumusta. Kumusta naman si Ma'am Virgie Mallorca? Kumusta ang kaning resulta sa kaning kahago sa miaging pista sa San Agustin Paris? Kini po si Ma'am Mallorca, isa po din sa kauban namo. Isa siya sa opisyal sa among distrito, St. Clair District, mga kabida. Ubo siya diya sa GKK, San Miguel, diya sa kaning Northern Plain. Siya ang karon, siya ang presidente sa mga GKK. Sa among distrito, siya mo ang among treasurer, St. Clair District, treasurer, si Ma'am Virgie Mallorca. Kumusta? Maing udto? Maing hapon na di ay. Okay, lampas naman di sa alas 12 ni atong programa, alas 12 hanto sa launa. So, maing hapon di ay. Maing hapon kay Ma'am Virgie Mallorca. Okay, niyan ang Sabado, ningkuhan mo kita ng taon to siya. Ningkwal nga kapoy, ipahuloy siya, gikapoy gyud. So di nato makuha na po kay medyo magsakuan pa, idan-idara na po ni gani, retired na makini si Ma'am Mallorca. Tungod lang siya, kuhan muna, kuhan siya, naa, karon ka servisyo, servisyo sa Ginoo pinaagi dito sa iyang katauhan, diya sa parokya ni San Agustin, labi ka diya sa ilang GKK, San Miguel, diya sa Northern Plain mga kabida. So mga kabida, mao lagi na karon lagi atog yung siguruhon. Kay karon, imong makita, imong makita unsa, giunsa nila pag aning kwansa o sa panamastamas, kini atong mabalaod karon mga kabida. Nini karon mga nagalingkod, nagalingkod mga kabida, sa atong mga opisyal na dili na mutuo sa balaod mga kabida. Kini gani, itong karon ang Supreme Court, mga pinakataas, pinakataas nga kaning kwansa balaod dire sa atong nasod sa Pilipinas, Supreme Court mga kabida. Pero dili sila mutuo, kaya lagi sila sila daw ang gahom kay tungod sila na akan nagalingkod mao na nga karong panahon na mao na ganing kamot grabing pagpaningkamot gyud nila mga kabida nga makwalgyud maguba maguba ang ato ang vice presidente mga kabida ato vice presidente nga si Inday Duterte mga kabida Inday Sara Duterte mga kabida kay medyo murag mao gini ilang gikahadlokan tungod lagi sa ilang ginabuhat mga kabida. Tungod sa ilang personal interest, pagpadato mga kabida. Daghang mga problema sa nasod nga angayan unta nilang unahon sa pagtagad pero mga kabida, imo makita unsa ilang ginabuhat, nagakuha sila karon, nagafocus. Wala lang silang gikuha ang kaning impeachment gani karon. Karon padayon ang sige ang panagpagbaha, baha, grabing baha dito sa kauluhan, mga kabida, sa, dito sa Central Luzon, sa Metro Manila. Pero mga kabida, unsa inetabo sa ginabuhat nila, naa sila direkon sa ilang nakatutok. Naa nakatutok man sila karon dresa ito sa Davao Region, sa Davao City. Gani ang pagbaha dito, medyo maragula man siguro nila nakita. Ang ilang nakita nga gabaha daw ang Davao pero o makasoroy mo direk Davao mga kwada mabisan dia sa kaning kwan makita nimo unsa kadako sa baha kay nangamatay na gud ang tawo mga sagbot tungod sa baha diri sa Davao mga kabida may na ko si Ma'am Virgin Mallorca hi Mar good afternoon gihuba ko sus kaloy pud taon gyaloy pud taon ni Ma'am Mallorca kay kini po kini si Ma'am Mallorca mao pud katabang katabang namo sa pagdecorate na decorate sa mo nga booth dito sa among distrito dito sa parokya ni San Agustin isa kini ang mga kwa kini isa po ni sa mga naglihok kauban ako dito sa pag pahimutang pagplastar sa mga kwan kini sa mga district vote mga kabida kay do gikuan man gunto sa mayaging pista donay kwan dito mga booth kada district mga kabida. So pagkuan dito siyempre di man pwedeng hindi mo dekorasyonan so doon lagi mga dekorasyon katungod po sa tema lagi nga kanlagi pista sa nayon so mauto nga gadekorate po may matag distrito ni Kinis Ma'am Mallorca isa po ni sa kauban ako dito ngayon taon naningkamot naningkamot sa pagkuan sa mga dekorasyon sa mga kabida so mauna nga in taon gihubak po in taon so ma akong kanunta nga ako panghinaot na kang Ma'am Mallorca nga kwa na Gate Wilson mga kabi mga Ma'am Virgie Mallorca. So mga kabida niya po di ako ikwandre ang Davao Light and Power Company mga kabida labi na dia sa kaning karon nga dia sa Davao sa unang distrito dia sa Davao del Norte. So doon na sila ginapost mga kabida labi na sa ito mga kato mga donay plano nga magpakuan dito magpakunik magpa-connect na og kuryente. So doon na sila yung mga donor ni sila yung mga kaning accredited. Accredited kini mga kabida doon sila mga accredited nga mga kaning kwan kaning tatawag na tog electricians mga kabida. Na to asa. So kay ko na mga kabida labi rede sa kaning unang distrito sa Davao del Norte nga karon nga bag-o lang ha murag di kay mura ma bag-o lang ha na ang Davao Light na ang ilang ikon dito power provider so doon ay mga kwande ha accredited no? Di man ka pwede gor nga diretso-diretso di ka pwede diretso-diretso nga ikaw nga magkuha ka kinsa electrician so kinanglan para support sa security ang safety mga kabida so mo na doon na sila yung mga accredited ha doon ay mga accredited nga mga electricians mga kabida. So ang mga kuan dia, ang mga accredited electricians mga kabida, mao kini ang kanang Panabo United Skills Electricians Association kon POSIA. So do na kini contact number mga kabida, gihat kon diri silang post na 0921-202-3950. Unya, do na po sila kon sa ilang email ad, kini ilang POSIA Panabo at gmail.com. POSIA kini sa yun ilang POSIA Panabo United Skills Electricians Association mga kabida. Nga mao ni isa sa mga accredited ha? Accredited association kon electricians mga kabida. Kaya, mga electricians ko doon na po sila mga grupo association. Unya ha kining ko ng association kini po pong association a multi progress electricians unregistered electrical practitioners of Samal. Sa Samal ni kini po nilang association a multi progress electricians Unregistered electrician practitioner of Samal mga kabida kon ampers. So daw na po sila contact number 0991-421-5424 mga kabida. Association of Multi Progress Electricians and Registered Electrical Practitioners of Samal. Sa Samal ni, maubanin yung kontakon di sa siyudad sa Samal mga kabida. So maunay ang mga kwadri, ang sa Tagum, dahil sa mga distrito, dirigit sa kining sa Samal, kining sa Panabo ng mga asosisyon mga kabida, kining POSIA. So gawas sila sa katong sa kwan asosisyon ang multi-progress electricians and registered electrical practitioners sa Samal, anapon ni kining Samal Electricians Association CONSI. So mga kabida, mo-break tibita kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom. So after nyo, mo-balik na punta mga kabida.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: Testimonya. Oh, kasinatila.
10: Ma, nana si Papa Joseph.
11: Ah, may noon kay andam ng pagkaos na misa.
10: Bless ko pa. Kainit, guni mo ba?
12: Lantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
11: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
12: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
10: Mutrabaho ka pa?
12: Oh. Natural na, maugo niya ko panginabuhi. unsa may atong kanuna kung dili ko man rabaho.
10: Naanya na day ka pa?
12: Ay, maayo mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
10: Mau ba pa?
12: Aghato na ko ang tanan ako mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhot o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, alin ako!
11: Aray, kadiyot, kadiyot, banak ko, kadiyot lang. Inumuna ini o.
12: Pagsama ni asawa ko.
11: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
12: dili na ko mag-agwanta pa!

Okay mga kabida, balik ta, welcome back, ya. Balik kita sa to programa ang Markas sa Kabarangayan. So sa gihapon mga kabida, so sa ngalas kong partners Kuya Kaloy, so kay si Kuya Mar lang gihapon inyo makauban mga kabida, solo lang gihapon kita karon. So dugang, napoy dugang, dugang na to nga quantity sa atong gikan sa Davao Light mga kabida, ha? Ilang mga pahibalo, dito labi rin sa Tagum mga kabida, niya to. Nga ang kaning kuan ni kato ilang mga nag-transfer kato para sa mga contract, mga customers contract signing gikan sa Gaisano Mall mga kabida, na nakira sila karon sa Tagum Robinson's Place, diya sa Tagum Robinson's Place in Tagum to para makakuan sila makahatag makahatag sila sa saktong dedicated na application process for you mga kabida. Kaya dito ko sa kaning kwan sa Gaisano Mall, medyo apiki man, ipit-ipit mga kabida. So katong mga kwan dito, para sa contract signing mga kabida, katong ito mag-apply, para mag-apply sa ilang kwan sa ilang kuryente mga kabida. Huwag naman magpakwan sila nga record, nga sila, nakakuanggit na sila yung mga silang kwintador mga kabida, contract signing. So na sila karon sa Robinson's Place sa Tagum, diya sa level to, kung sa second floor mga kabida, activity area, doon lang sa handyman hardware. So magkuhan sila, abliki na sila, mahatag silang servisyo, lunes hangtod sa Domingo, alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. So alang lang kini sa mga kabida, kato mga contract signing. So kato mga other services mga kabida, no? To adik po nagpabilin dito sa Gaisano Mall mga kabida. So ang ilang gibalin lang ang kining sa contract signing mga kabida. Katong mag-apply. So contract signing katong mag-apply lang para sa magkuan og kuryente. O gyud man katong mga naka-inay kuryente na nga naa sila yung mga kaning kwintador para do na sila po record para mas dali, no? Mas dali lagyan ang pagkuhan dito, pero sa pagkuhan sa mga billings mga kabida. Kay karon pa panahon na mga kabida, tungod lagi ana nga kulang gyud kay sa kanang bitaw, wala gyud makuan ang proper record mga kabida, wala ma turnover sa Davao Light, gikan ang kaning gikan sa Nordico, wala kini proper turnover. So sa kuan pa nagkuha pa gyud karon ang Davao Light mga kabida og sa kuan.

So, ang sugo ko rin as 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon, mga kabida. So, exclusive niya, ha? Exclusive sa contract signing, mga kabida. Customers for contract signing, mga kabida. Nada dito sa kaning Robinson's Place. Ang katong, agikan kini sa Gaisano Mall. So, gibalhin na dito sa Robinson's Place. Diya lang sa second floor. Tapad lang sa handyman, mga kabida. Katong mga sa contract signing. So, sa laing mga servisyo, labi na katong sa payment sa mga bills, dito lagi po kini sa Gaisano Mall, mga kabida. So, maing-udto po dyan sa kaning siyudad, lungsod sa Santo Tomas. Karong adlaw po ay lang sisyon. Kay lagi holiday man kagapon, Lunes man ginailang sisyon. So, maing-udto dyan sa ito nga mayor. Mayor Roland de Hisika, mga kabida. Uy, mas atong Vice Mayor diha, ang iyang partner. Ha? Si Madam Vice Mayor Marielos Inday de Hisika. Sa kinatipok ang pwersa, membro de sa Sanggolian Bayan nga karon usab ang ilang sesyon, mga kabida. Kay lagi holiday man kagapon, so maing udto kaninyo diyan tanan. Sa diha po dres sa Carmen, na maupod ang na-schedule sa sesyon, ha? Maing udto kaninyo, ha? Mayong pagpaniod to adlawng Martes regular session sa lungsod sa Carmen. Okay man sa de sa probinsya sa Davao del Norte sa ato nga Kuya Gob, Edwin Ubahid na kabida. Maingod to kani mo Kuya Gob sa ato mas membro de sa Sanggunian Panglalawigan nga mapod ang adlaw karong adlaw po ang ilang session mga kabida adlaw nga Martes. So may pagpaniod to po kaninyo diha, ha? Sa ato nga Vice Governor diha, ha? Vice Mayor Clares Hubahid. O sa tanang mga miyembro sa Sanggunian Panlalawigan, may pagpaniod to kaninyo. May pagpaniod to diba, sa payong may pagbugna sa mga balaod nun. Ha? Balaod nun alang sa kalambuan sa ato tibok probinsya, mga kabida. So salamat. Salamat sa inyo nga padayon, makuagyan na pagkugihan nga pagservisyo, mga kabida. So, maingod to kay Sandro Hintilis, salamat, ha? Salamat sa paglantaw rin. Mayong odto, sir, maingod to po din mo diha, kumusta? Kumusta man itong sisyon diha sa siyudad sa Panabo? Sigurado kong naamanggit ka dito, nagkakuan dito sa itong sisyon sa Sanggunian Panglungsod sa Panabo. Yung nasa ba, maing uto po rin sa ato ang kapitan, ha? Ato mga kapitanis sa 40, ha? Kalong barangay, rin sa ato siyudad sa Panabo. Kumusta? Maing pagpaniod to po kaninyo. Dito sa Braulio, Iduhali, usab, maing pag, karong po, mamulag, tama, sesyon, karong po, ipagayon lang sesyon, kaya lagi holiday man sa Lunes po, mga kabida. So, maing uto, maing pagpaniod to rin sa ato ang diha sa Braulio Iduhali sa ato mga opisyalis diha, maingunto sa ato nga albay sa ato nga Vice Mayor diha, Vice Mayor Inday Balye Campion, mga kabida, sa ato albay sa ato kwan diha, ato ang barangay Chitin, kung ano kita ni madayo na bilang pre, kumusta Dato Jerry Sisbino? Okay lang pre. Padayon lang kita ni pre Dato Jerry Sisbino ang ito nga barangay chieftain sa barangay Duhali, sa lungsod sa Braulio Duhali, mga kabida. So maing uto, maing pagpaniod to kaninyo diha, sa dito po sa ito nga kay ito nga Kuya Vic Barrios, mga kabida. Kumusta? Ang sakapoy plano, sa kapoy plano ninyo ito nga Kuya Vic Barrios nung umabot nga eleksyon, mga kabida. So mga kabida, Maing utok kaninyong tanan, no? Maing pagpaniuto. So ako po nga timbayhon po nato, ha? Pangumustahon, ha? Ako ang mga igsoon din sa Cebu, mga kabida. Kumusta? Labingin sa itong akong inahan diha, ha? Kumusta? Ha? Unta, ha? Maayo, ha? Maayo na, ha? Makakuha na siya, ha? Puli, ha? Ang hingpit, ha? Hingpit na yung kahupayan sa iyong balatian diha, ma, ha? Pagkang pag-ampo, panghinaot, yun sa ato mga iksoon diha, mga kabida. So mga kabida, medyo short na kita sa pa oras, mga kabida. So wala na kita, manampilit kita. So,

gihapon kini si Kuya Mar magaingon gyud kaninyo kun dunay sinugdanan do na poy katapusan. So sa hantod na pod, ha, manamilit kita kaninyo hantod na pod sa pag-ingon pagdapit kaninyo hantod na sa sunod adlaw mga kabida din nga gihapon sa istong istasyon 96.1 mga kabida, ha, mabati tayo alas 12 hantod alaona. So sa ngalan sa pinagtipok ang pwersa sa atong station manager Ate Rose Bulpa, sa atong partner Pikas Lawak si Papa Kibs, o gyaman si atong CEO, atong engineer Kuya Wolpe Orio. So si Kuya Mar, magkaroon kanyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
7: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
6: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon ako man na nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
6: Okay, oo.
7: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
6: Yes, yes, oo.
7: Oh. Sabado man tulang itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iya.
6: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
6: Uy, daghan na.
7: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
6: Ah, okay. So, mura guwa to masudlag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
7: Oo.
6: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
7: Muna ka muna, oro, Pastor.
6: Pila ka, Vigimax?
7: Tulo.
6: So, okay na karon.
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
10: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumon, o Teramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teramax Capsule, siguradong Tera to the max.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Di na paila-ila ang pinakabagong kape.
12: Pinakabagong kape.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
11: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
13: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo, niining punok sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan law, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
15: Iba!
14: Layas! Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.
15: Alf,

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamtam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inguna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawa ka sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman!

Power Dent Pro Bio Capsule. Alam sa mga ihanting palatian. Tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na palatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Adlaw man o gabi, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimso. Tulumanong kakuha ang impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kapingi kahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimso. Ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimso.
2: Hello mga kakape, o sa kamayong adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan na po ang atoang 5-minute nga programa nga maghatag og impormasyon og pagtabang. Inabinagayon sa pag-angko na ito sa mas maayong itong kahimsog. Gamit lamang ang atoang kape nga talagsaon kayo. Gumikan kay angko nini ang mga sinangkap nga mga ingredients nga napamatudan nga maayo kayong pagkakombinasyon para maghatag ka na ito sa maayong kahimsog sa itong panglawas. Munang nindutan kayo nga sugda na ito ang atong adlaw nga maayo ang ato ang pamati, maayo ang atong paminsar, maayo ang ato ang thinking, no? Ang positive thinking mga isuon. Gumikan kay nindutan kayo ang atong coffee, no? Ang atong coffee nga maghatag o pag-release sa mga positive ions sa atong kalawasan para makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nindutan kay nga klase nga kape mga igala, gumikan kay angko nini ang mga pagtabang, no, sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw isuon mahiligon ka magkape, and then siguro na igna na kasi muhang doktor nga ayan na pagkape kay delikado ang ato ang kahimsog, no, binasa ka itong mga kaisunan na ito nga nag-angkon karon o ginatawag na itong pagsaka silang sugar level. Ang ato ang kape mga isuon, ha, dili na makapasaka sa sugar, gumikan kay purong herbal, why side effects, why overdose, o makatabang lamang sa atong maayong kalawasan. Sa mga kaigsunan, usap na ito niya nga doon ay mga pagpangabuso silang mga panglawas. Inabi na kong panalitan ikaw, mahiligon ka sa pang-inom sa mga ilimnong makahubog. Delikado kayo ka ng imong liver. Kamala ba kayo galing igsuon nga atong liver sa kanil sa mga pinakalabing importante na ito nga hinagiban batok sa mga kadautan sa atong panglawas. O kung kaning atong liver higaling igsuon, babad ganunay sa mga ilimnong makahubog, delikado. Ato na po yung mga ginatawag na ito nga mga liver damage, no? Kundi in metabolic dysfunction ang hinungdan, no? Kaya ginatawag na itong fatty liver disease, or baka po matawag po na ito nga mga alcohol associated liver diseases, and na po yung ginatawag nga non-alcoholic fatty liver nga delikado po gihapon kayo. Sa itong mga kaisunan na ito, ang kasagara yun nga causes sa liver damage mao ka ng fatty liver, kanang diin na nag-build ang fats sa liver na ito, gumikan sa katambok na ito, natay poor diet, o usab natay ginatawag na type 2 diabetes. Kaduha ang ginatawag na itong alcohol, ang pag-inom sa sobrang alcohol mga ikalagisuon, makatandog sa maayong kahimtang o sistema sa ato ang mga liver. Munang madelikado in taon siya. Gumikan kay kung kanunay siyang babad, posible nga mukubol ka na o dili na nakamaka-function sa iyahang proseso. Hinungdan na hinoon kadugayan mga igalagigsoon sa pag-angko nimo og liver disease. Ikaduha, infection. Posible nga ang hepatitis A, B o C makakos kini og pagpanghubag o iratasyon sa ato ang mga atay. And of course, kining ginatawag na ito mga medications o mga makahilo. Kung kanunay ka nagainom og mga ginatawag na ito mga tambal, mga synthetic medicines, posible usab ka lang makasamad, no, sa ito ang liver. Munang importante kayo. Aron ma-prevent ang pagkadaot sa ito ang mga atay, mga higalag isuon, timani kanunay, eat well and move well. No, kanunay ito magkaon sa mga importante ng mga, mga makatabang mga pagkaon sa itong lawas. And of course, kinahanglan nga mag-exercise kita para adunay lihok po si liver. Ilimit po na ito ang atong pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Huwag usap maas maayo pa. Nga ba nasano na ito pag-inom ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds? Gumikan kay kaning Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nindutan kayo kini nga klase nga kape. Gumikan kay napamatudan man kini nga makatabang kini sa atong maayong kahimsog sa kalawasan. Ilabi na kayo ang pag-amping sa atong mga atay. Gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang kaniya nga mahinluan siya, ma-detoxify, mahilis ng mga tambok, and of course mapahimsog na to ang atong atay. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
3: Handumanan sa akong kagahapon, mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Inyong mabati dinhi lamang niining istasyon

0: Alaw na 21 na nga itong oras. Welcome sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Kauban gihapon ang inyong ubos ng higala nung lading. Makiguban ka ninyo karon laing episode sa atong programa. Laing sender, laing sugilanon nga din atong mahatagan o pagtagan. Magkahatag pagtulunan ka na itong tanan. Adlaw Martes, gahapon wala ito magka-live. Whole day nga way kuryente din his akong nahimutangan. Mao nang nagmingaw ang atong adlaw gahapon. Pero lagi ang mga adlaw nga ingon ana, ang importante nga magkapadayon ta sa sunod adlaw mga palangga. Ingon ana ra man dili man karon ugma, sunod ugma, sud semana, sud buwan. Dita mawad as paglaom. Ma-apply na nato sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ibabaw nining madanlog nga kalibutan. May pagpaminaw sa mga sibyaan sa Nung Lading Radio, Nung Lading Infinite Radio, sa atong mga partner FM station karon nga nagkakonect sa atong program. Salamat ka ininyong tanan. Wa man ta magka-program gahapon kitong atong mga partner FM station, atong mga kaubanan, i-text ang atong mga dealers para sa tag 5,000 pesos. Ako na pong i-announce ninyo mga palangga ang mga magkaangko na sab sa tag 5,000 pesos. Tungod lagi kay saad na to na, di na pwedeng dili na tumanon mga palangga. Amo ginang ihatag ninyong tanan. Kumusta man dias Agusan del Sur, kato mga naminaw karon sa 102.3 Nung Lading Radio Trinto Agusan del Sur. Klaro ba diha sa integstag sa mga lugar? Dias 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Hello ninyo. Yung man sa Butuan sa 90.1 Nung Lading Infinite Radio. Nanabay kuryente diha. Kumusta man atong signal diha sa kuryente? Paminaw mga taga Butuan sa team. Puas nga pagpaminaw sa itong program ha. Hello sa mga naglantaw na ito live. Ni Sir Fermar DJ Kadirao. Shout out nung lading diha sa Nazareth, Pagadan City. Sa kong mga anak family Kadirao watching from Cagayan de Oro. Salamat kaayo. Mga naminaw sa Pagadan City 90.3 Nung Lading Radio Pagadian. Pwede na ninyong i-dial sa inyo mga radio. Ingon man sa 97.9 Nung Lading Radio Aurora Zamboanga del Sur, 91.3 Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon. Karong pizza 17 ha, atong sa atong anniversary, second anniversary Nung Lading Infinite Radio Valencia Bukinon. Magpahigayon ta og free consultation, free medical para sa atong pagpahigayon sa second health forum caravan mga palangga diha sa 91.3 Nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karon ang pizza, pizza 17 ha, di pagka-pizza 28 diha ta diretso sa Trento. Atul sa atong blessing and dedication. Pag-usab sa atong pag-abli, self-opening sa atong Clay Gel Store, Trento, Agusan del Sur. Hello ni Mamay Bell Yamido Pacquiao. Hi Idol Nung Lading, mayang hapon watching from Tubod, Lanao del Norte. Thank you. Hello to Sir Remart Abayon Pasol from Malaybalay. Hi ni Kuya Winston. Uy, may magpaminaw niyo das 99.1 Nung Lading Radio Digo City, salamat kaayo ninyo. Gusto mo diha. Ma'am Christy Undang Alkizalas. Hi Nung Lading, watching from Singapore. Salamat! Lando Manapsal Jr. Up today at 99.9 RPFM Tagum City, Davao del Norte, Kuya Maki. Hello Kuya Maki, maing hapon ni mo diha sa mga staff sa RPFM Tagum. Ingat man sa ito mga listeners. Ang atong sender karon usa kababayi ato ning Siron. Ito mga naminaw karon pakusgi ang inyong mga radio, butangig speaker aron maklaro ninyo nining laing sugilanon laing sender nga nagpadangat siyang programa, nagpadangat sa iyang sugilanon din sa itong program, nabali naman hinuon yung itong Hello Day ni Sir Jumlex presenta live tagkaroon sa Santo Tomas, pinaagi sa 102.9 o sa 90.1 Governor Generoso, Davao Oriental. Salamat kay Sir Jumlex. Shout out watching from Carmen Agusan del Norte. Hello Sir Leo Labadan, good afternoon listening. Thank you so much, sir. Usa ka babayad o sender atong seron amaong sugilanon kay aron mahatagan og mahatagag pagtulunan kinis kinabag ang katauhan. Nga naminaw din sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
4: Introducing Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
5: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixed Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
6: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia.

0: at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isjante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress og sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Sa pag-usab ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon sa kinika live drama sa kanginan. Ikan sa mga nakalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog ka na ko kanatong tanan maghatag pagtulunan. Kauban ang inyong higala nung lading. May maghatag kinabuhi nining suwat, sugilanon sa usay kababay. Nagda sa pangalan nga Juday, Tagalanao del Norte, at ang basahon. Apang sa dili pa, ang Power 10 Probio Capsule, may butong paagi. Aron nga matabangan ta sa atong mga gibati sa lawas. Maoy pamaagi aron sa ingon na atong maangkon ang kapiskay sa panglawas. Ang Power 10 Probio Capsule gimaintain sa kadaghanan. Dunay 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Niya rich in vitamin C pa. Ang Power 10 Probio Capsule, magkatabang kung diabetes ka, high blood, like heart problems, heart disease. Ingon man sa itong mga palangga nga dunay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, constipated, dilit normally ang pagpagawa sa hugaw. Power 10 Probio Capsule. Ingon man taas kisig antioxidant sa imong pag-maintain ini. Maayo ang resulta sa imong skin. Taas makisyag antioxidant, makatabang mga palangga, aron magpabilin kang blooming. Mapugngan ang dali nga pagkatigulang kung mag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Inubanan sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Patuwa pa magkasulay sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Mutisting tanay. Naanaman niya sa mga butika, naanaman sa mga Clay Gel Store. Herbs ni mga palangga nga giusa sa mas alingatong na ay serpentina, sambag-sambag, black garlic. Dako kay katabang, ilbina ni atong mga dunay ni gibati, arthritis, rayuma, almoranas, ingon man mga palangga na to nga dunay kidney problems, dunay problemas atay. Ingon man, mga palangga na to nga medyo alabado na ang paminaw, sulayin ninyo ni pinakabago na to nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dugay-dugay guning wala mo gawas mga palangga. Dugay-dugay ning wala na to ma-lunch. Gumikan kay gipaning kamutan nga kadto mga pinili nga mga sangkap. Nga to mga eksperto na ning kamot nga makapagawas lag produkto nga dili sayang ang inyong pag-maintainin. Kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, nindot nga kombinasyon is Power 10 Probio Capsule. Kay ang alingatong mga palangga, serpentina, black garlic, o sambag-sambag, grabe siya mutabang kunduna kay mga balatian. Tawag ni siya og stone breaker. Kunal kay magkinis stone, uban pang mga uric acid ni mo diha. Kasi mong lawas, makatabang na, i-wash out na, pinaagi ni ni Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Unya, nindot ay mong tulog, gumikan sa black garlic nga naan niya. Sulayin ninyo naanis sa mga stores na to. Bisitahan ang ato mga Clay Gel stores, pwede po mong mubisita sa ato mga station aron makapurchase mo sa atong pinaka-epektibong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ano ba sa Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule nga mutabang sa paghatag may katulugon panahon sa kagabi o nindot nga tulog, lawas nga baskog, dili kadali kapuyon o buhon sipunon, mas makalahutay imong lawas. Maintain ka lang, mag-Jassy na everyday. Ang atong pag-maintain sa Jassy mga palangga, kaon usa ka kapsul, pwede ka duhas usa ka adlaw, pwede ka usa. Humujuti ka, humani mo pamahaw, inom ka dahin sa Jassy. Inigpauli ni mo, human ka man ni hapon, dahing tulog ni mo usa ka kapsul. Aron nindot ay imong tulog. Jassy Vitamin C Plus Zinc. Inumanan sa atong Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Viscomac Eye Drops may ni ipatulo sa tumata. Labi na ni adtong magsigi og painit, sige og naas gawas kanunay, nag-feel, di malikayan mga palangga init, pollutions palibot. Aron di na mulala, aron nga maproteksyonan ang atong mata patuloy sa Viscomac eye drops alang sa tin-aw, klarong pananaw. Inabanan sa itong lunglading essential oil, humot, effective kaayo. Kung magpamassage mo, magpahilot na lunglading essential oil gamita. Kaya manutsot sa inyong kauran kaugatan nga ma-feel gini nyo ang kanindot. Lunglading essential oil lang. Kanindot kayo na nga haplas mga palangga kay gawas nga humot. Magkatabang, magkaayos sa itong paminaw, mga panakit-sakit. Lunglading essential oil, clay gel soap. Alam ni itong dunay mga pimples sa naong. Dunay mga blackheads, whiteheads, dark spot, dry skin. Maula may gamita ang clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening. Kauban mga palangga ang atong Growmate para sa inyo mga kids. Nang edad 1 to 12 years old ha. The Growmate multivitamins. Aron nga inyong anak, taas, bright, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby kanunay 1 to 12 years old ni mga palangga. Growmate ang pangalan. Growmate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Growmate ang inyong magkabataan pagkadali ra kay ilang tubo. Pagkanindot sa ilang pagdako mga palangga nga i-maintain nato nga tunila ang Growmate multivitamins. Daghan man gud sig dala. Tingala na lang ka nga di man mitag aso kaliwa taas man akong anak. Sulay ang Growmate multivitamins. Unya magkapabright mintras bata pa. Kaya mo-develop pa magunay ilang brain. Magdako nga utukan. Growmate multivitamins! Sulay ninyo mga pinalagang tigpaminaw. Ato nang hatagan o pagtagad ang sugilanon karon. Apan sa dili pa gihapon mga palangga. Ang atong coffee na limtan man. Naadinhi, nabutang suok. Niya nakahinumdum ko lang imang kaikapi pastilan na apamday ang clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix ha, daghan tag-stacks ane, din ni mahutdan mga palangga kay nagpundo taganunay dinaghan. Kay daghan kay mga order ni ini. Ang atong coffee, gibansagan gini siyang pinakalami nga kape. Gumikan sa lasa niya, lasang pang-international, unya kana bitong kalami nga magkatagbaw unya sustansya bitamina ang mupatigbabaw tungod sa mga sangkap nga naniya. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Naagay po nis mabutika kung gusto kang healthy nga coffee. Kung gusto kang matagbaw ka, kondisyon, clay gel coffee mix na muna ikapin ninyo. Kutaw mo dayon anak. Ayaw mo paglangan at to sumabuti ka ha, mga clay gel store. Kiwasig mahutdan ka o niya. Pero maglamihan ha, uban katulo mga piso kaadlaw. Uban kaduha, mag-clay gel coffee tungod sa kalami niya. Ato nang hatagan o pagtagad sugilano ni Juday Tagalanao del Norte.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Ada usik di jula pekaon. Eh pete mahalas bugas. Unia mahal ke abuno. Hai abuto ni atungkal. Kalibutan karon labih ang lisura na. Oh, wa ka panay mula kau?
1: Oo, wala pa. Nagpaabot ko ni mama.
0: Ay, o sabay tuyo ato din eh. Ni Ruel, sa'yo makaitubayan eh din eh. Nangulitaw ito ni mo? Gusto ko na makaitumutabang din mga trabahoon. Huwag ko mahibaw, anong maayos sa dinhin ato?
1: Pwede bang dili na tinahiskutan pa?
0: Lala, sige. Abi kong napay mo mga iksoon din ha. Mga akong gistrayahan. Punta masabda din niyo. Lisod ka ay panahon karon. Ha! Di na magsilbi.
1: Sa una maghilom-hilom rakin na si Papa. Karon, ginasulti na niya kanunay. Kunun sa kalisod. Kunun sa kapait ang among kinabuhi. Dini sa bukit. Ingon ani record. Gamay pa lang mi nag-uma na silang mama o si papa. Pero igo record sa pagkaon. Mahal kay mga abono. Mga palaliton. Ang iyang among produkto dini sa bukit. Paliton lagbarato sa mga negosyante. Basigtuan as gawa si Mama akong atuon.

0: Hi. Huwag kang may tingog-tingog. Ganihar ko ni... Hi, Nemo. Pakigig response. Ito na ba'y problema? Today?
1: Orwell.
0: Naibawa na ba silang papa, Nemo? Ganun na tayong relasyon do, ha?
1: Nagduda na.
0: Mo ba? Siguro, nakabantay sila na sa kung silang trabahoon, ginatabangan ko sila. Gusto lang ko nga

Kung ang problema yung panggaon, pili ka magbali pa yun, Nana. Sige na. Gusto ko nga kulay yung panggaon. Tungod kay suklian ko ka ng tanan. Let's go na. Muadto na ta. May na lang. Ipaulin to makadatag isda. Let's go. Tara na. Ako daanay mong gidalabi. Ardili ka mabugatan.

0: Ikaapas pa kita. May na lang ni. Kineo. Inyuhan ni tanan.
1: Ang imuha di ay?
0: Okay na. Nakadatos lang mamaw gisda sa... Okay ni tanan sa inyo ha. Mga saksimana ni nga konsumo niya.
1: Orawel, salamat sa pagtabang kanunay ha. Pero untay mong masabtan nga hangtod ko ron. Dili pati ka ipailan nilang mama. Gusto kong sa insaktong panahon na.
0: Ayaw ko balaga ka ba yun, nana? Masabtan di ka. Basta timan nilang kanunay. Today, mahal di ka. Maningkamot ko para nimo. Para bon. Sa atong pamuyo doa. Sa atong mga anak.
1: Hiskot ka ng anak.
0: Kaya nga no, huwag maminiyo ta. Di pa ta magkaanak ha. Dapat andam ka na niya na. Iske siya. Kay, ato on sarako kong amigo. Basin kon makadapat ang dugang isla. Alis ako din eh.
1: Gikan sa una namang relasyon do ha. Unang adlaw. Hangtod ka ron. Bisan gitago na maumong gugma. Makita og ma-feel na ko nga mahal kay kuni. Si.
2: Hi! Kumusta ka na? Huy! Naslaag ka man ka din ni.
1: Angeline?
2: Yes, ako! Awa ka naman kaila?
1: Kada ka nag-alahas ni mo?
2: Mga oran lang ko ning alahas. Akong ba naman, Kurt? Hilig ka yung alahas? Kadalaag nga mo, palitan git ka niya.
1: Naminyo ka na?
2: Uwa ka di masayod? Yes! Okusas mga tag-iyan ni mo ang fish pan. Akong husband.
1: Mayaman ang imong bana?
2: Yes, second wife ko. Pero okay lang. Wala ko issue ni Ana. Ang importante, Jedi, nga maayo ang pamuyo. Pag di natin maglisod o kwarta. Di ba sa una? Lisod kaayo. Ambot na lang. Pero di kaluyan. Tungod ni Fred, natuman ang akong mga pangandoy. Maning ikaw, gamitin ang kagwapa ni mo. Sayang, gwapa pagkakanako. Namiss pa man gani ka sa atong barangay. Sige na. Amin ako din eh.
1: Naminyo di siya kwartahan. Kanindot na siyang kinabuhi. Dagka na kay alahas. Kayahay na niya. Kanindot na niya. Ako sa ibutang sa balde ni mga isda nga

na din tungod sa kalisod dito sa among lugar. Dili malikayan nga. Kanang magunahon na mi. O panglangyaw. Magunahon na mi. O suon sa among mga silingan. Tungod kay doon ako mga silingan, mga kababata. Nga nangaminyo o adunahan. Nung lading ang among mga kinikanan, ilabi na sa akong mga silingan, mo gito'y gina-inject sa ilang mga anak nga dili magpabiling pobre, mamana o Amerikano, or mga adunahan aron mahawa sa kalisod.

0: sa na imong gida?
1: Ay, ihatag dito. Ilang bilin. Katumadeng nagiya itong fishpan dito. Bana mo na ito sa anak ni Day Bilin. Pastilan, kortahan ang magkaide ay.
0: Nanghatag sila?
1: Oo. Mga dilata ni. Kika nalis gawas. Oy. Di man ini ako sulti ni mo. Kana mga bata ah. Kana si Day Christine sa una. Mas guwapa ka pa na. Muna'y tinood. Pero karon kortahan pa. Mo'y pinakakortahan din histong barangay. Kung manguyab ka lang ato mga silingan, mamana ka lang ato mga silingan din sa barangay, huwag kayo maabot sa mong kinabuhi. Tinood. Maunang gamitang utok. Kaya ang kasing-kasing. Kaya di ka masayop. Sige na. Ako nilutoon. Madalang taon. Matabang na yan itong sumo rin pati apikiha. Nangita nos mama ni mo. Duo niya.
0: Kanunay na lang yung pabikil ang istorya ni Papa. Hayahayang akong higala. Nahinamduman pa tayo ni Mila. Gusto. Kung makaya mang ganit niya, unsa pa ka anak ko, mulakaw ka ko din eh.

0: ako'y nagmahalan.
1: Juday!
2: Oh, Ruel.
1: Oh, ay mga prutas. Paborito ni mo, durian. Oh, napoy rambutan. Pagkaon, tiyas ka manggigan.
2: Didores bayin ako ito on.
1: Okay ka lang? Nang hubam ko ng mata ni mo. Suman, ablihan ako din daan.
2: Ayaw lang una. Mula ko pa ko. Dalal na nagbalik.
1: Pero para imo ani.
2: Do na paligi ko doon. Dahil alang nagbalik o na. Nagkaon man sab ko kahapon. Napulaan na sab ko durian kanunay.
1: Oh.
2: Sige na.
1: Tempo na. Do na ba yung problema? Nasuko ko ba na ako ha? Nabaguhan lang ko sa tunos si mong istorya. Tumiyagi, excited ka kanunay. Kung doon ako'y mga dala para ni mo. Pero karon, ingon sa dili ka malipayon. Pasensya na nga. Imong gikalain ng akong gihimo ni mo. Para linis mo ha. O kung imong lainon iksabot, wala ko'y mahimo. Gihimo lang ako kung nung siya'y tama.
2: Ruel, wala'y makuha sa to'y ingon ani kanunay. Sakto sila. Nga kundi nilanta, kundi litamang andoy, wala'y mahitabo na to.
1: Sipot pa sabot ni mo.
2: Sayop ko sa kondisisyon. Mas may pangundangon na una na ito, ni.
1: Juday, tiapot ka man ni Ana, ha? Kinsa may nagsulsul ni mo.
2: Wala. Wala'y kalibutan silang mama ni ini. Ako lang. Wala'y labot sa kondisyon ngayon, ani. Break na ta.
1: Wait, una. Kinahuna ba ni may magisulti? Di ba, imugisaad ako. Imugisaad na ako nga. Dilit na magbulag ay doha. Dili ko nung pasakitan.
2: Sa una. Sorry, wala akong mahimo ni mo.
1: Junay! Junay, time pa una! Nakaw na. Basta, mabalik lang ako sa kong sa mua, dalawa na kong balik niya akong dahil.

0: Salamat, Christine. Ngayon
1: nakalaag ka. At umiaging si Mana, i-invite mo na mo. Si Papa lang ni mo o si Mama ni mo ang ngayon hindi ni. Lingkot yun na.
0: Salamat. O, lagi ka makalimot na mo.
1: Nga na kaintang makalimot, uy. Kababata o gadaog o sa pa. Bisan ang saon, din ko nagikan. Og mapon, mabalik na rab ako. Malar ka na kong Cebu. Doon na kabay toyo, ha?
0: Pwede bang tabangan ko ni Momo? Mulangyaw ko og Cebu. Day, dali na ko kaya din ni sa toa. Kahibaw ka na ko nun sa kaliso din ni.
1: Yes, kahibaw ko ni Ana.
0: Tabangi ko. Gusto ko mabago akong kinabuhi. O dili lang para sa ko sa akong pamilya. Gusto ko nga, mabalik ko din nga. Sama na ni mo.
1: Okay, maayon ang desisyon. Kuya, gunti ka?
0: Sure ka?
1: Yes, ako na yung bahala sa tikat ni mo.
0: Salamat. Salamat.

0: Okay, Nanday.
1: Napakigit agad. Nay, muagil na ito ang sakin na din eh.
0: Magpaabot ng good ni. Unta makaya na ko ang trabaho dito sa Cebu. Dito unta magsugod ang tanan sa akong mga pangandoy. Karang taot-taot. Makalakaw na may kikan din sa among lugar. Hapit po 1 hour ang biyahe. Gikan sa mong bukid pa doon din sa lungsod. Mulingkod. Oh! Ruel?
2: Mubiya ka na gini sa to ah.
0: May apas ka din eh.
2: Imutana ko ni Papa ni mo. Sa'yo kang nagpahatod. Padong dinis sa lungsod. So may problema ni mo?
0: Pwede bang dilinan ako balik-balikon pa? Gilibre lang ko. Sina ang plitin ako. Sige na.
2: Mahal di ka.
0: Dilita mabuhi niya ng gugma. O saman, hangtod-sangtod gugma lang. Wala kila ika-offer na ko, diba? Napulaan ako ni Anna.
2: Manikamot ang duha. Tungod kay mahal na itong usag-usa, kayang tumbag-uho ng itong kinabuhi. Magkuyog tang duha.
0: Dili mahitabo ka na. Dili makaya na to.
2: Makaya na to ka na. Magtinabang ngayon ang tanduha.
1: Sige na, Juday. Nainan sa kinan.
0: Sige na.
2: Juday, timan eh. Di na kumalimtan kini adlaw. Pusbon ko. Ang gugma gihapoy mo daog. Kaysa ito mga pangandoy, material, ikaduhala na.
0: Dili na mao. Diyak ka na.
2: Juday!

Nung lading naabot kong Cebu, wala ko'y bisag pisong gasto. Gastuhan ko sa akong kababata. Pag-abot na ko ang ito, nabaguhan ko tungod kay lagi. Siyudad, dakong siyudad. Gikan ko sa bukit. Nung lading, dito na ko nakita nga more kita realidad sa kinabuhi. Realidad sa kalibutan. O dito na ko nakita nga mo di ay nga nakakita og adunahan ang akong kababata. May siya mo entertain og mga lalaki og susama sab sa inkihimo nako. Nung lading gipaila ko niya sa mga friends sab sa imbana. O kanya? Oh.

0: Hello, ikaw din ang friend ni Christine.
1: Yes, sir.
0: Linko doon na. Nag-order ko coffee. At a small coffee shop. Asa ka man nag-worry ka ron?
1: Oh, wala pa, sir.
0: Ayoko bala ka. Daghan ka katrabahoan din eh. Or... pwede nga dili ka na mo trabaho. Yes, tinood. Pag-isulti din mo. Let's go. Nagsinyas na ang waiter dito sa mga coffee shop. Aro makitilaw ka sa coffee din sa syudad. Let's go.
1: Madito yung giingon gabi eh. Amigo ko na sa iyang husband. Daghan po kay kalahas. Musunod na ko. Maulo sab ko og magpakipot-kipot pa din eh.

0: Oh, wala ko magilumian sa coffee. Inaay daghan pa nga pwede mong matilawan, basin o nakimauyunan.
1: Okay lang, sir. Nahurat man kani na ako. Salamat sa libre.
0: Why problema ka na? Abi mo, talipay ko nga nagkailat ha. Sa pag-ingon palandaan sa second wife sa akong friend. Kada na siya'y kababata nga dalon din sa Cebu. Excited ko. Punsoy size sa imong kamot? Gusto ka magsingsing? Quintas. Kuyugi ko karon. 1 month pa ko din sa Cebu. Ayha kumubalik sa Manila. Then, dira sa baaptan o mga tulo kabuan balik sa ko din sa Cebu. Dala ko'y gina-follow up din eh. Kung gusto ka, himuon ti kang secretary. Yes, kinahanglan ko na yan ah. Secretary.
1: Sir?
0: Kibaw ko, pariha mo ni Christine. Ugwa mo masayop niya na. Tugod kay, dili mahimong makabot ninyo yung mga pangaloy. Kung magpabili na mo dito si News Mindanao. Oh.
2: Sir, okay na sir. Okay na sa kailan. Bugnaw na.
0: Kuyo ka ba? Ato tagmol. Pagitaan tingang sibo ng sing-sing. Bukintas. Depende kung sa'y gusto ni mo.
1: Let's
0: go!

Nung lading, gidala ko niya sa usa ka pawn shop na dito nagkalain-lain ng mga sing-sing, alahas. Murag, nag-heart-heart ang akong mata. Huwag ko sukat makasuot og sing-sing, kwintas. Siguro, mga fake lang dito sa among lugar sa una. Moto na kaingon ko nga, moda ba ni ang akong pangandoy? O kung akong balibaran kini, basin kong dili na mabalik pa. O akong kababata nung nading sigig push, nga dapat dili na nako dugayin pa. Tuod man, gidawat ko tanan. O ang baylo ni adto, giabangan kong apartment sa barkada sa husband sa kong kababata. Gi-live in ko niya.

0: Oh, naapoday ka din ni? Eh?
1: Ako pa! As a man. As a sister.
0: Oh, daw pa sa CR?
1: Congratulations, ha! Ang sila akong kainanin mo. Hey, hala! Nindot lang yung imong sing-sing, ay! Imong kwintas! Asa niya gipalit ninyo, ha?
0: CR man, ani.
1: Nagpapalit po ko, ani. Hmm, see? Ang sila akong kainanin mo. Nindot din ni og ang puhunan. Kinahanglan. Nga mo sabay ka lang. Di ka magpakipot-kipot pa. Bakay ni mo. Og sinod, inanapod siya. Bracelet na sab. Kung mahimo at diamond. Dayon rilo. Kurtahan na uy. Nga na business sa Manila. Naasabdan din na sa Cebu. Anya? Nag-abang ka ng apartment?
0: Yes, pero ang iyang giingon, dito na ko na mimpupuyo next week sa subdivision.
1: Wow! Nakakuha na siya nga to. Ako lang giingon nga ayun ang apartment, uy. Dapat kanyang bayikit nga nindot subdivision para sa akong gipuyan. Dali na sayo na! Atong i-celebrate!

0: Oh, wag ko ba namili?
1: Hey, Ricardo. Ikaw na'y bahala nga mupalit sa'yo mong gusto.
2: O, gumapon.
1: Imong pangalan, mo'y atong gamito nun niya. Magkuha ta o savings account sa bank. Diyan na lang ko mag-deposito niya. Kay next month, mabisi ko. Matukos ko was. Matukos sa laing naso nun niya. Kaya na ko'y i-check nga to. Sige na. Kutob siyong makita din ha. Mahimo niyong paliton. Approve na na. Okay. Excuse na. Hello.
3: Kabongga niya. Gatag dayo niyang card. Dininako. Gusto. Mamalit ko. Daghang mga sinina nga sukat. Wa ko makasulay niining saman ini ka mga nindot. Siya naman nag-ingon nga paliton ako tanen. Panahon na nako ni. Husto. Muato ko dito sa butik. Daghan kay mga sinina nga kapilian din na.

Nung lading, daghan kay kong napalit na bakuhan ko kanang gikan ka sa bukid pag-abot sa syudad. Kanang gihatag ni mo tanan. Para na ko na tuntong ora, wala ko masayop. Sa akong desisyon, nga mukuyog sa akong friend. Nung lading, happy siya pa rin ako. O ganya, niabot og tuig ang among live-in. Usahay na ay usakabuhan nga niya siya sa laing lugar. Nung lading, gisuportaran ko niya kanunay. Og lagi kay live-in naman mi. Taas-taas na iyang edad. 50 siya kapin, samtang ako 20 pa lang kapin ni atong tungora.

0: Jedi!
1: Yes, sir.
2: Oh, ipadala din kwarta dito.
1: Kinsa ning padalan, sir?
2: Ay akong second wife. Oh, sika mo na matari mo. Huwag ka pang mahibaw. Ikaupat ka na ako nga partner.
1: Ikaupat?
2: Karoy ko na na yung reaksyon. Imong friend, second, na e first. Yung na na mi, kada lugar na ay among asawa. Sige na, ipadala na. Ay, nanawag na giniya.
1: Oo, wait na. Buti pasabot ni mo nga. Binuang lang imong tuyo din na ako.
2: Hey, hey! Kano'y ganay mo reaksyon, Jedi? Gisuportaran di ka. Siguro sayop na ko, ano ko napahibaw ni mo. Pero expected na nandaan. Diba? Ang gisulti sa imong kababata. Gusto ka lang na mahawas sa kalisod. Hawas ka na. Tungod na ako. Ayun ang pagkuntaan na rin ha. Usap ay gusto rin mong mahitabo. Ikaupat ka na ako nagka-live-in. Sige na. Iabula ka ako karon. Ipadala na. Ibilin na na yung receipt sa pagpada. Ikaw na.
1: Kabit ng giday ko, ate. Unang-una. Wala sa pisol din sa akong friend ngayon, ani. Layin na sab sa paminaw. Yes, nakakwarta ka. Pero... ingon ana nga paagi. Ako na lang ning ipada. Magdali ko.

0: dimalas. Dimalas! Kurot yun. Umapon. Mamawi ko. Oh! Matarong pilo ni. Juday! Juday!
1: Sir?
0: Dalayo na!
1: Sir?
0: Bobo na yung pinilaan, ha? Kung bang sininaw, kaya ba ako magpilay kantidad niya, na?
1: Sir, ano yun, anak ka?
0: Ano man, ha? Ha?
1: Sir!
0: Pildi ko karon. Di malas! Yung una na pa ibong pinilaan sa kumang sinina, ha? Ha?
1: Sir, ako na!
0: Duda ko! Ikaw mo'y nakabuyset sa kinabuhi.
1: Sir, nasakitan ko!
0: Dapat lang! Taro nga na, pilo! Taro nga na!
1: Sir, ako na!
0: Buset! Tingnan niya. Gipunit tiga. Gisininaan tiga. Gisuportaran tiga. Ayaw pag-inarte. Di ko gusto nga ikaw dimalas o ginabuhi. Ha!
1: Ha! Sa kita sa unaw, yung gihawiran ng... yung ginagdo dito sa mga sinina. Hasta, akong tarungon eh, kahadlok sa hingnaw kong masuko, kahadlok.

Lading, nagkadugay na ka worse lang yung kinaiya. Ilabi na ni atong nisulod siya og sugal, bisyo. Muntikay kayo nga mapildi siya. Ako'y pasinungtan. Nung lading, ang ambisyon ako nga, mau asa kalisod. Ingon ato nga kung naiaguman. Nung lading, siloso. Mangulata. Tanan-tanan nga mga negative, yan ang kihimo na ako. Mauto nga.

0: Makuyawan man ko niya, uy. Kun mapildi na sabta sa sogal. Oh, na'y mga tao da sa gawas. Kuya?
1: Day!
0: Onsa na mga tao din, ha?
1: Ay, tagabang ko na, day. Wala ba day si sir? May lakaw mo, day?
0: May lakaw?
1: Murag, imbarguhono na sa bangko ng balaya ni. Wala ba din bayad-bayad? Ako mo din nag-loan dito?
0: Hunsa?
1: Murag, pag-ipusan na yung sina niya. Kay, di na mutubag si sir. Duda ko ato. Di na tumubalik din eh.
0: Hunsa?
1: Sige na. Di ba sing ma-appeal po niya na yung mga sinina din ha? Di na tumubalik siya din eh. Kanya na pa yung mga utang-utang. O, kaladig alahas yung mga gisuot. Mingon si sir, nga mo daw na ipabayad na daw mga utang niya din eh. Sugarol mo ko sir eh. Na dao sugal. Ang utok na ako na sugal. Mulang, tanang alahas ng aprinda. Kubuan na lang day. Muna igitugo niya.
0: Hunsa?
1: Sige na. Dahil hipusa day mo mga sinina. Aron nga makasibat ka na. Kaya ikaw ipanilingan niya din eh. Kailan niyong i-close lens bangko na yun? Ikuha ko naman lang. Huwag na ikabayad siya day.
0: Sige, sige. Darang alahas.
1: Ang sing-sing ni mo?
0: Dara.
1: Kana ariyos ni mo, murag appeal mo na.
0: Ha? Sige. Ako mo buon. Dara.

Nung lading, tungod sa sugal na daot ang akong kalifin. Nung lading, mas worst pang akong nagian dito sa Cebu. Tanan, nagihatag niya, nabalik rasam. Nung lading, nagkaingon ko nga, dili di maayo, no? Akining imong i-shortcut, tanan imong pangandoy. Tungod kay gusto ka magkakorta, mamahala ka na lang. Nung lading, nangita kong trabaho, nagtindara ko sa Cebu. Salud sa pila ka mga tuig!

0: Huy Mindanao di ka? Hmm? Kuyaw mo na Mindanao di ba?
1: Dili raman. Alay mga part nga. Medyo gubot pero sa mo okay raman.
0: No, ansab. Dali arno. Atong bago pa ka din sa una. Bago pa sab ko adto. Na observe nang ko nimo mao di ay nga ganahan sila nimo kay buot man day ka maikamo trabaho.
1: Salamat kay sa pagsalig. Yes, dali ra kay panahon dog kay nako dinhi.
0: Uy, na di tinangita nimo.
1: Kins oh.
0: Nanas gawas o.
1: Oh, si Christine ka na. Ikaw lang na ibantay din niya.
0: Wala problema.

0: Christine, nganong na ka din eh. Kumusta na?
1: Okay lang ba magpatabang ko ni mo?
0: Ha?
1: Nagbuwag ni Misa, akong husband. Nakakita na sa pagbatanon. Hulang-hula na kit ko karon basig pwede kong magpatabang ni mo.
0: Oh. Sige. Gitabangan ko ni mo sa una. Pero dili ko sure ko na kinahanglan pa sa tindera. Dito na una ka sa akong boarding house.
1: Thank you kayo, Chiday.
0: Wala problema ka na, Christine. Ipangutan lang una na ako, ha?
1: Magpaabot ko din eh.
0: Daluwi sa mga kababata. Sasama sa bignagian. Oo, sto. Mangutan ako nilang sir ko na kinahanglan pa ba sila?

Nung lading, nitrabaho yung may kaupan ng akong kapabata si Christine. Dilisab ko makadili niya. Tungod kayo ng una, nakatabang sabgit siya na ako. Mauto nga, nagkuyob mi na itong usakad akong tindahan. Kay gidawat man siya. Ug ako sab ang nagpakiluoy sa tag-iya dito. Nung lading, mga 2 years lang mi nagkuyob dito sa mga tindahan. Ug ikwinta-kwinta, mi abot yut ug 9 years ang among pagpuyo sa Cebu. Ay ha, mi mipauli sa Mindanao. Nung lading, nag-desisyon mi sa akong kababata nga, mabalik na lang sa Muslanaw del Norte. Ako niya,

0: Naulik na kita din sa tua. Nanatag sa miss.
1: Yes. Mo mangita na tag kasakyan.
0: Mingawan no, dugay-dugay kita nga. Wala sa tua na kauli. Pina na ka-fiesta, kalingawan nga. Bata makauli sa tua.
1: Musakay na tag-motor. Aron nga makatatas terminal. Makaulit na sa tua.
0: Okay. Kuwan sin ako kumbag.
1: Dugay ni mingwa nakita nilang mama. Unta. Matabangan pa Miss Ginoo. Dili kini maayo nga mauna-una. Dili kini maayo nga. Pataka nilang suga. Pataka nilang taog. Desisyon nga makakorta lang.
0: Next ka na dahil na motor o. Oh.

0: understand. So let me say then.
1: 9 years, almost 10 years na. Nakabiyak mi din sa mulog ko.

0: and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Face Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
1: Pre, karabi nagyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
2: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
1: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
2: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
2: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Today. Ikogi day.
1: Ruel.
0: Kumusta ka na? Maikay, nibalik ka na din sa itong lugar. Mupauli ka na sa itong barangay. Ihatod di ka.
1: Ayaw na.
0: Juday, please. Wala ko na suko ni mo. Huwag pwede ba? Nibisan ka ron lang. Tugutan ko ni mo nga. Magkauban ka, business. Mubo nga panahon.
1: Kaya nga, no?
0: Basta. Bisaan ko sung kugalingon nga. Pangitaon, di ka. Sige na. Taguti ko nga matod di ka sa inyo. Ikalingaw lang ko. Nining motor-motor. Pamasayro. Punta. Imugiha pong kuling iyon.
1: Kay nga no?
0: Kay bawa kong doon na kanina abot sa Cebu.
1: Ayaw pa ko na ho na ana. Ulay na usap na ako. Sige. Ihatid ko.
0: Sige. Akong i-plastery mong mga dala.
1: Pero doon na po kayo mga palitonan.
0: Hulatun tika. Hulatun tika aron nga. Matod tika sa inyo. Salamat sa pagtugot ni ini. Juday. Juday.

0: Nindutan nagdalan din sa to ah.
1: Last year pa lang din nakumpleto. Munang dili na maglisod ang mga mubiyahe. Padung sa lungsod. O pasaka sa tumbukid.
0: Namiss na ako ni

0: Salamat ah. Imo kong gitagag panahon nga. Magkabisita din sa inyo.
1: Nga naman sang balibaran, tika. Unang-una, nakuog sa angin mo.
0: Ay, natugon na muna ha.
1: Gibiyaan, tika, gumikal sa rason. Tungod kay gusto ko nga makabot ang ako mga pangandoy. Gusto ko mapariha sa uban ng successful.
0: Ganun na gila ka?
1: Sa'yo pang tanan. Sa'yo. Temporaryo lang. Tanan. Ilang atuig. Gimahayan ako ang tanan.
0: So, napamalandong ni mo ha? Dili ang kwarta makalipay. Nahuna-huna ni mo nga. Dili ang kwarta mo itubag.
1: Dili sa tanang panahon. Ngayon mo, ikonsidera ang kwarta na lang makalipay na to. Abi mo, Ruel, mahal di ka. Pero gihuna-huna ako nga. Dali mahatag ni mo ang mga butang kakikinahanglan na mo.
0: Nakasabot ko na yan, ha? Karon, gusto ko istorya niyo pag-usap. Gusto ko magbalik ta. Gusto ko magsugot sa sinugdanan.
1: Kung dawat pa ko ni mo. Yes. Mahal niya po di ka. Bisan pa man sa kumuha sa'yo.
0: Juday. Juday, salamat. Tinuod ba akong nadungog ka?
1: Yes. Tinuod mong giingon nga. Maningkamot ang duha. Tamangan na to ang usag-usag.

0: Sa pamanta, mingin ka nga mga umpralanta para maghikay ta dito sa mo, ah.
1: Kapit lang una ta din, eh. Oh, unta. Ma-appreciate ni mo na tanan.
0: Ang unsa?
1: Oh, dali. Sulod.
2: O biyahe na yun, boss. Kay naanan truckman, sab.
1: Pwede. Pagdungan lang mo biyahe. Aron mausa na.
0: Unsan eh.
1: Muna akong napundar. Gisulayan ako paningkamot. Sa una, biyahidor lang ko. Hangtod nga, nakatigong gamay. Nakapalit ko sa kasakinan. Huwag nagsunod-sunod na dayon.
2: Boss, katong bagong sasakinan nga gikuha. Naabot na daw.
1: Sige, ako lang anhaon niya.
0: Konsibot pa sabot ni mo.
1: Kining nakita ni mo nga, nakumbay. Bag-ulan ning nauman. Mong ibungas tanan. Sakripisyo na ako. Gisukod lang tika. Gisultin ako ni mo nga. Namasayaro lang ko. Tugigo na to nga.

0: Nasukod di ka. Nga mas milabaw pagihapon ang gugma. Pagkali sa kwarta. Tala, sulod ka. Alam ka kita kasod. Ako lang nag-design na nasod.
1: Sorry.
0: Sorry, Onsa.
1: Dili ko, dili na ko deserve nga. Masunod ni ini din ni. Huwag, nakasala ko ni mo, di ba?
0: No, di na kinanglan pa nga. Imutong una-unaon tanan. Paningkamot na ko ni para na tondo ha. Tungkol kayo na sayod ko, nabisan unsa kakadugay sa Cebu, mabalik kagihapon din sa tong lugar. Huwag, siguro. Dili ka lang mawasang una-una kasing-kasing. Tinuod lang kita siguro nga gugma kong gibati para nimo. Huwag mauna ni bungas tanan. Tungkol kay gusto na ko ipakita nimo. Kaya na ako. Kaya na to. Ayaw ka ulaw. Apil ka nini. Tungkol kay ikaw, nag-inspired na ako. Tala. Kanang desk ko, sa kunas lang napalit. Sud buwan, ma-extend na ang paril. Kompleto na tanan niya. Himuunaw niya ng motor pole niya sa may kilit. Let's go. Ay nakunahunay mo kaagi sa Cebu. Nasabdan, tika. Wala pala yun mo gisulti tanan. Kisabot na, tika.
1: Arawel. Arawel. Oh, ako magdawang mamay mo nanay. Arawel, osbon ko. Wala na akong expect ni.
0: Sige, kaingon ko na. Dili na ko kamahayan kini. Nagipili ko ikaw. Gihapon pag-usap. Pasakitan man ko ni mo. Pero dili ikadinay. Ikaw pag-ihapon. Dinisod sa kasing-kasing.

Nungleding, wala ko damha nga. Ingon ato di ay ang mahitabo, ingon ato ang mga kaagi sa among relasyon ni Ruel. Ako gihapon yung gipili. Grabe ang yung gihimo. Grabe yung paningkamot. Og iya tong gihimo matud pa para nako. Nung lading unta makuha ang pagtulunan sa mga naminaw, more power ng programa, kini ang inyong magtatampo, Juday from Lana.

0: Bago to ang sugilanon ni Juday Tagalanog del Norte at Oksandar. Salamat kay Ma'am Juday. Magnindot ang maong sugilanon mga palangga. Muna'y giingon nga hangtod kanus'a. Hangtod kanus'a kaniya piliyon paghihapon. Magingon ana ano? Muna'y giingon mga palangga nga na mga tao nga dili ba mapagarbuhon silang kogalingon. Okay, ang pride banggod, usan siya nga makapapugong nga bisan o gusto paghihapon ni mo siya. Pero kay nagpadakas imo pride, ipasakitan ko nimo, ikaw nagbinuang sa itong relasyon, nganong piliyon pamanti ka? Ingon ana ba, bisan mahal limo ang usa ka tawo, pero kung naa ang garbo nga nagpasalipo diha sa imong kasing-kasing, dili ka gihapon makasunod kung unsay gitudlo sa imong kasing-kasing. Ang atong sender mga palangga, pinanggag isa siyang husband. No? Tiyaw mo nang gibiyaan niya, nang langyaw siya. No? Naka-live-in siya dito, kulatado rin hapon siya. Nabati man tuod niya nga, tagan sa mga alaha, sa iyo na. Pero ang punto din ha ba, dili basta-basta. Kung nangandoy bitaw ka, mangandoy kang kwarta, ayaw i-shortcut, sakripisyo eh. Kung mudritso lang ka, pangita o lalaking kwartahan, pasakitan rin ka anak. Hinumdumi nga dili sa nang panahon nga kwarta mo'y makapalipay sa tao. Tungod kay muda og yung gihapon ang gugma. Ang gugma mga palangga, muling gitapik na to ganiha sa morning chikahan with Ate Girlie. Kay ako mong guni nabasa ning maong sugilanon, malindot ni itapik o oh, kwarta o gugma. Wala na ba? Kay mga tao mong god, labi na sa uban nga praktikala na, bahalag yung una na, basta kay kwartahan, unyang ending, nahimong failure, nahimong, mas nahimong makaluoy, inta, hinuon, unya, gawas pa ang uban, nagkaanak na, yung una na ba, bis na ngandoy nga, mahawas kalisod, naglisod na yun hinuon. Dapat dili gud mag-underestimate sa usa ka tawo kay wala ta kabalos panahon masumbalik gud na nimo ang imong garbo. Gikan ni Sir Adrian Valenzona sa Lumag. Maayong pagpaminaw, maayong paglantaw sa tong Facebook Live. Congratulations sender gikan ni Ralph Lynn Haud. Mamarilyn Rovello Ambassadress. Nice story. Mamerna Maandig talagsa rapod na nga laki. Maihap rapod na nga mga laki mga palangga. Siguro kun lain patong laki sudyaan na to. Sa una ay meron akong gipasakitan sa una. Pero ang husband sa tong sender. Mapausanon ba? Dito bitaw ning kinaiyas pagka mapainubsano, no? Kaya kung magpaubos ka, mga palangga, ipataas magigihapon noon ka. Pero kung magpataas ka, bisausaon mo pataas, ipaubos yung kasginoo, ala. Ayaw kalimot, ha? Power 10 Probay Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probayo Capsule kanunay. Lahi ragyod kung mag-maintain tas Power 10, dunay 10 powerful ingredients. Uniya, ang kining usa na to kakapsula karon kay perting indutam gyud po ni kining mga herbs nga giusa kiling ang lingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag, perti ka powerful na mga palangga sa pag alim kun do na kay gibati katong dunay mga kidney problems, diba? Kidney stone, abagi ninyo clay gel mixed herbs food supplement pagkanindot na nga kapsula. Unya kung mag-coffee ta, gamit yun mismo ha. Sa coffee nga lami kayo. Nagkapi ka na nanambal bagay ka. Maintain sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina, amo patigbabaw. Kung kalami is coffee ang inyong gipangita mga palangga, dritso na yun tayo. Dritso na tas lami kay nga coffee, clay gel coffee mix. Okay, kung dali, alam mong hilantan, sumawan na mag-jassy sa mo everyday. Inam mo mag-jassy, nindot nga tulog, lawas nga basko, condition mo kanun ay basta mag-jassy na everyday. Wartay kong oras sa pagbalik nito sunahan. Itong visko mag-eye drops, alas sa tinaw, klaro pa ng aon, nungladig essential oil, haplas nga humot, effective pagkaayo. Inyong nungladig mo ingon, hatagan tagdakong bili ang ato isigkaingon. Araw magkinabuhi na malinaon, mabungahon. Terima kasih.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasang sag utro.
3: Pagkatapang sa pagbalikon, sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mixed Herbs.
4: To a choose healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang mga butik.

0: 338 na gyud sa tagda sa hapon. Gala kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Hinaot ko nga nagkapaniudto na ang tanan. Alas tres na mga palangga, dili na gyud taon ron oras sa tingkaog para sa paniudto ha. Hapon na mga palangga, gani gikan karon pipila na lang ka oras ting panihapon na sab. Manghinaot ko nga anaa kapo sa kapisgay maayong panglawas. Uban karon mga oras sa mga palangga na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nagharay-haray. Naghigda-higda, galingkod-lingkod. Di po malikayan nga kining uban doon na po gatanday-tanday. Kotob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa dagda sa hapon. Andam na sab ko mga palangga nga mubasa sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Andam na sab ko maminaw mga palangga sa inyong tubag sa atong tigmo. Pero di ko anda maminaw sa inyong mga problema. Kung problema atong hisgutan, mga palangga, mo na'y nagkaingon nga doon na gita'y tagsa-tagsa ka mga problema. Ane. Pero paningkamuti ninyo, address atong programa, mga palangga, mupahiyo mo. Okay, lingaw-lingaw sa kahaponon. O niya, kahuman di ay. Ang bugot kayo mong naminaw di ha. O, masakto man o madili ang inyong mga tubag. Okay ra na. Importante diha mga palangga ang inyong gisulayan. Okay, kung dili na to masulayan, makaingon man sa bunga, what if? Pananglitan bag insakto di ay ang inyong tubag o niya wala ninyo gisulayan, magbahay na noon pod mo, maingon na sa mo, may pagisulayan ako lagi. Insakto man unta na ito nga tubag o niya nga nung wala pa magyunako sulayin. O niya ang atong tigmo mga palangga ha? Padayon ragi hapon kay lagi. Wala pa man gihapon na tubag ang atong tigmo. Abot gitan, abtan gitan Septyembre mga palangga ni ining atong tigmo. Kapit sa uno na gudron sa Septyembre tuwing 2026. Ay ayaw kung ingna nga doon na pa may plano diha nga maabot ang Oktobre. Nayuan na po tao na to ay. Oh, paning kamuti tao ninyo nga matubag ninyo ni ha. Ang atong tigmo maura gihapon. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Akong balikon para makuha agyan. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. O niya kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna, imong badawat kun imong maangkon ang 57,800 pesos. 57,800 pesos. Maunang imong badawat mga palangga kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1627-189. Iha mo text o tawag mga palangga alang na sa inyong mga tubag. O niya kinahanglan gyud nga kompleto ang inyong tubag. Dunay kompletong pangalan, edad nimo, address o niya ang imong tubag. Bisa pag insakto ng imong tubag o niya dunay kulang ana, bisag isa lang gyud ang kulang ana. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang imong tubag. o sa ang imong buhaton before ka mo text mga palangga sa imuhang kining tubag, before ka mo tawag mga palangga sa imong tubag, kinahanglan nga nakaandam na diha. Kinahanglan gyud nga kanang kompleto. Apan sa dili pa nato tagaagpagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Katong mga wala pa nagmintain ani ayaw na mo paglangay, ayaw na mo pagdugay. Sulayin ninyo mga palangga tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Ang nakanindot magudani kung magmintain tapos mag-inom sa Power 10, nindot kaayo ang atong pamati sa atong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Bisan pa man sa atong kadaghang trabaho matag-adlaw, dili tadali taptag mga sakit-sakit. Onya muhinlo usab kini sa atong sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, samas mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Onya walay angay kabalak ang tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 mga palangga tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Nindot ni siya nga ato bitong itugbang i-partner sa Power 10. Labi na sa mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian silang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Usa kini ka kapsula mga palangga nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsangka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney. Og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang kaayong trabaho tibuok adlaw pag-abot sa dapit sa kagabhion, adugay makatulog kay lagi. Adaghang gipamati sa lawas mga palangga, kapoy ang lawas. Motabang ni siya para mobalik ang atong kanhing mga kusog. Onya. Motabang sab kini ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Motabang ni para matunaw ang inyong bukol-bukol sa inihang lawas. Naman usab, mutabang kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Kato mga na problema kay bisan usab og piyong bitaw sa mata dapit sa kagabion. Adi gyud makatulog kay lagi kini bitawng batiun putag kanabang daghan tay ginahuna na stress ta sa atong kini mga problema. Kini maoy imintay ninyo sa pag-inom. Nindot kaayo ang atong tulog ani panahon sa kagabion. Komplikadong balatian mawagtang. Collegial Mixed Herbs Food Supplement dangpanan sa mga balatian. Ikaw man usab sa mga mahilig og pagpangape. Ay pagpaminaw di ay sa tanan ng ngapi mga palangga ako bag-uhay pa lamang gyud ko nahuman og kining pagpangape. Kining mahilig bitaw tas pagpangape mga palangga no mura bitaw kanang dili ta mo sugot bitaw nga ang adlaw mo agi mo lagbay nga dita makapangape ka upat ka lima. Apan kung mga pinalang ganita, mas nindot sab ug mas maayo ug kanang mamili sab tag kape. Tilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangkay kay mao ni bugtong kaping aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Pang international ang kalami mga palangga. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Kutob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, nagbalik-balik na yun og sigig pangapi. Gawas nga lami, mga palangga, human na itong pangapi condition, bitaw atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili haw ang satiyan. Asay, kinaimnon sa tanan, kaya gigamit kapag patamis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi, mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:18 na gyud sa dagdag sa hapon. Ania direta sa inyong mga tubag mga balangga sa atong tigmo. Ania direta mag-una sa mga tawag. O man sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon matubag sa insakto mga balangga kining atong tigmo. Siyempre atong tagaag pagtagad ning mga mensahe. Ako lang yung hangyo mga palangga sa mga tawag abi ninyo. Ganahan magudunta ko nga diri sa tawag ganuman. Para paspas, daghan tag madawat nga mga tawag, daghan tag madungog nga mga tubag. Ingon ana ba? Pero ang mahitabo manggod, adunay pipila ka mga manawag, dili na ko gitanan ha. Adunay pipila nga mutawag, wala kaayo signal, putol-putol ilang tingog. Maoy hinungdan nga usahay mas malangan pa ta. Ang inyong buhaton, patong mo, kuduna mo'y kapatungan, pero ang akong pahimangno, di mo pataka o patong. Kasi kung saan ang inyong gipatungan diha. Patong mo sa mga lugar nga habog para kusog ang signal. Sa pagtubag nako, diretso na mong tingog, kumpletong pangalan, edad, address, uni ang inyong tubag. Palayo mo diha sa inyong mga monitor para magkasinabuta. Sige, ato na yung sulayan sa pagtubag mga palangga. Hello, maayong hapon! Hello? Hello? Oo, sige ma'am, padayon! Resigo na ito mga palangga o nga ako na ang tagipadayon. O nag-alanganin man siya kay inyong gipaminaw sa radio, doon naman ko'y pipila ka mga radio mga palangga ang inyong gipaminaw. Delay tagpipila ka mga segundo, maubito ng akong giingon, palayo mo diha sa inyong mga monitor para magkasinabot akong mutawag mo. Pero kung nag-text lang mo, aw padool, good mo. Ha, para makadungog mo kung nabasa ba ang inyong tubag, kung insakto ba ang inyong tubag. Hello, maayong hapon!
1: Hello, ako si Arizona Ninyo sa Homeland ng Copanabo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tig mo, motor nga bura-bura.
0: Mm-hmm. Motor nga bura-bura ang iyan tubag. Diha tugikan mga palangga sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: May hapon po tito. Ako po si Melchor Sayon, 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok 3, Poblasyon, Mahayag, Tambuanga del Sur. Ang akong tubag tito, tao nanguyab sa iyang gipanguyaban.
0: Tao nga nanguyab sa iyang gipanguyaban. Ayo pagpaminaw di ay sa tanan taga Mahayag Zamboanga del Sur. Kahinumdo mapuntaan ang mga palangga nga kanang do na tagi panguyaban ba. Sabi na sa mga lalaki. Oh, unya basin bag kaliwat mo mga palangga o kanang sige kaog kining nangka parehas na ko sikog kaog nangka man. Mao na nga kung do nay katapad o makaatubang nga babae di na gyud tawo katingog. Oh, nila pa unsa man kahilig ka mo kaog nangka nganong kay balo man ka? Ano kaka-istorya mo? Nimpilit ang nababa ni mo. O, lisod, bitaw yung kaayong mga palangga, no? Ilabi na og banguyap. O, niya, kanang mayon ta, og kining, ang imong gipanguyaban, kanang nilapat, joke-joke lang ni mo. O, niya, kinudaday, bitaw yun. O, paminaw mo mga babae, na ako ikahatag nga tips ninyo, bitaw. Mailahan ninyo kung ang lalaki tinudanay ng pagpanguyab niya. O, kana bitaw paminaw, tanaw ninyo nga, kana bitaw mura sa gikulbaan? Tininood na? Oh, pero kung manguyab gani ninyo, magngisi-ngisi, murag binuang yun na. Oh, anak, kabalo na yun ang mga babae, anak ba? Ato pangutanan si Mr. Computer Beg, sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? dele gihapon. Ensakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, taga Homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte, ng edad of 63. Akong tubag sa tigmo kay Ambos Interview sa Osaka Reporter.
0: Ambos Interview sa Osaka Reporter ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. Ensakto ang mao nga tubag. Hello, maayaw nga hapon.
4: Maayaw nga hapon dito. Ako si Milma T. Ulalo. Nagpuyo sa Purok City, sa Lobia, Talakugo, Dilsor. Ang ako tubag. Tin nga, gitule.
0: Sus ko tao nang iyan tubag mga palangga. Oy, kuan daw. Oy, unsa man nga tubag po tawon. Oy! Oh, nag-iingon ako mga palangga. Di igita kasagang ani. Oh, basta ingon ato nga tubag mga palangga, ha? Oh, ang tumoy daw, gitule. Oh, pero ingon ato nga mga tubag mga palangga. Klaro na gito nga dili mao, ha? Okay, ang tubag ani mga palangga, inyo lang sa hunahunaon ang inyo ang mga tubag diha. O pwede ra ba kani nga tubag? Okay, kung medyo gani mga palangga, alanganin inyo ang mga tubag, medyo bastos siya gamay. Ayaw na lang tao ninyo ipadayon, kaya basing makotokoto mo na ako, anay! Dili na lang na ito, pangutan ng Mr. Computer, ha? Hello, maayaw nga hapon!
5: Hello, may hapon, Tito Bal. Ako si Ruby Quinto, 56 edad, Sugod, Valencia City. Ang akong tubag sa imong pangutana kay Pandayan sa Sundang.
0: Pandayan sa Sundang, mga palangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele gihapon! Ensakto ang maong tubag. Ito, maura gihapon. Yes, maura gihapon ni. Kinay mong kitiksan, ha? Maura gihapon ni ang akong cellphone number. Hello, maayo nga hapon.
6: Hello. Ito, Bal.
0: Oh, sige, padayon.
6: Ako si Angelita Adam. Puyo sa Dalmigil, Sir Garden Tour. Ako, edad 46. Ako, tubagana. Orasan.
0: Ikan diha sa may Surigao del Sur, maayong hapon ninyo diha tanan. Pero ang imong tubag, ma'am, kay daghan, nagkaayo ang ning tubag ani. Adele regihapon ni siya mao. Hello, maayong hapon.
7: Hello, Tito Bal, maayong hapon. Ako diyan si Anilin Ganito. Ako pakwak Surigao del Norte, 32 ang edad. Ako tubag kay
0: Oy! Aha. Sige lang, ato lang sagang-sagangon ko na inyo mga tubag, ha? Dili ra gihapon ang maong nga tubag, ha? Ayo pagpaminaw ninyo diha, bantong rami action sa katawa mga balangga. Sa dili pa siya kining mo tubag, action siya, smile. Mana na po na sila, ana bitaw ka tito nga basta programa ni mulingaw-lingaw sa gihapon nun, di kita mo mugot. Maunay nga mapahiyaw mo kayo sila. Dili ra gihapon to maong nga tubag, ha? Hello, maayong hapon.
8: Oh.
0: Hello sir, sige padayon.
8: Oh, hello.
0: Hello.
8: Tito Bal.
0: Sige padayon.
8: Tito Bal.
0: Oo. Oh.
8: Ko si Mauricio Baslao. 84 akong edad. Nagpuyo din sa Puno, Bida, lugar sa Mr. Rental. Akong tubag sa Tito kay nasakitan ang tao namidagan sa politika ay napildiman.
0: Aha. Nasakitan ang tao nga politiko kay midagan man unya napildiman. Ginagingon mga palangga nga kung magdagan-dagan, hinahanglan yun nga dawato na lang nimo daang resulta nga kung dili makadao, dawato na lang yun sa hilom. Ato pagutan ng semester computer, Mr. Computer! Dele regihapon! Mao ang mao nga tubag, hello, maayo nga hapon!
9: Panghapon Tito Bal! Ako si Artemia Gomez, magpuyo sa Gunto, lapang sa Gunto, Lito. At edad 63. Aha.
0: Sige, salamat kaayo ha. Paningkamote yung tao ninyo mga palangga ang inyohang signal kato mga mutawag. Kusog mga palangga para dili magputol-putol ang inyong mga tingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon insakto. Mayong hapon di ay mga palangga sa tanang kining trabahante nga naminaw karon. Usahay mga palangga, basta ingon aron nga oras, doon ay mga trabahante nga namahulay sa nag-relax sa sila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ilabinas mga mag-uuma, ang mga radyo, dito lang nila gipangbutang sa mga landong. O niya, nagpasilong sila karon mga orasa. O na inindot mga palangga nga bisan pa man sa kadaghan ato trabaho. Dili gyud nato malimtan mga palangga ang pagpahulay ha. Pahulay gyud tay, relax gyud nato ang kining atong lawas. Labi na nga taga-adlaw ta nga dunay trabaho, bug-at kay trabaho mga palangga. Anya pagmintain mo sa pag-inom sa atong Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kining Jazzy capsule mga palangga makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabug-at ang atong trabaho, basta naka-Jazzy capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka-Jazzy capsule ta, kanya dili sabta dali taptan anik ubo sipon hilanat. Labi na mga palangga sa atong panahon, dili gyud malikayan nga kadabitaw kusog kay init o niya mukalit regbundak ang ulan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, gato na problema panahon sa kagabihon. Ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy capsule ha, para nindot ang inihuang pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton. Dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy capsule. Direta sa inyohang mga tubag, mga palanggas, mga nag-text. Dito maayong hapon, si Dimitria Nakario Denik, taga-barangay Masibuli, Kidapawan City, 63, akong edad. Ang akong tubag, anak ito, kay Grepo na siya. Umanani nga tubag, mga palangga, dili, gihapon ni Mao. Dito maayong hapon, ako ni ay si Orsisia Asarahena, 58 ako edad, taga Siko, Tanggob City. Ang ako tubag, anak ito kay Garbo. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Ito, maayong hapon, ang akong tubag, anak ito kay Panahon. Umanaragi hapon ni mga palangga, ha? Ito, maayong hapon, ako day si Benedicto Baktong. 70 ako edad, nagpuyos, may purok size, baliwagan, balingasag, Misamis Oriental. Ang akong tubag anang imog atigmo tito kay dalangpanan sa mga adunay balatian. Mauna ang akong tubag tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jose Cabrillos Dede, taga John Dos, Digo City, 59 akong edad. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga midagan. O niya, gipaapasan, hangtod nga siya naapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si John Ray Quaresma, dine. 31 ang akong edad. Nagpuyo sa may Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Akong tubag, anak ito, kay love letter na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Esterlita Barrera de Aine. 55 ako edad, purok dos. Prinsesa Baroy Lanao del Norte ang akong tubag. Kay heartbeat na siya, tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Mary J. Pirami de Aine. 34 akong edad, taga Puro 4, Tinago, Robucon, Linamon, Lanao del Norte. Ang akong tubag, humanani imong tubag, ha? Ito ako ni ay, si Edna Malinaw. Ang iyan tubag, mga palangga, kay oras. naghanag kayo ng tubag, aning ingon-aning nga tubag biyain, nataw ninyo ng oras o panahon, oy. Okay, panahon pa tao na sa mga Espanyol na nga tubag. Ito, maayong hapon, si Lorde Sagmao de Aine. Puro 4 poblasyon, Lantapan, Bukidnon, 58 ang ako edad. Ang akong tubag, anak ito, kay manok na siya titong igtatari. Managihapon ng tubag. Ito, maayong hapon. Ang akong tubag, anak tito, kay hayop na siya tito nga gikulong. Sama sa ero, langgam tito. Wala po'y pangalan, wala po'y address, wala edad. Diretso ra siya tubag. Maunay, 30 taon ka. Oh, di malas ni, kaya nga naman. Unyag, insakto ng imong tubag, may mong invalid ra gihapon. Walay pangalan, walay edad, walay address. Mabitaw ako giingon mga balangga nga ayaw, yung taon ninyo nakalimte. Nga kung motubag mo, inahanglan yun nga kompleto, ha? Alas 3:33. Aminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo, niyagbalik na ko mga palangga ato tiwason sa maghatag o pagtagad ang inyong mga tubag. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsaman!
10: Gromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itay mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og

0: system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growing na!
1: Nagkaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya kaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa ba na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: karera gihapon sa atong pagbadagoban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. At utiwason sa paghatag pagtagad mga palangga kining inyong mga tubaga. Ito, maayong hapon ni Mudiha. Ako di ay si Rupinito Suminang. 38 anyos, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Oy, maayong hapon sa tanang taga Bukidnon. Ang akong tubag anak ito kay Adlaong Natauhan di ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bibi Girl Narbasa di ay ni 28 anyos, taga Singanan, San Andres, Bunawan, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak ito kay Chinso di ay nasiya. Humanan nga tubag. Tito si Jolie Abeng di ay ni 35 ako edad, taga Claren, Misamis Occidental ang akong tubag. Kay tao na siya tito nga nakasuccessful iyang operasyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jezreel Ihara de ini. 27 ako edad. Purok 2, Bintana, Tanggob City ang akong tubag kay Libak. Manani nga tubag mga palangga ha? Nay Libakira, nay Marites, nay Marisol. Oh, daghan na kining tubag ana. Ito ako di ay si Nicanor Corrales. Say sintay uno ako edad, taga Tanggob City. Kumusta man ka Nicanor? Tangian tubag mga palangga kay kami niyon. Ko ato mahinumduman usa ni siya sa mga nakatubag sa atong mga nakalabay nga mga tigmo kini si Nicanor Corrales. Iyan tubag kay kami niyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Edelberto Campugan. 52 ako edad. Taga Purok 5, Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Ang akong tubag kay Bulas Basketball. Humanan nga tubag. Tito, si Antonio Gabi di ay ni. 54 ako edad, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Sur. Ang akong tubag. O sana siya kapamilya nga nangaon sa panihapon. O niya nasakitan sila tito kay napalong o galit ang kuryente. O niya ngit-ngit na hinoon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Si Jobin J. Artaho Manuales na ini. 30 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay nabiyaan na siya tito sa flight sa airplane. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Winston Ramos na ini. Taga Talisayan, Misamis Oriental, 40 ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay yaw-yaw na siya tito sa mama. Bitawang yaw-yaw sa atong mama mga palangga makaingong gutang bisan pa to og di na ta mo gamit og cellphone nga pang alarm. O sayo sa kabuntagon mga palangga huwa gutay laing madunggan kun dili yaw-yaw gid ni mama. O kada bitaw moingon linya bitaw sa atong mga mama, hala bangon na mo diha oy kay di mo anak og dato. O sayo moingon pag gina sila sos ko taon. Ako layo na kay kog naabtan. Paggikan ako natulog naghigda pa mo. Pagbalik nako, higda lang gihapon mo. Ayon ana man ang yaw-yaw. Oh, sa mga inahan, moingon pag yod sus pagkadugay ninyo taon mo mata og buntag oy. Kung gaulan pa og kwarta wagid mo kapunit. Tubag po taon ng anak unya ma unsaon man pod og ulan pog bangkaw ma. Rason gyud taon ning mga anak no. Atong pangutanaw si Mr. Computer, sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ito maayong hapon. Ako de si Nelson Bandulon, 48 ako edad. Taga Abono, Iligan City. Ang akong tubag na tito, hangtod nga ako ang iyang pilion. Aha. Kinindutas mo ang tubag mga balangga. Muna'y giingon sa pagkakaroon di ay dili pa mo'y gipili. Pero wala na wad ipaglaom nagpaabot nga basin di ay sa umaabot nga panahon. Siya ang pilion. Aha! Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito Tubagko sa imong tigmo. Ako di ay si Early Jane Umandam, 44 anyos, Purokdos, Pisaan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag ana tito kay Kabayo na siya. Kabayo, Kabaw, Iro, Langgam. Daghan na kay nin tubag ani mga palangga ha. Kaning kabayo nga naguyod og tartanilya, kabayo gisakyan, kabayo gabugno, daghan na kay tubag ana dili gihapon na mao. Ito maayong hapon, ako ni ay si Manuel Rodriguez, taga Asuncion, San Vicente. Ang akong tubag ana tito kay sa akong kamot, pero ako pa jud ang gibuhian. Oy. Usog ibot pasabot ani nga siguro naasa iyang kamot pero nganong siya pagyod. Ah, kung anong ako pang gibuhian. Naas ang kamot pero nganong iya pang gibuhian. Ah, mura nagagmahay mga palangga ba nga kana bitaw. Ah, duna mo kini asawa ba na unya inyong gibiyaan. Unya makita ninyo nga malipayo na sila sa lain. Ay ha na noon mo magmahay. Ah, mo na giingon nga wagi pagmahay maguna. Anagyo kanunay mga palangga sa ulahin no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Nakasulay nako inom anang inyong Clagel Mix Herbs dito. Nindot kay pamati tito no, kay ang atong kakapoy sa tibok adlaw unya makainom tana mawala. Nindot kaayo ang akong tulog, yes. O gini akong ginaingon sa inyo ha mga palangga ilabinas mga daghag trabaho bitaw tibok adlaw. Mintras nga kana bitawng dili pasab grabe ang atong ipanghambin nga balatian. Magmintay tos pag-inom ani ato ni partner Power 10 Probio Capsule ingon man usab ang atong kining Clagel Mix Herbs Food Supplement. Pag-inom og Power 10 buntag pwede ni imnon mga palangga hapon og dili bagha gabi sa dili bata matulog. Nindot kaayo ang atong tulog ani. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L. Alang na usab sa mga dugang pang mga kasayuran para mas madungagan pa usab ang atong kinikaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo. Kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang atong kinikaalam mix herbs. Food supplement.
1: Bagaga Clay Jello, bagaga Power 10. Welcome na usab ni Gato Agato Lubado. Ninyong higala sa kahagidan alang sa baing panglawas. Dr. Alpalma alang ni ini nga to ang hugna na usab nga kita managkauban alang pagsaluhan nato. Ang pagtuon o paghatag o pipila ka mga kahibalo alang sa to ang lawas. O siyempre paggamit usab sa kamakanunayon nga partner kanunay ka nato alang sa pagkabuod sa baayong panglawas. Gato ang Clay Jello Mix Herbs Food Supplement nga to ang pinakanindot usab nga Power 10 Probio Capsule nga napamatud-an na sa taas nga katuigan sa tuag nga mga user gamit gyud mo ni ana nga tuag nga kapsula kay dako gyud kay nagkatabang alang sa tuag nga lawas ayaw pakyasa sa matag adlaw nga kinahanglan gyud ta og sustansya nga makuha sa Power 10 Probio Capsule pinaagi sa mga vitamins and minerals and of course kung gusto tag properties nga dunay mga pagpanambal o pag-ayo sa tuang lawas, sa tuang mga cellular organs na ito mapabalik sa nindot nga kondisyon. Mugamit ha, sa kasaligan nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement tungod sa kusog nga alingatong, sambag-sambag, serpentina o black garlic na maoy musulod sa imong lawas. Aron pag-ayo sa mga naguba nga mga sistema sa imuhang lawas. Mapabalik ha! Maunag ang kombinasyon sa duha na ito nga kapsula. Partner, kanunay ka na ito na sa matag adlaw. Ug atong isgutan baga Power 10 kining usas baga importante nga bahin sa tuang lawas kining kidney baga Power 10 kay mao puni sagad ang naigo kanon sa balatian unya mao puni ang sagad nga maproteksyonan gyud sa tuang duha ka kapsula nga Power 10 Probio Capsule ug kaning atoang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Atong isgutan baga Power 10 ang sagad gyud nga problema kanon sa mga tawo sa Pilipinas nagkabata na ang dunay gitawag nga kidney failure. Unsa man ang kidney failure, Doc? Ang kidney failure, magka-Power 10, mao na nga ang atuang salaan. Kaya ka na nga atuang magka-Power 10 kidney, na naman nga gagmay nga salaan nga gitawag nephrons. Unya, ka na siya magka-Power 10, kung once nga magka-anam na siya kaguba, tungod sa gitawag nga gibugaton o kalapot sa dugo, tungod sa taas nga sugar level, o dili bakaha baga power 10 tungod sa sobra nga uric acid o niya sobra baga power 10 nga hugaw diya sa tuang nga dugo, magkaanam na siya o kaguba. Mauna nga doon na gitawag nga failure. Meaning na baga power 10, ang tuang nga kidney dili na siya makasala. Kung dili makasala ang tuang kidney, unsa may mahitabo. Mauna baga power 10 nga doon na gitawag nga water retention. Diya sa tuang nga mga batiis, muhubag siya baga power 10, manghupong ang tuang nga tiil. Kaya nga naman baga power 10, ang tuang nga kidney dili na makapagawa sa gitawag nga tubig or fluid magka power 10. Unya ang atua usab nga lawas is magkaanam o kahinay, kaya ang dugo magka power 10 nga dapat unta sa laon sa kidney dili na masala magka power 10, kaya guba na ang mga gagmay nga salaan sa tuang nga kidney. Number 1 magka power 10 nga hinungdan is kanang gitawag yun nga pagtaas kanunay sa sugar level. Once gani nga duna tay diabetes magka power 10 or kanang gitawag blood sugar nga taas kaayo, amahitabo niya na magkapalapot na sa tuong dugo. Niya kung lapot ang dugo magkapower 10, inigsala dito sa gagbay nga mga salaan. Kanunay na nga mahitabo, nga lapot kanunay nga tuang nga dugo, ang atuang kidney magkapower 10, mga salaan, mga guba siya. Mga hinungdan magkapower 10 nga kung doon natay diabetes, taas nga sugar level, ang number 1 yun nga mapiktuhan magkapower 10 nga sunod nga organs is kana yun nga tuang nga kidney. Mo nang ampinganan kaayo ang kidney magkapower 10, nga dili gyud siya.

0: Magguba ang ato ang kidney plus sa gulan pa nato sa mali nga lifestyle sa gitagkaon og mga karni lamang loob o niya mga soft drinks magapawartan nga makapalapot sa dugo makapataas acidity sa tuang nga lawas hinungdan nga ang kidney gyud mag failure gyud na siya mo dagang atong buhaton magapawartan ang pagchange yo sa lifestyle mo nay disiplina nga kinahanglan nato nga makabuot magapawartan mag health conscious gyud ta ato ang yung raunaon magapawartan nga ang lawas gyud pinaka importante gyud na sa tanan labaw sa tanan nga imong na angkon magapawerten. Kay once nga madaot na gatuang nga lawas, bisag unsa nalay atong ipamaligya, aron maluwas lang nga tuang kinabuhi. Ingana ka importante ang lawas, mauna nga kinahanglan tagdisiplina sa pagkaon, unya ang mga hinungdan nga makapalapot, makapahugaw sa dugo, unya makapataas acidity level sa tuang lawas atong likayan unya mo gamit ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ngano man ang Power 10 Probio Capsule mutabang na siya sa tawag nga blood purification. Pwede ka na magka-Power 10 tabangan sa Power 10 Probio Capsule nga mulabnaw ang atong dugo muhindo siya alang dili mahago ang atuang kidney. Unya kung doon na po yung mga calcium forming uric acid forming magka-Power 10 mag-crystallize makababang sa tuang kidney makada o sa kidney, doon natay gitawag nga sambag-sambag o niya alingatong magapawerten nga kayang mutabang sa tuang nga kidney. Kaya ng sambag-sambag o alingatong stone breaker na kada mga gagmay nga makristallize gikan sa purine ngadto sa uric acid, kaya kaayong tabangan hilison magapawerten sa tuang nga clay gel mixed herbs food supplement. Kaya doon ay ka bioactive compound ang atuang gitawag magapawerten nga sambag-sambag o alingatong. O niya black garlic pa nga mutabang sa proteksyonan ang pagkaguba sa selula magkapawartan dihan sa tuang nga kidney matabangan nga dili basta-basta nga badaot tungod kay dunay taas nga antioxidant ang black garlic ug ingon man usab magkapawartan tungod sa serpentina nga kaya siya nga mo paubos sa blood sugar diha sa tuang nga dugo kay ang serpentina ang kapait sa serpentina ang properties niya na maog jud kaayoy trabaho nga ipaubos ang sugar level sa tuang dugo ang asukar sobrang sugar magapawerten ang serpentina tungod sa iyang properties magapawerten kaya nga mutabang usab sa tuang nga dugo busa ampingan ang atong lawas unya kada adlaw mo gamit sa tuang kasaligan nga kapsula Power 10 Probio Capsule ug ang tuang nga clay gel mixed herbs food supplement. Wala na kita yung oras palang sa pagpadayong sunahan. Dr. Al Palma, mag-ingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan at ungabigan. Binagi sa pagkabit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3.52, nagyod sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti mga balanga Power 10 Probio Capsule ingon manusab ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Nindot ning atong i-maintain matag adlaw. I-partner nato sa tuntag sa tagsig ka mga trabaho para sa ingon ana. Nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw. Good PM tito si Julieta Valdez de ini taga Bilyarica North Cotabato ang akong tubag ana tito kay Bairana sa tito og sundang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Nilo Mipanya. Dere sa may Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay nagmahay sa iyang pagkatao kay lagi perting pobreha. O ni dili maayo mga palangga, ha? O nga dili, yung tao na to, mahayan ang atong kaugalingon kung pobrita. Giingon mga palangga nga saon ta mangyod nga ingon ani pero maning kamot gihapon. O padayon gihapon mga palangga kinila pa dili pa ulahi ang tanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Victoriano Lapos dene. Kay sintay uno ako edad taga Purok uno, niyo nungnungan Don Carlos Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay Batiis na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gulmar Manalim daini. Taga San Jose Aurora Zamboanga del Sur. 76 ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay Cross na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ayan Bakili daini. 40 akong edad, taga Purok 3. Bukang Liwayway Kibawi Bukidnon. Akong tubag na tito kay tao na siya tito nga nagmap sa salong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Christina Ponce de Aine. taga-panabo si

0: Duterte, San Vicente. Nga kung tubag anang imong tigmo dito, kay tao na siya tito nga ningdagan nga para iyang maapsan. Kumanan nga tubag mga balangga, dili gihapon ni ha. Ito ako dahil si Cherilyn Salon, 35 ang ako edad, taga Purok Uno, Bulinsong, Kinugitan, Misamis Oriental. Akong tubag kay dagat. Kumanan nga tubag mga balangga ha. Mayong hapon tito, ako di ay si Anna Manginimba, 36 ang akong edad, dere sa Maylaak, Davao de Oro. Ang akong tubag anak tito kay Bisyo na siya. Kumanan nga tubag dili gihapon ni mao. Ito mayong hapon ako di ay si Elmer Pisikal, 39 anyos, Puro 4 Barangay Salvacion, Prosperidad Agusan del Sur. Akong tubag anak ito kay Sinina na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rinaldo Quiliamor Dene, 40 akong edad, taga St. Peter, Malaybalay, City Bukidnon. Ang akong tubag kay Kaugmaon. Manani nga tubag mga balangga, dili gihapon ni siya mao. Ito ako di ay si Lilian Ihara, 51 ako edad, nagpuyo sa may Purok 2, Bintana, Tanggob City, Misamis Occidental. Ang akong tubag anak tito kay Kawalad Una siya. Humanani nga tubag mga balangga, dili gihapon ni mao ha. Ito maayong hapon, ako di ay si Rinje Bacarisa, 40 ako edad, taga Barangay Linangkob, Kidapawan City. Ang akong tubag anak tito kay Malita. Abot na gitag Malita, unsa kay sulod aning Malita mga palangga, unsa ka hanin ako? Ato pangutanos, Mr. Computer. Mr. Computer! Tito, maayong hapon. Ang akong tubag anak kay Amigo, or suod nga Amigo, si Jadniel Casili, dede, 38 ako edad, taga Tanggob City ko tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hazel De Losa de Aide, nagpuyo sa may Margos, Kapatagan, Lanao del Norte, 51 ako edad. Ang akong tubag kay Hagdanan. Manani nga tubag mga palangga ni Hagdanan ha. Ito ako di ay si Gina Suan, 48 ako edad, Purok 2, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay tao na siya tito nga mangunguhit o globe. Abi na ko unsay gikuhit mga balangga, abi na ko hilig mo kuhit sa silingan. Mangunguhit o globe di ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Sige lang kay kining inyong mga tubag diri nga wala na ko nabasa sa kahanginan, ayaw lang gid mo kabalaka ana. Uman sa kong programa mga palangga, ako gining basahon, mahalag magkinoon sa paman. Kay basin bisan ako kanang unta nga dyan na nay makatubag sa atong tigmo. Okay, dugay na kayo ni oy. Tartir gyud sa iyo na ang tubag ani busa. Ayaw ninyo. Lisod-lisura ang inyong kaugalingon. Wala gihapon nakatubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula mga palangga ang atong Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mga palangga. Mao ni imintay na tumatag adlaw tungod kay dako kaayo kini katabang sa atong lawas. Ingon man usab ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Og syempre mga palangga ang bitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule, vitamina para sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids ha. Haplas nga humot, magawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Ang atong sabon nga pampagwapo, pampagwapa, kutis porcelana ka, kutis artista. Basta manabon ka kanunay sa Clay Gel Papaya Soap ha. Iya partner, Clay Gel Brightening Lotion. Atong pinakahumot nga perfume 24 oras. Ayha mo wagtang ang kahomot, ang curry perfume o syempre, ayaw ninyo kalimti ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong padanaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val Magingon, higugmaa ang inihuwag amahan o ginahan. Aron kamo mabulahan o bagaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ka itong Power 10. So, nipalit ko. 5 lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
6: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
5: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way kana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
7: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
8: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Okay, panayon ta mga kaigsoonan. Kini mga na to ang programa, wala gini kalambigitan. O ato lang gini na personal. O laylabot yun ang management ni maong sibyahan. Ang amo lamang mga kaigsoonan, mao lamang ang pagpahinomdom nga ang gahom nga gikan gyud sa mga kabos nga kanabang miboto sa mga leader, angay po na nilang hatagan o pagtagan. Mao na ang ato kinihatagan o gamayng gibaton. Mag-uban kita nining atuag ang diskusyon na may kaisog yun, apan may pagtahod. Mao na mga kaisunan, mayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon sa tuang rehiyon, probinsya, siyudad ug lungsod, mayong hapon, labi na ang tibuok kabaranggayan, mayong hapon kaigsoonan, labi na ang ato mga public vendors, mga driver, mga negosyante, mga trabahante, mga estudyante, mayong hapon, labi na ato mga avid listeners, kanunay nagsubayba sa ito programa, mayong hapon kaniyong tanan, mga kaigsoonan. O na, karong adlawa, adlaw karon nga Martes, pizza, uno sa bulan sa September. Kaya ito ang kasamtangan nga tuig gani, beer na. Sugod na po tani karon nga kumbati sa bulan September mga kaisunan. Sa ito ang kanunay nga kanagiingon na ito nga naglawig sa matag-adlaw na ito nga kinabuhi. Mao mo na mga kaisunan. Hindi maginato na mapugnan ang naagid na. Og ato karon hatagan og pagtagad ang ato karon mga balita. Kini ang pinakasentro nga labing init nga national issue, ang national nga news mga kaigsoonan sa ato ang nasod Pilipinas. Og yaman sad ang ato karon nga ang politikanhong kahit panginahanglan, politikanhon nga kahimtang sa nasod, ang ekonomikanhon nga kahimtang, og ang lakat sa panahon makaisunan, ato kung nahatagan nga pagtagad, og labi na kung natay time, ato kung isigutan ang grand opening sa KOGC karong adlawa sa siyudad sa Davao. Adin, ato nagya po'y dakong kalambigitan sa ato akaroon nga programa, public opinion, o ang point of view, kaisunan. Nining unang adlaw sa bulan September, pizza uno yun. Nining ato ang tuig 2026. So, kini ang pinakasentro, kaisunan, regarding aning itong politikanong political issue. Ang una yun natong isgutan kining impeachment trial ni Vice Sara Duterte ugma ato ning masayran ang ubang pa mga detalye ining ika-binding impeachment trial og ang mga isyu nga giingon nato confidential fund. Una nga nagpadayo gapon ang init karon nga dagan sa impeachment trial o impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte, ang sentro sa mga diskusyon sa Kongreso ang pag-question sa Commission and Audit o mga mambabatas sa paggasto sa iyang confidential fund o ang intelligence funds. Na doon ay mga kadudadudahang mga ngalan na napatik sa mga resibo. Gani doon ay military o armed forces of the Philippines ang nanahibong testigo apan na dili kayo kinibugat. Anang sa pikas nga bahin, ipanaliptan sab sa mga aliado ang mismong administrasyon ang giproponer. Na doon ay 4.5 billion na confidential funds sa Office of the Office of the President. Alam ka na sa sunod ng mga tuwi mga kaisunan. O na, atong nahatagan o gamay ng ibug ato na sa sunod mga kahimtang, ang mismong nga nga gipanalipdan sa aliado sa administrasyon ang nga giproponer nga 4.5 billion confidential fund sa atong halangdon nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Awgang crisis karon sa baha mga kaisunan,
og ang investigasyon karon sa corruption sa flood control. Tungod lagi sa wala ko na hunong ulan, dala ko no ang habagat o gabagyong pilandok, nalubong na usab ang mismong dakong bahin sa Luzon, labi na ang lugar sa Pampanga. Tungod ni ini, nibuto ang mismong sunod-sunod ng mga kasong grap o malversation batok ka na sa mga mangbabatas sama ni Representative Saldico o mga kaning opisyal sa DPWH. Bahin niya pong ginin sa giingon mga ghost o gaubos sa gingong kalidad ng flood control project. Apan lamang sa atong programang public opinion o ang point of view, kinsa man ang angay kaning manubag sa maong bilyong-bilyong pondo sa flood control nga tila napunta na sa wala. Samtang nag-antos ang katauhan kabos. Anang opisyal karon nga gipahunong na sa Administrasyong Marcos ang construction sa mga proyektong may kalambigitan sa giingon na illegal nga mga reklamasyon sa Laguna o Manila Bay nga gikonektar ni sa isyong politikal sa pipila ka mga mangbabatas. O na nga, sa ito ang public opinion o ang point of view, balansi ba kini para sa kalikupan o makadaot kini sa paglambo sa maong syudad? Ayon masab, ang bahay karon sa ekonomikanong kahimtang, inflation o ang wage hike, ang rollback nga dili matagamtaman, dili maramdaman, isan pa og naa kanoy dakong rollback sa lana karong adlaw September 1, Lunes 2026. Ang panglanta karon sa kabos kay dili kini makapaubos sa presyo sud-an og bugas. Alang kanila paspas kayo musaka ang presyo sa palaliton kung musaka ang gasolina. Apan dili na kini mopaubos pa bisan naa pay rollback. Ana ang kulang karon sa wage hike. Alang kana sa mga mamumuo ang napulo ka pisos ngadto sa 15 nga pisos ang minto sa sulan. Tawag nga 10 pesos and 15 pesos ang mismong increase. Usa kini gapon ka insulto ang ilang unsa man galing ato ang point of view. Igo na ba kini ipalit og tunga sa kilong bugas o sa baka pirasong itlog apan dili kini makatabon sa nagkalisod kahimtang sa kabos. Mao ka na mag-adisyona ng ato akaroon nga mga balitang nasyonal, ekonomikanhong kahimtang o ato akaroon nga lakat sa panahon. Ini nga adlaw nga Lunes bulan sa Setyembre sa 1. Awga sa laing nga bahin atong hatagan pod og pagtagad karong adlaw ang grand opening sa KCG Davao City.

Tang sa kananaang labinaang siyudad sa Davao, ato ning malakbitan nining atong programa nga public opinion og ang point of view kaigsoonan. Awgan sa dili pa ang ato karong impeachment trial, nagpabiling gyapon ni nga kahimtang karong adlawa og mahuman unya alas 2 imedya kaganina alas 2 imedya sa hapon kaigsoonan. Apan ugman at humatagan og pagtagan ug uban pa mga detalye sa nahitabong impeachment trial karong adlaw og sunod nga mga adlaw Miyerkules. Apan kinilang una atong hatagan nga pagtagad makaigsoonan para makabalo ang taong bayan, ang katawhang Pilipino, ang nahitabo labi na ang Davao City. Kaya mao man ni ang pinakasikat sa unang panahon hantod karon. Og karong adlaw giabrihan gyud grand opening. Ang grand opening sa KCG Kingdom na nailhan usab og nailhan usab ni nga ingon nga KOGC Kingdom. Kung Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Nga mahitabo karong adlaw September 1 alas 5 sa hapon, happy taman. So tama-tama mahuman kini itong programa, diha na pod ang sugod ang pag-abli alas 5 sa hapon. Nahimutang kini sulod gyud sa Kingdom of Jesus Christ, compound gyud sa Philippine-Japan na Friendship Highway sa Davao City, Philippines. Kaning okasyon makaigsoonan, nagtimaan kini sa opisyal nga pag-abli sa istruktura human sa 14 ka tuig nga pagtukod sa KOG o KOGC. Mga detalye magkaisunan atong hatagan na pagtagad. 5 ka o 14 ka tuig ang pagtukod sa Kingdom of Jesus Christ nga nahimutang diha gyud sa Philippine-Japan Friendship Highway, no, sa Davao City. Ang nahitabo nga KOGC. Ang kapasidad sa maong lingkuranan nga masudlan adunay 75,000 o 75,000 ka mga tao ang makasulod sa Kingdom of Jesus Christ. 75,000. So mala pa sa world record. Kini ang opisyal nga naguna sa 55,000 seat Philippine Arena sa Bulacan. Inungdan nga kini ang pinakadakong indoor arena o indoor sa katedral sa tibuok kalibutan. Ang KOGC nga nahimutang sa Davao o gani lampas na sa 55,000 na bitin ang lingkuranan sa Philippine Arena sa Bulacan i-compare sa Davao City sa KOGC na doon ay 75,000.

registration o ang admission unya alas 5. Unya sumala pa sa lokal nga awtoridad sa Davao City, walay giplanong pagsira sa maundalan sa Carlos P. Garcia Highway. Alang kana sa pag-abli apan nagilauman nga maghuot gyapon tungod sa kadaghang mga tao. Ora 20 minutos na kalabay, mubalik ang panang public opinion ug ang point of view human lamang ini pipila ka mga pinumdom.

0: Sige ka, Bobo. Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Patima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Patima. So, ang nagpalit na ako, isa, diwa pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
7: Kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
7: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
6: Oo, mugawas sa iya.
7: Mugawas ng pastor, okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putunban, pastor. Oo, pastor. Mo na mintin ko, pastor, ano yung mabindi mas pastor. Salamat yung pastor sa dalas.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Okay, 26 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaisunan. Padayon na sa itong nga ikaduang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View. Mauna nga mga kaisunan, ang mga nahitabo sa Davao City, ang giablihan, grand opening sa Kenya KGC. Ang nahitabo sa Davao City, sugdan unyang alas 5 sa hapon, kaisunan. Ang Kingdom of Jesus Christ. Og doon ay nangutan, pila man ka membro ang KOGC sa Davao City. Sikat man gud ni. Inoon, walay mga opisyal nga insaktong ihap na gipagawas o na pilagyod ka mga membro ang Kingdom of Jesus Christ sulod yun sa Davao City. Apan, adunay dako nga panagbangi sa kinitibuk ang ihap sa mga membro tali sa opisyal nga mga pangangkon sa Kingdom of Jesus Christ o sa record yun gobyerno. Ay ang pangangkon ni Kibuloy, ang KOGC o ni Kibuloy mismo, sumala pa, sila doon ako noy gibanabana nga 7 ngadto sa 8 million ka mga sumusunod sa tibuok kalibutan. Manang ingon nga dako nga bahin ini, ana ako no sa Pilipinas, labi na sa Davao City o tibuok Mindanao, na maokunoy giila nilang sentro na gitawag ng New Jerusalem. Muna ang panagbangi karon sa gobyerno o ang Kang Kibuloy ay sumala pa sa PNP kung ang Philippine National Police asukwahi kayo kini nga record sa mga otoridad matod pa sa Davao City Police Chief Colonel Hansil Marantan nga ang aktibo lang ang membro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa tibuok kalibutan ana lamang sa ubos nga 8,000 na mga tao. Pasabot nini nga kung basihan ang record sa gobyerno, pipila kalibo lamang ang aktibong membro sa sulod mismo sa Davao City. So, sukway ang giingon ni Kibuloy nga 7 nga 8 million. Apan, matod pa sa monitoring sa Philippine National Police nga adon na lamay 8,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan. O na, basihan karon sa sensus sa gobyerno. Sa giingon sa 2020 census sa Philippine Statistic Authority nga ang reliyosong Kingdom of Jesus Christ wala gilain og ihap o wala gani na lista isip usa sa mga major nga reliyosong kaanib sa nasod. Mao nga lisod kuhaan og insaktong opisyal nga mga datos gikan sa gobyerno. Anang unsa may hinungdan na nganong ablihan man unyang alas 5 ang giingon nga grand opening sa KOGC. Unsa man po'y kalabutan ang gobyerno ani? Ang formal nga pag-abli karon sa KGC Kingdom nahitabo karon gyud. Ha? Tungod ka na kay nahumana ang 14 ka tuig nga construction ini nga gisugdan ni atong September 2012. Mao nang niabot siyag 14 ka tuig. Ngano og unsa mahinungdan sa pag-abli ani? Ang katumanan sa pananawon sumala pa sa pamahayag sa legal counsel sa KOGC. Kini nga nagsimbolo no sa paghiusa, kusog o sakripisyo sa mga miyembro aron matuman ang damgo ni Pastor Apollo Quiboloy. Yado na sila pinmaminti kunong dapit sambahan nga masudlan ang tibuok komunidad bisan unsa pa nga panahon. Anang gawas kuno sa pagka-katedral o dapit nga sambahan, gablihan kini aron magsilbing dako kunong binyo sa Davao City alang sa mga international concert, dagkong sports event sama sa basketball o boxing o mga global conventions. Naon sa mapoy ikasulti karon sa Pastor Quiboloy nga siya nabilanggo man sa diyang dunay grand opening ang mismong KOGC. Si Pastor Apollo Quiboloy magkaisunan o ang iya mga administrasyon sa KOGC nagpasiatab yun nga ang grand opening sa KGC Kingdom o sa kinika makasaysayanong katumanan sa saad o grand gracia sa labing gamhanang amahan. Anay giingon ni Pastor Apollo Quiboloy. Magania ang kinitibok ang minsay magkaisunan o ang sentimento nga iya kining ipaabot pinagayon sa opisyal ng mga pahayag o imbitasyon sa Kingdom of Jesus Christ magkaisunan. E matod pa, pagpasalamat ko no sa kadaugan o sakripisyo o nang gitanaw ka ni Pastor Apollo Quiboloy o sa iya ko ng mga sumusunod, mga anak, kini ko nung adlawa isip o sa kadaku nga Victoria. Alam ko no sa tibuok rehiyon o komunidad human sa katursi katuig nga paghulat, pagtukod o mga pagsulay. Kiniusa kini ka pagpamatuod ko no sa unong o dedikasyon sa iya ko ng mga membro nga nag-unong kaniya bisan siya anaa sa bilangguan. Sa iyang mga pananaon, sulod ko no sa daghang katuigan. Mauna nga kana ang mga dam, kingdom nga nakapangalan yun sa iyaha niya, siya ang nanag-iya, Pastor Apollo Quiboloy. O na napabiling Japon nga nakapangalan o gagipanag-iyahan Japon ni Pastor Apollo Quiboloy ang Kingdom of Jesus Christ sa grand opening karong adlaw September 1 ng samtangan nga tuig. Ang kingdom bisan pa man nga nabilanggo. Ana sa balaod sa Pilipinas ang pagkapriso sa usa ka tawo tungod kana sa mga kaso wala nagpasabot nga mawad-an na kuno siya dayon sa iya mga kaptangan. Ang mga kaptangan sa kingdom nagpabilin walay sibisan kinsang tao nga mukuha

0: bisan pa man kuno nga gipriso si Kibuloy sa Pasig City Jail. Tungod kana sa nagpadayon gyapon nga preliminary trial sa iya kuno mga kaso. Wala ganoy pinal nga hukom o desisyon ang korte nga siya sad-an. Ubos gyapon sa balaod nga giila gyapon nga siya innocent until proven guilty. Tungod kay nini, ang gobyerno kuno wala illegal nga katungod nga mosakmit sa o muangkon sa iya kuno mga personal o pribadong propiedad sa kingdom. Bisan pa nag-grand opening karong adlawa. Ana kinsa man ang mga partisipante ani sa opening, grand opening karong hapon. Kaigsoonan. Siguro daghan gyud kay na diha nga mutambong. Kinsa man ang mga dagko mga partisipante ani nga mutambong gyud sa maong grand opening. E sumala pa ang mga nakuna mga partisipante nga mutambong gyud sa grand opening sa KGC Kingdom. Gilangkoban kana sa mga national o international nga mga delegado, mga leader sa KOGC o mga sikat nga mga lokal ng mga personalidad. Tungod sa gidak-on sa maong pasilidad, makaisunan o sa kaimportante nini, ang KOGC aniya ang pundok sa mga dagkong bisita o mga partisipante. Una, ang mga international o national na mga delegado sa KOGC, Global Community, ang international delegates, ibuan ka mga miyembro sa official sa KOGC, gikan ka sa nagkalain mga nasod, sama sa Amerika, Canada, Europe, o sa Middle East, magkaisunan nga mutambong karong hapon, alas 5 takna sa hapon sa grand opening. Ang formal nga nangabot sa Davao City, gi-welcome usab sila pinagi kuno sa usa ka dakong welcome dinner og bayanihan nga panagtigom sa wala pa ako no ang mismong adlaw sa pag-able. So karong adlaw, ano sila rito, hinahinay na, kalapit naman. Maunang ang lokal nga mga anak sa amahan, ang mga miyembro gikan sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, mao'y nagunang mupuno sa 75,000 nga sitter nga arena aron mosaksi sa makasaysayanong okasyon. Ana ang programa sa mayong kalihukan makaigsoonan. Tungod kay kini giilaman gyud nga Kingdom of Jesus Christ isi usa ka dako nga espirituhanong selebrasyon og pasalamat ang daghan gyud kay mga programa nga ilang giandam. Ana nindot kayo ang giandam nila aron musikat, aron pod muhanga ang nakalain-laing mga nasod, dili lang ang nasod sa Pilipinas kundi sa laing mga nasod. Ay nga naman, doon ay mga grand musical presentation. Grand musical presentation kay Sunan. Makita gyud ang tibok garbo sa Kingdom of Jesus Christ pinaagi sa 6,000 ka boys choir. Ibang kag 6,000 boys choir o 250 ka mga piece orchestra na nagdungan kini og tukar sa mga dako o gag ingranding reliyosong mga kanta. Ana nga bungkat kayo makaigsunan ang video o ang multimedia tribute. Doon ay ipakita nga mubo ng mga dokumentaryo mahitungod sa kasaysayan sa 14 katuig ang pagtukod sa maong 13 billion megastructure sugod ni adtong 2012. Limang kag 13 billion makaigsunan. Itawag din ang lag megastructure sugod ni adtong 2012. Mao na nga minsay gikan sa mga leader bisag nabilanggo kuno si Apostol Apollo Kibuloy, doon na gyapoy ipatugtog o basahon nga opisyal nga mensahe gikan kaniya alang sa iya mga sumusunod. aban ang mga makigpulong gikan sa mga nagunang Board of Trustees o legal team sa Kingdom of Jesus Christ. Una, mag-igsunan ang mga kalihukan sa karong adlaw sa Kingdom of Jesus Christ diri sa siyudad sa Davao. Ganailhan ganang pinakasikat nga dito pod na bilanggo o dito gidakop pod biya ang usa sa mga tag-iya. Dikit usa sa mga tag-iya gyud sa Kingdom of Jesus Christ si Apostol Apollo Kibuloy. Una nga ang pangutana diya unsa may masulti karon sa administrasyon Marcos. Ani ang mga ug ang mga Duterte aning grand opening gani himo na ganing pinakakulba sa tibuok nasod ha limang kang muabot nag 75,000 ka mga lingkuranan samantala ang sa arena sa Pilipinas lang nas Bulacan 55,000 lang so labaw na ang Kingdom. Okay ni ang atuang koron nga tagad o pagtagad unsa man ikasulti karon ni Pangulong Bongbong Marcos o mga Duterte ani karon nga grand opening sa Kingdom of Jesus Christ siyudad sa Davao. 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang nining pipila ka mga painumdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng buwan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Nakabawas na ko.
6: Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
8: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
9: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
8: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
9: Murag makondisyon imong lawas?
8: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
9: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
8: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
9: Makainom?
8: Makainom. Laskig yun.
9: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
8: Oh gid. Oh gid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang bila-bila coffee.
7: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuang gamay na lang ang minuto sa tuang programang Public Opinion ug ang Point of View. Margin na ato karon nga napasibaw sa kagikanan ang mismong mahitabo unyang hapon sa KOGC ang grand opening kay matod paligid sa tong napanubay na nga 75,000 ka mga lingkuranan ang pwedeng makalingkod. Mao ni si MP nakadako sa tibuok kalibutan, samantala 55,000 lang ang sa Philippine Arena sa Manila, Apsan, no, sa Davao City. Tanang KOGC, Kingdom of Jesus Christ, nga gipanagiyahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ani kung doon na may mapasok dito sa grand opening, bawal gyud nga mag-short ka, bawal mga mag-tamisin ka, kundi kung babae ka, mag-blouse jug ka, bawal dito magpantalon. Niya kinanglan polo shirt gyud, barong ang sulubon sa mga kalikinan, musulod dito. So bawal ng mga unsa manggaling ipagbawal dito kay doon na sila ikaugalingon nilang security guard. So di basta-basta dito musulod ka, no? Kinahanglan doon ay booking o gani, pa-online pa o matod pa. So di basta-basta dito sa management sa ilang committee, no? So pinapili lang musulod dito. O na, nga tuwa karoon nga katapos sa isgutan. Unsa may masulti karoon sa Administrasyong Marcos. Nga fraud medyo kayo, bising na bilanggo ang mismo nga pastor o ang pamilya Duterte. Kininahitabo nga grand opening sa KOGC. O na, ang Administrasyong karoon Marcos o ang kampo sa mga Duterte, adun na gano'y nagkalain-lain kanyang mga baruganan. O ga seryoso yun. Seryosong political na tensyon nga nagpalibot gyud sa Kingdom of Jesus Christ o sa mga grand opening ni karong adlaw. Tungod lagi sa nagpadayon gyapon nga isyu sa balaod batok kang Pastor Apollo Kibuloy, dako gyapon nakalainan sa ila kon mga reaksyon o ga opisyal nga mga pamahayag. Kaya ang Administrasyong Marcos karon na sayod na ang mismong national nga gobyerno nga ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpabiling niya pong istrikto sa pagpatuman sa balaod o wala naghahatag kini og espesyal nga pagtagad sa garbo sa istruktura tungod lagi sa maong legal nga kaso ni Kibuloy. So klaro na kayo nga wala siya naglipay sa mga lipay nga kinakadako mampun ang Davao City. So matod pa, wala naghahatag og espesyal nga pagtagad sa garbo sa istruktura sa Kingdom of Jesus Christ tungod sa mga legal nga kaso ni Kibuloy. Hawgang habig sa pikas ang Duterte nga family regarding sa KOGC, nagmalipayon tungod kay anaa sa iyang poder sa atong naso da Pilipinas, ang Davao City. Una, proud kayo sa maunghintungdan nga dire gitukod sa Davao City o gani 14 ka tuig na ang may mismong nga pagtukod niini nga nahibo nagpida kadako sa tibuok kalibutan. Una nga nahitabo ginanaa mga kaigsoonan ang ang Kingdom of Jesus Christ. O nangabisan pa na kuno nga si Pastor Apolo Kibuloy na bilanggo, doon na gyapon sa message. Doon na gyapon sa message nga ipatabo kasaysayan history sa maong kingdom nganong naabot na og 14 ka tuig. Nang ang pagpasalamat, kadaugan ug sakripisyo o nagitanaw karon ni Apostol Pastor Apolo Kibuloy og sa iyang mga sumusunod. Ang iya kunong mga anak, ini nga adlaw isip kuno usa ka dako nga biktorya alang kuno sa tibuok rehiyon og komunidad human sa 14 ka tuig.

sa mga miyembro aron matuman ang damgo ni Pastor Apollo Quiboloy. Gaduna sila'y pirmaminti ko ng dapit, sambahan, nga masudlan ang tibuok yung komunidad bisan unsa pa sa panahon. O gani, kanang instrukturo ha, gipasaligan sa maong kingdom kabisa pag-uyugon sa 7.5 galinog, dili kini matarong. Oy, uyawa no? Itawag ka ng kuno nila o earthquake resistance. Tambung atay kayo, no? So, di basta-basta. O gani, sa bisan kinsa kuno musulo dito, daw, naa daw kuno sa heaven. Takasulod po ng lugar rapon. Naa kuno sa heaven. Ano ba, ay makasulod dito, grabe yun. Doon ay mga decorative, mura o ka ng cribbing, unsa bang grabe. Mutanaw ka, murang nadyo daw ka sa langit. So, oh, siguro nag-ingon ni Pastor Quiboloy na nasya ang siyang hawak. Kaya naan na din siya sa pinakagrabe, pinakadako. Limang ka. Nga din si Utso ni nakaiktarya. Nga gitukura na na. Nagipanagiyahan yun, private. Nagipanagiyahan yun. O gani, nagkagasto. Nag 13 billion nga mega structure. Sugod ni atong 2012. O gani, sa ilang opening unya, doon na gani, 6,000 ka boys choir. Ha? Boys choir, 6,000 ka boys choir. O 250 ka mga face orchestra na magdungan o tugtog. Nagingon nila nga ingranding reliyosong mga kanta. So, adito ka dito, ah. Ay, hilakon siguro po ka. So, di basta-basta, bisa po nung nabilanggo kuno si Pastor Apollo Quiboloy, doon na niya po ipatugtog o basahon na opisyal na mensahe gikan kaniya alang sa iyang mga sumusunod. Aubad ko no ang pakigpulong na gikan ko no sa unang Board of Trustees o legal team sa Kingdom of Jesus Christ. Una ang nagdumala karon sa Kingdom of Jesus Christ ang iya mga giingon nato nga mga committee. Itawag na nila og Board of Trustees o mga legal counsel. Puro din ang mga attorney. O gani ang mga estudyante diha dunay kurso pon nga lawyer. Di basta-basta di po, no? Kaya mga estudyante diya, bugate po kahit tanan, no? Kaya doon ay nag-eskwila diya o pagka-abugasiya. Kaso lang, naakusahan lang sa kaso na bugat po ng kaso, may nungdan nga lisod si Pastor. Walagi na ang administrasyon karon sa Kingdom Jesus Christ, nagpasiatab yun nga grand opening yun. Sa kini ka makasaysaya no, naging katumanan sa saad yun, sa grasya sa labing makagagahong na amahan. Magana. O na makaigsuna ng atong aron nga napasibaw sa kanginan ang Kingdom of Jesus Christ nga nahitabo sa Davao City. Una nga ang kamaturan kay Sunan, ang matuod gyud nga kusog sa usa ka nasod wala gyud diha sa gahom sa pipila. Unili ana diha sa kamaturan nga gihuptan sa tanan din ang inyong tingog mao ginay maghari. Og ang pagkormingon upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinko,

0: Matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tingko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingin sa illegal nga gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.fagcor.ph/fagcorguarantee. Mauna magkaigsoonan ang programa ng Public Opinion ug ang Point of View. Idala ka ninyo sa pagigalayon sa ato mga mahinungdanong sponsors, ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Ligon ng Nindot nga Glass ug Aluminum Works sa inyong balay kupsina. Ang Kagapi Glass ug Aluminum Services na himutang laman niya itong lugar o atong syudad sa Panabo. Ang matawagan sa numero 09-2147-80047. Kagapi Glass and Aluminum and Aluminum Services. Nagipanagiyahan na si Road Direct Kagapi. Og mga kaisonan, mangita baka mo og barato o niya di kalidad nga audio setup ayaw paglangan, bisitahi ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diya. Gikan ka na sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Doon na sila yung mga barato nga produkto garantisado na sila ito Sundra unit para ka na sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila speakers and amplifiers para ka na sa kusog o tinaw nga tingong magisunan. O niya doon na pag sila yung category o gitawag category 7 amplifiers, high quality performance. Na sila sounds accessories, kompleto sila mga wire o mga connectors makaisunan. Na doon na po sila mga mixers, gagmay mga dagko para ka na sa saktong timbre o sa ingon na itong tingog. Na ang mga serbisyo nga ilang gitanyag, doon na sila car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Doon na sila professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok o mga event. Doon na sila house audio installation and setup para ka na sa nindot ng mga sounds, no? Sa inyong balay o magpa-installar mo. Asa sila makitaan na lamang na sa Purok, Tambis, Barangay Santo Niño atong syudad. Na doon lang po na sa Mirinol, ang Atbang Ana, ang Jehovah's Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. At ipanagiyan ni Sir Jeffrey at Tuhoy Kaisonan. O pwede nyo makiginabi sa iyong mga staff. Naman diya si Ma'am Arnie Dayan Tuhoy, na si Ma'am Florence Bianca Gomez, o si Sir Ronald Sinados. Ang matawagan sa numero 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services, mga kaisonan. O gusto po mong mukaon sa lamiyang mga pagkaon, isitahi ang Lydia's Antone Eatery o Lydia Farlor Beauty Salon na nahimutang laman diha sa likod sa Cesar Ono Store, ang Lydia's Antone Eatery o ang Lydia Parlor Beauty Salon. Ang ipanagiyahan ni Ma'am Lydia Oribia. O mag-exonan, mga boss, mga ma'am, mga sir, gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer, mas mailhan ang inyong negosyo sa tibok lugar, pinagis kanginan, nagtanya garoon 96.1 Infinite o 90.9 Light FM, na baratong radio advertisement package na dako kay tabang para sa inyong mga negosyo pinagi sa kahanginan. Doon na sila sulit nga rich magkaisunan, doon na sila bronze package, silver package o gold package. Ang matag package niya, doon na dako kay spots magkaisunan. Doon na pagkina sila more bonus nga package o sa slots o spots kada adlaw. Time check, Saturday, Sunday pa. Na ayaw kalimot, bisitahi ang mismong sibiyahan. Mga kaigsoonan, sa pagtiklop sa itong panid, sa mga balita, o sa kinikadakong hagit, alang kanato, ang pagsusis kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibon. Para tinumduman, nga kita kanunag yapon may ugmaong sa itong isig katao. O dihan natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang Persa sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Ipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolfie Orio, labi na ka Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O giniubo sa igala sa kanginan, George Leonis Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw, mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Mayong hapon kanyong tanan, mga kaigsoonan, and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: We were high, we were so Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaos diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kananay, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha sa mo to nga kananingon ko nga nindot gyud ang growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon pero karon nang lading tuloy tugad bisan pagwa mi sudan bisan og bahaw wala akong kumuon may pakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
9: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growmate na!
10: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag Ibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin, panuhot, kay bagsigin na yung servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, max, uy, maragila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin, max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
11: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

At ang oras mga kaibigan, alas 5.14 na. Okay, dali lang yapon sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero dali sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sumusta man ninyo ang kahaponon o gamusta man ninyo ang pesta kasi-kasika ay para panihapon. Okay, so adlaw karon ng Martes mga pangga. Okay, pizza 1, no? Bulan sa September. Walang gingon mga pangga nung basta beer na. Okay, murag, ano na gina to, no? Paano na to na to ang pag, ano sa to ang Christmas mga kaibigan, no? Okay, sa mga naminaw karon, no, once again, okay, kinig nga po na inyohang lamion, no, Digitech lang mga pangga, no, sa programang Infinite Track. Okay, so makasama nyo ako mga kaibigan, no, sa dalawang oras. Okay, sa mga naminaw karon, no, lalo sa itong mga tigpaminaw, no, sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular, no, diri sa tanan, no, sa mga kasakupan, diri sa Davao del Norte, no, sa tanan-tanan itong mga naminaw, no, sa inyong tanan. Uy, madayaw na hapon, no. Okay, so pasensya na po, no, sa pila ka adlaw, no, wala po rin narog sa ere. Kaya busy kayo ang ano, no, ang mga okay, nagantag mga appointment, ha? Kaya bagura po nagpiesta si Tekla. Okay, pero dako ko po salamat, no, sa tanan sa mga ni adto. Okay, nakulbaan ko kay mo abi man ako nga mahurot na kung handa, no, kay siyempre sa super kadagag mga tao, no. Pero kalawian na gihapon, no, nakakaon ang tanan. Okay, so sa tanan-tanan nga manaminaw, sa mga nadagaron, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, especially sa itong mga tigpaminaw ko mga kaibigan, no, diha sa Municipality of New Corelia, Mongkayo, Mawab, Nabunturan, and Tago. Pwede ka sa Carmen, no, sa tanan mga kabarangayan. And also sa itong mga naminaw, no, happy listening, no, dari sa Panabo Ones, mga pangka, no, particular na sa tanan itong mga kabarangay sakop sa Panabo, no, ika rin yung tanan, no, maayong hapon, di ha? Okay, so sa tanan-tanan na nadagaroon, nagbisi-bisihan, o kay gipangtiwa sa ilang mga buluhaton, o glabarang sa itong mga nag-snacks kapakaroon, o sa mga nagsikay-sikay na para panihapon, no? Okay, so before tabad to sa unahan, acknowledge muna natin itong buta na itong Big Boss. Once again, mayroong hapon di ay. Diyan ako attorney yung si Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa tuwang technical, gumanda sa pikaslawak ni Sir Kevin. O sa tatanan na itong mga kaubainan. And also sa itong mga dayuhard na itong mga tigpaminan, sumusta naman ang ternan. Okay, so namista mo sa pila ka adlaw, no, basta diligid ko maka-ere sa pila ka adlaw, murag ma-miss jud ta mo, no. Una ang saon ta man, no, basta ka nang public servant ka, no, daghan kaayo, murag busy-busy jud kaayo, ha. Pero okay lang, laban lang Japan, laban Japan draga hapon ta mga pangga, no, at least nadungog ko ninyo sa ere karong orasa. Okay, sa mga naminaw ko rin, sa mga gusto mapampi sa mga misay na mga request, again, ang ating text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, uy, especially rin sa itong mga naminaw ko rin, mga kaibigan, once again, no, mayong hapon. Okay, di ano, sa barangay San Vicente, no, Panabo. And also, okay, sa mga kaubanan, no, diyan sa barangay Tuganay, no, sa itong mga guwapa, itong mga staff diha, no, naminaw ka rin sila. Okay, sina ni Melba, o sila Ami, Chinchin, Yuyong. And also, no, naminaw po ka rin, no, sila ni GP, o si Mars Abilang. And also, no, si Ma'am Karen, no, yung maayong, ano na yung maayong morning or maayong hapon, no, sa tanan, diyan sa tanan itong mga Dicker teacher, no, diyan sa barangay Tuganay, diyan sa Dicker 1. Okay din ni Ma'am Karen. Of course, to dapon sa Dicker 2 ni Ma'am Whitney. O dapon no, sa Dicker 3 ni Ma'am Bernard. Salamat tayo sa mga taga-tugari. Tara na itong mga pangsyonaris. Okay, itong mga barangay health workers. O itong mga tanod. O tanan na itong mga ano din, mga purok leaders. Kundiin ka ganina. Okay, ang ato ang monthly convocation. No? Salamat din sa tanan na itong mga pangsyonaris. And of course, to sa tanan itong mga kaubanan, no, diya sa konseho, headed by sa itong guwapa na itong kapitana,
Okay, namina ka rin si Cap, no? Kapitan Tata de Villieres. Nagsiratan mga kuban ng mga kagawad. Uy, maayong hapon, host na ng taga-barangay Tuganay. Okay, may isip mo taga-barangay Tuganay. One of the diehard ato rin mga tigpaminaw, no? Na always to nagasabay. Salamat sa tanang taga-barangay Tuganay. And also, no, sa itong mga sponsor dahil sa GRKF Consumer Goods Trading. And also, na po, no, kang Sir Tata, no, Laurito. And also, na po, no, sa Meadowbrook Farm Plant, mga pangga. Kung nangita mo, pure nga tablia. Okay, so, available ka na, no, dali sa itong himpilan, no. Salamat dahil sa mga namalit sa itong tablia. Okay, salamat tayo sa tantanan ng mga kaibigan sa itong oras. Alas 5.20 na o gining oras. Hatod ka na to sa itong kutis mistisa nga sabon nga ginakubtan karon. Kung problema ninyong gusto ninyong mugwapa o muhamis inyong mga kutis na gamit mo sa itong kutis mistisa nga sabon. Okay, so sa mga nabina, no, itong oras, mga kaibigan, no, 5.20 na sa kapuno, sa bubalik lang ko, ha? Okay, sa mga caller po natin, mamaya lang po, ha? Tatawag sa mga caller po natin, ha? Kabalo ko, nagpahipig yun sa sadapin, no, naminaw sila, no? So, sa pabalik lang natin, lang na dali lang yapon sa tuwang programang Infinite Truck. Okay, dali sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, muna ko dali sa 90.9 Light FM. Okay, the next song, mga kaibigan, no, sa itong mga nag-request. Okay, so, kanilang tanan, no, inyuhan ni Pangapanga, no, kay Kabaloko, ang uban, okay, nag-busy-busyan sa inyong mga buluhaton. Atong oras, alas 5.21 na.

Okay, so malung guys. Okay, pandis at ang oras mga kaibigan. 5:28 na mga kaibigan. Okay, dito lang gyapon sa tawang numero ng FM na dito sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio course para mo dito sa 90.9 Light FM. Uy, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga minsan naming mga request, again, ang atong tiksan number mga pagano again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so mga yung pagpaminanod di ano kang Kiam Soriano no diya sa Purok Dos, Barangay San Isidro. Okay, sa mga Soriano family no ay maayong hapon. O labi na yun no sa itong mga guwapar, itong mga ginang ng Barangay San Isidro no, kundiin sa ilang kapistahan. O kaya diha tano, salamat dahil sa pag-abi-abi no ni Kiam Soriano. And of course, okay sa ilang guwapang nag-turnover na silang siyang corona. Okay na si Ma'am Marilo Kumbati. Salamat do kay Ma'am Marilo sa pag-abi-abi, sa pag-entertain. And also sa itong mga ginang, no, diya kang Madeline Bendijo and Marcel Selva. And Kim Lomben Perez o kang Amian Pesena Mendalos o si Antupi. Salamat dahil sa mga ginang nato. Okay, di ano sila hang nagpitabo silang kapistahan no diha sa Senior San Roque no ng Barangay San Isidro Purok Dos no. Kundi na bibo kayo no ang ilahang pagpahitabo silang kapistahan. Okay, so once again, salamat din ako kang Kim Soriano. So, itong guwapang Amega. And also, dapat nyo kang Dinis sa akong guwapang Amega diha. O dapat nyo kang Hernine. O sa tala na itong mga katawahan no, diha sa Purok Dos no, San Isidro Carmen. Uy, kanyang tanan no, sa mayong hapon. So, musta naman inyong kahaponon? Okay, so siguro ang uban na itong mga kaigsuran karon mga pangga no, nag-busy-busyhan. And also sa itong tanan po na itong mga kaigsuran karon no, nagpahipi sa Dublin na mga klasik-klasik mga problema. Unang dapat pili kita magunag mga problema no, kailangan na sa pagkakaroon mga pangga no, laban Japan ta no, kay klasik-klasik mga problema nga niabot sa itong kinabuhi. So kailangan ay smile radyo na no, dapat pili kita magpa-apikto no, diba? Uy, salamat din kang Marimar, naminaw si Marimar, akong amig. Salamat din sa pag-ano sa pag-entertain no, di ako na una na mista. Okay sa akong Amega no, salamat kay Marimar, besing husband. Okay, salamat no sa inyo ang tanan no, di sa Purok Dos no, San Isidro Carmen no. Thank you sa tanan-tanan diha. Og ya puno kang Ma'am Marilo Kumbati no sa pag-entertain no, di taon ikaduang na mista. Okay, grabe ni si Tekla no, pila na ikabalay ni ano di ay gikaunan. Og di sa taong ikatulo no, salamat din kang Ma'am Maricel, ha? Maricel Seba no sa panihapon. Okay, so dako tagpasalamat no kay syempre no bisan pang ingana no nga sitwasyon, basta kapistahan. Okay, basta kapistahan nagagig mga invitation pero normal na mga dugit na ka syempre gi-invite man na ipon siguro kung di ta mo adto kung wala invitation, di ba no? Okay, pero napod kung kailan ni mo no, salamat dahil sa tanan-tanan no, sa mga nagsaulog silang kapistahan no, diya sa Barangay San Isidro Purok Dos. Salamat no sa inyo ang tanan. Okay, once again, salamat ka rin mo Kem Soriano no, sa mga Soriano family. And also no, sa tanan-tanan itong mga taga-Barangay San Isidro, salamat no sa inyong tanan. And of course to nabinaw ko rin no, siyang ato ang atong diba sa basta na itong sponsor no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay na si Sir Richard Minor. And also siyang wife to namin ako ron, si Ma'am Cheryl Minor no. Kung nangita mo mga barato no, mga gamit no sa panimalay, so adto lang mo no diya sa GRKF Consumer Goods Trading. O kasi po ng mga pangano, nagbalik po sila mga bags, school supply o mga uban pa no, mga gamit no sa pang pang kusina. So barato lang. Okay, nimutang no mga pangano in front of Tuganay Barangay Hall no.
So wala yung mga may mga plastic na baliga. So diya sa GRKF Consumer Goods Trade, so barato lang. Og labi na good no sa tarantanan. Og pagkita lang niya itong buta na tagiya siya Sir Richard Minor og si Ma'am Cheryl Minor. Salamat no once again sa tarantanan nga na mina ko sa Barangay Tugana, especially diya sa GRKF Consumer Goods Trading, no? And of course no, og kini nga programa po na ito ni Tata no Laurito. Okay, sa mga Laurito family, salamat po sa tarantanan sa mga Nadia karon no, sa mga naglanog-lanog no, sa mga Laurito compound. Okay no, itong oras mga kaibigan no, 5:34 na sa kahaponon. Okay, so mabike lang og kinagahapon yung lamion. Once again, at similite class sa programang no, Infinite Truck. Og sa mga nadagar no, sa mga nagsikisikay na para panihapon, sa mga wapay nag-tune in. Okay, so dali lang gihapon ta sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, produkto dali sa 90.9 Light FM. Okay, so the next song mga kaibigan, sa mga dadag sa mga gipanglaay, ha? Kabalo kong uban karon no, gipang ano na gipang laay na jud mga pangga kay kabalo kong nga mga klasik-klasing mga problema sa kinabuhi, no? Okay, so para

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na lang akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, direct ito na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgo na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balunga, alas 4 na di ay. So, karun, murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Galit man yung sakit atong kutu-kutu. Lapos di sa likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako dahil sakit kayo.
8: Oo.
7: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas, to niya, yun, nila lumapod itong akong apo kayo mag-inis. Ay, na, o dali, anak, abli kayo, sakit dito, ay, di na ako makaagin mo, kayo lahat na ako pato ba? Nahurog na ako sa kasakit, kaya, na, abli, anak, kasulid ko, ako, gilisi, gunita ng, kuan ka ng aroma gani.
8: Oo.
7: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka ng dughan na ko, ublikod. Taod-taod lang, nawagit, itong sakit, o yan, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, may na ako salamat, you know, kaya pa na lang yun ang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras yan, kaya adunag yung panalangin, ano, ikan ka, you know,
8: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
7: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
8: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gigayo.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza carrot papaya soap at Cutis Mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap. DJ Pop!

0: So, hawak mo ang diit.
1: Okay, sa itong oras mga kaibigan, it's 5:46 na sa kahaponon. O gakinig ang oras mga pangaratod ka natin na no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Kaya no, kang Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also na po no, kang Tata Olaw Rito. Diya sa Porokshete, no, Barangay Tuganay. Ang ato ang very active na itong PTE na itong presidente, no, diya sa Tuganay Elementary School. And also diya po no, sa Meadowbrook Farm Plant, no, katumang nangita og mga seedlings na barato og pure nga tablia. So available ka na, no, diri sa itong himpilan sa mga nangita, no. Oy, mayong paglanog-lanog dahil mga kaibigan, no, di ano kang filler Maruhas. Ang ato ang gwapa na itong sekretary, no, diya sa Barangay Tuganay. Salamat dahil, no, sa mga Dalampienes family. Og dapon, no, sa mga kalumunan diha sa mga Rosgal family. Pwede ano sa Barangay Tuganay, Purok 5 sa mga Kabanig family. And also sa mga Banyas family, no, salamat dahil sa talantanan. And also sa mga Garnica family and Macalino family, no, diya sa Purok 4 Tuganay. Especially po na sa Purok 3. Salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong karunayong pagpaminaw. Hopefully, nakapagsikasikay na mo para panihapo, no, sa mga nadya karon, no, nagpahipi sa Daplin. And also, diya po, no, sa akong amegang diya, no, sa Loayon, no, diya sa mga pamilyang Loayon. Okay, diya kang Ma'am Roselina Loayon. Diya po kang Sir Wawang. Okay, sa pamilyang Loayon, no, maayong hapon, no, sa tatanan diha sa mga nagbisi-bisihan. And also, diya po, no, kang Ami sa tong gwapa na tong treasurer. And sa tuwang bookkeeper, no, waylain na si Chin Chin. O sa tong mga kaobanan ng mga staff diya na kang Yuyong. O diya po, no, kang GP Mago. O kang Mars Abila, no, mayong hapon sa tarantanan diha. Okay, sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe na may mga request to, again, ang atutik sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, no, sa mga na-decaro, no, sa mga gusto mo text o gusto mo tawag, no, pwede na mo mutawag mga pangga. Okay, so we have a polarton doton sa Pigastinya. Kinsa ka kini? Yes, hello, mayong hapon. Yes, kinsa ni? Yes. Kinsa man ni?
2: Julius
1: na po. Julius. Uy, mayong hapon ka ni mo, Julius.
2: Okay, nga po, DGTK.
1: Okay, sumusta naman.
2: Inyong lugar, happy belated Pisa.
1: Okay. So, musta naman mo ang adlaw karon, no, Julius, no? Okay pa ba kas all right?
2: Moro niya po, belated na bang nag lingkod na ginong ngayong kapil at kapiyor lang ini, kapil.

0: punta no sa kay uban mga kape karon kasi klaseng mga kopi sa brand sa kopi karon unang ang uban no pinaagi lang sa kape daga nag taas nag sugar no mo nang pindot po na siya imo ang mga diskarte ka ng kape imong ginainom karon ha. Okay, so great sa mga greetings ni ha.
1: Oh, great lang ako. Ikaw, Digitech lang. Itang sara ka magka-program pro Tugos ka busy. Okay, great po na ako si DJ Arian o si akong pinaka-amigo nga si Papa Kim's Food o si kanang inyong station manager niya. Pagkatibukan niya. Katapos si Kuya Pae. Kung sa gito yung station, wala lagi siya nakahuka pro.
0: Kung wala si Paing, kung wala ko, automatic hook up si Paing sa kuang programa. So, ana na siya.
1: Kung wala ka, hook up si Paing.
0: Yes,
1: Kung wala ka, kung wala siya nga, nalimot ko gapon ba? Kasi ito yung number man.
0: Okay, so Julius ka na lang ba? Wala ba ilain?
1: Pwede mo i-sulod ako kung number niya.
0: Okay, go ahead po si mong ano, si mong pag-owner si mong number. Go ahead.
1: 09 3 0 0 4 5 8 0 0 8 0 0 3 8 digitik lah di mana kalitong kani. Okay, again 09 3 3 0 0 4 5 8 0 0 8 digitik. Okay, okay,
0: no, so once again nung atong first school na gikan no diya sa Pakibato District. Okay, moto si Julius Kundiin nagpa-owner siyang number para mano po daw kung ma-close niya or ma-amiga niya, di ba? No, so, wadam ha. Okay, sa akong sa pinagi sa akong programa, magundagan na kayo nag-uyab, di ba? No, ay, naraman yun na siya. Uy, dito sa tuwang live, uy, salamat din kang Kiam Soriano and also din po no kang Roseline Hinayon Loayon. Uy, once again, salamat kayo mo dato. Thank you so much. Uy, din po no kang Sir Wawang. Okay, sa tarang mga babanan ninyo di ano sa di sa ano no, sa imuang negosyo. Salamat to di ano kang Ma'am Roseline Hinayon Loayon. Okay, no, again, sa tuwang tiksan numbers, mga gusto mo pamit sa mga minsan naman yung mga request. 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, uy, mayong hapon day, no? Mayong paglanog-lanog sa itong mga tigpaminan, no? Hapon no? Sa barangay New Visayas. And, depuno ka, Ma'am Leslie, no? Diya sa Purok 4, New Visayas. Salamat din kang Ma'am Leslie. Okay, salamat din sa pag-add to sa kapistahan, ha? Oh, yeah. Okay, so back to sa kabistahan na naman gano'y nakulbaan yung atong time kay Perting Naganag mga bisita, no? Okay, klaseng mga bisita ngayon sa Palimalay. So, ana, yun dahil nabasabutan ka. And also, no, niyabot po nito ang atong ano, ang atong di basta-basta, ha? Okay, nabot po si Kuya Tibbs sa itong Palimalay. Salamat dahil Kuya Tibbs. And sa tarantara na itong mga sa mga naminaw karoon, no? Especially dahil sa Seawall. Og sa tanan-tanan po mga naminaw karon diya sa Municipality of Jocorilla. And also po na sa itong mga tigpaminaw no, diya sa Mawa. Uy, salamat dito nga Mawa. Okay, lagubok ilang mga speaker karon na no, taga Mawa. Salamat no sa inyo ang tanan. Okay, itong oras mga kaibigan. Alas 5:54 na mga pangga no, sa mga gusto magpapit sa mga minsan na may mga request. Okay, pwede mo text, pwede mo tawag. Again, sa itong texan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O karon mga pangalilat na maglangan no, dinita sa ito ang second part sa itong segment sa itong programa. Ang ato ang topic to this afternoon mga kaibigan. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpaambit or gatawin na aming mga komentaryo, uy, pwede mo mo text, no? Or pwede mo mo tawag. Okay, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, uy, napabati daw si ano, no? Sa mga pamilyang igot, no? Sa barangay Tuganay, da kang Joby, o kang Dodong, and Jaselle. And kang Ungong igot no, no, na minal sila sa pamilyang igot.

Igot. Okay, grabe ni taga barangay Tuganay no. Naminaw gyud sila kay pagwas nga moatog barangay. I-greet ko video ni wala ko kabalo sa mga name nila no. Kaya nga ratsada na lang gyud ako ingon basta Tuganay apil lagi mo ang tanan diha. Kay kang i-greet mo tanan no mabuntagan gyud siguro tanos mo nang ingon na lang ko ang tanan mga members. Ug sa tanan mga katawan no, sa barangay Tugaray, salamat no sa inyo ang pagatabay no sa dalawang oras. Uy, nagapaminaw gyud sila nun lagubok ilang mga speaker. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, ganahan ko ana no. Uy, uy, salamat dai mga kaibigan no, sa tong mga senior citizen. Okay, specialist ran mga na mga nagadayang municipality no kay uy bago ra po sila nakakuha no silang mga maayuhon no silang mga every month ilang mga pension. Unang atunay pa man si kadaghanan, lalo na sa itong mga, na yung mga anak diha, no? Nga, ang ilahan is, ilahang inahan is senior, o kay ilahang tatay senior, so dapat po mga pagkakanang, ang ilahang mga pension, o kay matag, by quarter, ipalit po nyo nagsakto nga, ano nga, mga vitamins nila, di ba? So, mura man ang importante. Dili ang uban mo po yung anak manggod is isugal, ibara, dinuwi kayong mga senior, no? So, munang pangkaadyo rin yung mga ginikanan, mga pangka, no? Murang importante, no? Katong mga naminaw karon kaya lisod kayo mga pangkapagawa ni ginikanan, ha? Kaya, si Tekla ganin, no? Wala na ko inahan ka, no? Mamiss yun na ako, kaya wala na. Wala, tigloto sa ko, Usay, pagkano sa mama, Tekla, sa imo katabang, nagino, tigloto, dili, man. Kaya, kay kabalo mo, ang ginikanan, mga pangka, dili na yun na siya mag-una-una nga, usay mga bulong hatoy, no? Katokong inahan, bilib lang katokong inahan kay, unsay mga ano unsay mga mas makakita na sa kuang gigapoy ko nunit na siya nga musugo pa sa kuan no okay tanan mga buluhaton no siya na gyud na mumulaba ana bisan dili pa palabon mulaba jud no unang mamiss jud na ako no tunguna do kami magkaon sa balay karon wala na uy lain bitaw maginusara bitaw no. Uy, sa tanan-tanan na yung namino ko no maing pagrunog-lanog dahil sa Barangay Salvation. Panabo no, lagubugan ilang mga speaker daw doon, dapit no, sa likod daw silang barangay hulo. Sa mga lugar diha. Sa mga purok diha. And also, sa mga naminaw po karoon dyan sa lower dose Tuganay, naminaw daw sila karoon, lagubo ilang mga speaker. Okay, so itong, itong topic karoon mga pagkaras, back na lang, magseryos na ito, dila na tapoy din yung mga, ano, mga imot-imot karoon. Kaya, kaya mag-imot-imot na, basta yung makahilaktaan ni karoon, eh. Para sa inyo mga pangga, okay, so labi na gitno, pera rapod ni sa mga, way, sa mga taong nga way mga uyab. Okay, normal raman juda, no, ang, dili magitata ka ng ingon ba nga natin mga kuyaban, then ako ba mindot ang ilang ang ilang love life no then napoy uban nga kanabang murag dili giswerte sa kanang ano kanang gitawag nila nga love no pagtuon nila nga swerte sila pero kasakit kasakitan ra day gihapon una ingon nga makatagam gyud daw no. Okay, sa so itong topic karon mga kaibigan. Okay, normal ba sa isang relasyon? Kaya sa so itong mga naada karon. Okay, normal ba sa isang relasyon mga pangganong ganang maibog pa kasalain? Okay, I mean, ako pa sa bot is halimbawa na namoy uyab, no? Tapos karon murag matintal pa ka nga makagusto pa ka sa lain no normal rabad sa ingana nga bagay yeah. Para sa ko is normal no tao man tanga kanang maibog di ba pero kailangan po siguro nga i-control po siguro nga dili po siguro kanang magpadala kita sa emotion no may ano may limitasyon siguro di ba pero ang uban is, ano na po, sobra na po kahigpit, no? Labi yun lang, mag-uyab pa lang. Halimbawa, mag-soyroys diya sa park. Then, normal na magiging lalaki nga matintal magiging. Kaya kanang ano, kanang makagusto magiging. Baka nang makakakrush. Halimbawa, crush lang. Hindi lang nga yun nga ano.
Halimbawa, makakita ka ng hubag kaayo, di ba? Mulingon, magandaan ka ng ang liol din. Masa ko na yun ang uyab, no? Mag-away dahil diritso. Okay, so dili po siguro, ana, di ba? Okay, ibutan po sa lugar nga kanang pagselos ka. Kanang gidool jud niya. Normal na magina sa lalaki nga mulingon, wala ba? Ganaan siya ato, oy. Lami kay siya ano, lami kay siya puti kay siya pa, di ba? Napoy uban po nga. Uy, naka-insult pa ka sa kuha. Mga na ba? Ano yung mag-away na paingon na sa away? Okay, ito ang oras mga kaibigan ni Salasize. Uno na. Uy, mayong paglanog-lanog dahil sa mga naminaw karon daw diya sa ano, Barangay Libuganon. Uy, speaking Barangay Libuganon. Uy, salamat dahil sa tantanan ng mga naminaw karon di. Ano, dagan mo rin natin mga tigpaminaw dahil sa Barangay Libuganon. At Tagum City, no. Salamat no sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw no dahil sa Tagum City, Libuganon. Kay ang Libuganon, silingan na dahil sa mga beach resort, no. Di ha, salamat sa mga beach resort dahil na naminaw. Thank you sa inyong tanan. Okay, so sa mga minaw karoon mga gabitang oras, mga pangano exactly or alas 6:00 na. Okay, mabalik lang kuha sa mabalik ni Tekla mamaya. Okay, sabangan ninyo no, nga to ang topic of course, no, sa to ang pa-premium. So mamaya yan, okay, diri lang gihapon sa to ang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo, no, ang 96.1 and Fenet Radio of course, pero diri sa 90.9 Light FM. Okay, the next song mga kaibigan kay syempre, okay, Pasko na kasi Bernie, no, Pasko na, no, para sa inyo to mga panggap.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din, naka-ano na, naka-bawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pag-alas alas 23 time. Uy, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto mga papit, sa mga minsan na may mga request. No, again, ang atong text number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong paglunog-lanog dahil sa itong mga namin na corona once again, sa itong mga Tigbo Minoro, sa mga Tigbo family. And also, di po no, sa kang Marvin Riquelio, no? And ang uso de po no kang Juliet Tampos, no, naminaw karon si Juliet Tampos Magno. Okay, sa mga pamilyang Tampos o sa pamilyang Magno, no, mayong gabi sa tanan. O de po no kang Ma'am Juliet, no, naminaw karon si Ma'am Juliet. Okay, so sa mga naminaw karon, no, once again sa mga tigbuhayon, no, sa Barangay Ising Carmen. Okay, especially na sa Porok 17 and Purok 9. Uy, salamat tayo taga Purok 9, Ising Carmen. Okay, naminaw daw sila karundi. Ay, okay, so back to ano sa toang topic, mga kaibigan. Okay, normal ba daw sa karelasyon nga ka nang makagusto pa ka ba nga, or iba na ito makagusto pa ka sa lain. Okay, normal dyan ang mga pag ano is bisan pa siguro nga anong naya, pero kontrolado, diba? Okay, naya, uban nga kanang tahibik lang, no, ang labas, pero deep inside, no, wala ilang ginakontrola ang ilang kagalingon, no, pero po sa uban nga kanang mahadlok po sila nga naay taong nga sila gigasaan or napoy taong nga ilang gipasakitan, diba? Munang ang uban po normal ra daw na, no, normal ra daw na nga may lain pag sure mo. Okay, uy, mayong paglanog-danog dahil no kang sa uy sa mga namino sa Purok Uno. Okay, da sa mga nadula nagdula da sa gym do karon, no, da sa Barangay Tuganay. Okay, nagtanaw da sila sa kong live, no, uy, sa mga Banyes family. And of course, no, sa tanan-tanan di ano sa mga naminaw sa Yakay family and mga Bardonido family da sa Lower Dos, Posadas family and Osis family. Ug depot sa Purok 2, ino, salamat dai sa mga naminaw karon. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so again, ang atong text number, mga kaibigan, sa mga gusto pa papapit sa mga minsan na may mga request, no, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga color po natin, so we have another color itong daughter sa Picas Nina. Yes, hello, mayong, okay, balik ng tawag, ayaw i-cancel. Okay, so, sa mga mutawag, ala, sige tawag, no, ayaw i-cancel. Okay, mayong paglanog-lanog dahil, no, sa mga naminaw dahil, no, sa mga Makalino family dahil, no, kang Elma Makalino o dapat no kang Tico, no, naminaw sila karon na silang panimalay. Okay, texter 336. Ay, na po si sa mga wrong scent ba niya? Ay, ay, na po siya Lady Antonia magpa-deliver. Uy, sa mga ni Buraga. Okay, ato lang ipabot na sa itong ano na mamaya, ha? Ay, okay, sa may Lady Antonia. Dili ba ko si Lady Antonia? Ay, okay, magpa-deliver daw siya, ganun daw. Ay, nako. Ay, uy, mayong gabi dahil, no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon, no, diya sa Budiga, Purok Otso, no, naminaw sila karon diha, no, o sa tanan ba nga taga para Purok Siete, Tuganay, no, salamat dahil, no, sa mga naminaw karon diyan sa mga Egot family, o diyan, no, kang Chinchi, no, sa kang Chairman Pritchi, Kuliano, no, salamat dahil sa mga Kuliano compound, and depo, no, sa tanan-tanan diya sa Bernardino family, no, diya sa Purok City. Salamat sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog. Okay, itong oras, mga kaibigan, 6:27, ha? Huh? Okay, kining oras, mga pagkatulog na tanong sa GRKF Consumer Goods Trading.
Okay, managed by Sir Richard Minor og ni Ma'am Cheryl Minor. Og kini nga oras po nung hatun kinatun na di ano kang Tata Olorito. And also di po no sa, I don't know, di sa Meadowbrook Farm Plant mga pangga, no? So, naminaw sila karon. Once again, mayong hapon day day or mayong gabi. Di akang DGR yan. Okay, Texter 239, mayong gabi ka ni Marigi Teclan. Okay, manay hapon day ta, among sudan is Paxiyo. Okay, gritay na ako si Alan og si og si Godi na minaw karon. Oy Godi og Godi mayong mayong gabi kanimo. Og sa mga naniyapo na diha, no? Hopefully nakapag sikay-sikay na mo, ha?

Campos family. Okay, so guwapo ka rin ako ang mega, no? Abutan ka ay ni siya, no? Okay, salamat na istantanan sa mga Magno family, no? Again, yan ako kang Julia Tampos Magno, salamat. Okay, puno kang Rosely Ninayon Longayon and Kim Suriano, no? Okay, namin sila karon no? Labi na yun sa mga nade karon ng magpahipi sa Dublin. Okay, na salamat dahil sa mga... Okay, sa mga naminaw karoon. And also, sabi pa ni Ma'am Julia Tampos Magno, gracias sa Ginoo. Okay, sa imong programa po, salamat ka nimo no, Ma'am Juliet. Okay, subutan ka nimo, Ma'am Juliet. Salamat tayo no to. Last time nga, dito sa Tagum, no, salamat sa pag-abi-abi, no, sa pag-entertain, no. Ano ba naman pag-entertain mga pangano is ano po yun na hindi ko na malimtan no pag sa katao nga kanang giatiman jud ka no mo nang dili po di mo na malimtan no pag maayo ang tao sa imo ha kay kung ikaw libakon ka no sa pamay ano ana sa pamay ganahan si mo kung libakon ka mo nang kung ano po ta kung magpakita man tag ano sa katao so dapat dili siro ka plastikan di ba. Okay, kung mutabang pugasaw sa katao, do dili na po siguro nga kanang manulti ka, uy, nihatag ko siya. So, dili sa ingon sa iya na mga pangga. Kung mutabang kaso sa katao, so kailangan heartly yun na mga pangga na para may ano yun ba, may pagdungog sa Ginoo, no? Okay, munang uban ka nun, lahat man sila, kay before mutabang, kailangan yun ang mga pangga na ipost para manun siya. Uy, pag-sure. And, salamat tayo sa mga naday ka rin sa mga nag-bisibisihan, ha? Nabigay sa itong mga estudyante ka rin, no? Okay, kailangan dyan mag-study kita mga pangga. Kayo sa una lang, no? Kung magbulak-bulak kag eskwela, no? Naran na gihapon si Muha, no? Munang kung gitarong pasikula siyong ginikanan, so dapat mo subscribe nyo nag-kanang matarong nga pag-eskwela, no? Dili, ganagod na, munang... Moro gina ikabilin sa inyo ang ginikanan, no? Ang makalampos mo. Unang ayaw sayangi ang higayon. Kaya ang uban, no? Makita nato ba na kayuniform ang uban, no? Nara sa mga uyab, nagban-uban sa mga uyab. Then, ang ginikanan, grabe ang pag-tustos, no? Grabe ang paggasto, no? Then, sa ayan na rin nga pamaraan, no? Wala nagtarong mong eskwela. So, sa tarantanan mga estudyante na minaw, sarabagod ng uyab-uyab, no? Pag makalampos na, di ba? No, kailangan suklian nato, no? Ang bilang usak anak. So, suklian yun nato mga pagano ang pagtarong nga pag-eskwela, no? Sarabagod ng pag-uyab-uyab, di ba? Kung makalampos na, di ba? Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, no? Again, sa mga gusto mo tawag, no? Ato ang tisa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, man yung paglunog-nanog dahil, no? Diyan, no? Sa mga naminaw ko rin, no? Diyan sa toong sikat ng ospital diyan sa Carmen. Okay, thank you so much to sa pag-abi-abi kagahapon, eh? Okay, so kagahapon no, na po tinatabangan no, diya sa usakasikat na ospital. Okay, dako ko ipasalamat no ang mga labi na gid no tagatuganay. Okay, normal na gid mga pangga sa masakong gingon basta makaya ko lang. Okay, so andam gid ko ana mga pangga sa pagtabang sa mga katawan labi na gid no diya sa barangay Tuganay. Okay, so dili man ko basta ano lang no, may problema sa ako kay single man ko no. Okay, so kaya ba sa kaya lang nako no ba? Pwede ko ninyo mapoko basta importante lang. So ana naman na no, dili ta kanang usa ka leader bang kanang magtago-tago di rata mapakita kung oras na sa eleksyon. O muna nga ako lang ko no kay basta makaya lang nako no is na bahalag mo absent ko sa radyo basta importante lang mga pag-anong kanang natin matabangan na itong mga importante nga mga tao lalo-lalo na sa barangay Tuganay. Okay, so itong oras mga kaibigan ng Lasayns, 31 na. Okay, babalik lang kung mapangka, no? The next song para sa tanan. Okay, itong oras mga kaibigan, no? 6:31 na mga pangga. O the next song, no? Para sa tanan sa mga nadagaron, sa mga nagbisi-bisihan para sa inyo itong mga pangga.

0: Nagsigik ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
6: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
7: Cutis Mestiza lang yan!
6: Cutis Mestiza?
7: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko katulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamig dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lamig na akong pag-ihi.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
12: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
13: Schumacher.

Okay, so we are back mga kaibigan. Okay, so Christmas na. Okay, na sa tanan-tanan. Okay, sa mga naminod. Basta Pasko na murag mindot paminawon. Siyempre, mapil na ito no ang umaabot na Christmas. Oy, sa mga naminaw karon no, husband ko, sa mga nadagkaroon, sa mga nagsisiki na para panihapon, o labi rin sa mga wapan nagpanihapon karon. Okay, unang ngungit, no, ako, aday, no, sa mga nadagkaroon, sa mga nagsisiki na. Okay, dito sa itong mga viewers. Uy, once again, salamat din, no, kang Ma'am Nini, Simblante, no, Kumbati, no, dyan sa Purok Dos, sa San Isidro Carmen. Okay, sa mga Kumbati family, salamat kayo, madam, no, sa pag-abi-abi. Okay, labi rin si mong husband, no, sa mga Kumbati family, no, thank you sa inyong tenay. No, especially na kang Madam Nini Semblante Kumbati. Thank you sa inyong tenay, sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, so, uy, mayong, magpaminaw dahil, no, sa itong mga naminaw karon, no, diha sa kang Lemuel Obosa. Og dapon no kang Margarita Macalino no diya sa barangay Tunganay Purok Tres. Taga Purok Tres na, salamat na sa inyong tenay sa inyong pagpaminaw. O sa mga Lumokso family. Okay, salamat no sa paglanog-lanog. And also sa tarato mga teachers sa so Tunganay Elementary School. Okay, always students na nagpaminaw no. Og dapon sa tuwang guwapa na tong principal. Okay, si Ma'am Marites naminaw ko rin si Ma'am Marites. Okay, so color by kung tawag itong oras mga kaibigan sa size 49 na. Okay, sa mga gusto mo tawag, alas sige tawag no. So remaining time is 11 minutes more. Okay, so kailangan tawag no para minuto mo lang mo tawag yun para mas tuya yun na ito mga panga no. Okay, mayong pagpaminaw daw diha no sa tanan nato mga sanggol ng kabataan no sa barangay Tuganay. Okay, sa tuwang isikip chairman no other than Marky Puliano o gibara siyang mga kagawad no kundi nagpaitabo sila unang adlaw no ng linggo ng kabataan no diha sa barangay Tuganay. Salamat po sa tanan mga kabataan na to din, mga sanggol ng kabataan, iskila to din, thank you sa yung tanan. Okay, sa to mga Kiki leaders, oy, sa mga nagandang kapurukan, no, thank you sa iyong participation. Munang, ang kabataan din mga pangga, no, is, munang gingon ba nga, ang kabataan is pag-asa ng bayan. Diba? Okay, nagdibiti po yung mga kabataan nga, katong mga kanang maugtas ka ba nga, mga badlungon, no? So, kailangan na isip po sa kabataan. Muna po tanong no, katong mga minor mo tupod mo sa inyong mga ginikanan di ba dili magbinadlong dili na nga kanang magpagukod pa mo sa mga tanod no.

Okay, salamat do. Santa na taga lower do. Di ano sa Purok do, San Isidro. Carmen, no? Sa iyang silang ipahitabo ng ginang ng San Roque. Okay, so kundi yan dito punta. Okay, no, salamat do sa maging host po tayo sa inyong event. No? Thank you sa pagsalig. Okay, salamat do sa mga officialist na to sa toang GKK, no, diyan sa Purok do, San Isidro, Carmen. Okay, so ito ka 21 na. Okay, yung kining oras no, hatod kira to diyan sa Meadowbrook Palm Plant, no, sila no nagabaligyag mga baratong mga ano na, mga seedlings, no? Katong mga na problema og seedlings. Kung nangita mong seedlings to like mga rambutan o mga lansunis o uban pa, okay, ano lang mo, no, i-contact lang yung CDGR yan. O dapat ay pure nga tablian, no, dali sa itong himpilan. Sa mga gusto mo palit ni ini, okay, available ka na, no? So bisita lang mo dali sa itong studio, no, na itong pure nga tablian. And of course, no, sa itong sabon nga makahamis o makahatag di siya, makawala ni siya mga talumtom sa nawong o dili lang po di siya mga panggang kanang ma-apply, no, sa mga kababaihan kundi po din po din sa mga kalalakihan. Okay, nga to ang kutis mistisa nga sabon mga panggang, no, is barato lang, affordable kaya ang presyo, sa mga gusto mo palit na niini. Okay, so pwede lang po niya i-PM ko ninyo or bisita mo diri sa to ang studio mga pangga, no? O mapalit po da, no? Hindi ano kung taga-Karamin ka, no? Nada sa Argelius Pharmacy o da po, no, sa Dano Pharmacy. O kung taga-Panabo ka, mapalit po da ng mga pangga, no, diha sa Argelius Pharmacy, no? Ang ato ang ginakubtan karon, no? Ang mistisa nga sabon, kutis mistisa nga sabon. O yung kini nga programa po mga kaibigan, ito nga to sa to ang Teramax doon, kung na problema, no, si Mr. kang Mrs. nga dugay-dugay nga panahon mo nag-antos, no, nga uy, sa mani, uy, magtugtugaok lang man nga wa man jambo. Uy, di ba doon makairita ba yan? Kanabalabi na kitang asawa nga naligo na, no, nakapag-prepare na. Then, maabot sa punto ba nga ganang pag-abot na sa time ngayon na maglangga-langga portion, no, talikda na si Mrs. Uy, makairita ba yan? Okay, na mo ka-worry, Ana, no, nanatay Teramax mga pangka. Kay kinino makahatag og dagdag dong og benepisyo ngadto sa mga kalalakihan kung kulang ang ilahang kanang pagka-agresibo, no? Muna nga, napalit na mo. Okay, so bisita mo diri sa itong pinag-affordable, affordable kay itong presyo sa tuang Teramax, no? Okay, napod na mapalit to diha sa Argelius Pharmacy sa Carmen o sa Lano Pharmacy o diripod no sa panabod diri sa Argelius Pharmacy mga pangga. Okay, sa itong oras mga kaibigan, alas 6:54 na. Okay, wala kita'y oras. Okay, magpaalam na ko. Okay, once again, salamat po pag-usap doon sa itong mga sponsor. Diyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located, no, diha sa Barangay Tuganin in front of Barangay Hall. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Okay, diyan po, no, salamat po pag-usap doon diyan, no, kang kang tata, no, Laurito, no, diya sa Barangay Tuganay Prok 7 o da po sa Meadowbrook Farm Plant. Thank you so much. O so wala kita oras mga kaibigan, magbabay na ko. Then og mapon si Mrigapon nga oras. Okay, diri lang gapon, no, sa tong programang Infinite Rock. Okay, sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero po sa 90.9 Light FM. Okay, sa ngalan sa itong buutan na itong Big Boss once again. Okay, salamat din na kang attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. Of course, to sa tuwang technical, giba natin sa pikastawak ni Sir Kevin. Of course, to natin itong mga kaubanan. O sa itong mga dayhan na itong mga tigpaminaw, salamat sa inyong pagkatabay sa dalawang oras. O kinigapo na inyong lamion. Once again, Digitech Lano signing off. So sa tatanan, maing gabi o God bless po sa tatanan. Bye-bye!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Helen Kaobalaw rin si sir kagagulayin di Polog City.
3: Kung ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3, magkulak na ko at to hirap gayon maglisid PCR. Pero gidala-dala na gid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10.
2: Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. O nang dako gid kong pasalamat gid sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Tulay lang gid sila. Huwag gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas sir.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Mau ba? Sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
8: GrowMate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kay ta sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuhi. Dili na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na!
9: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
10: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo guide ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinilang Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ani-ana, sadak bayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Love, diri na ko.
6: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
7: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labi.
2: Love, sabay tagligo, ha?
6: Sige, love.
7: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
8: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay. Ako si Gloria Basas taga Patima Uhaw kay Sinta ng edad karon. Kung gibati sa una kanang dili ko makatulog ng insomnia. So gula antong inom ako ng biga, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
4: Pila ka sa shame ma'am sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape.
3: Ako ah, nakainom ko og nakamurot gyud ko atong isa ka box. Nga dito na ko na na-notice okay akong paminaw nga daan na akong paminaw nya ininom na ko ng paninguton ko nya katong mga narag na ko'y arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuana ko diri oh sa may iil na ko tumurag na kuana na nawala lami na akong paglakaw di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak
4: so yun makapamatood ma'am nga epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
3: Ako gyud na testingan nga maayo gyud ang Mega Coffee.
4: Usay awag nimo ma'am sa mga kailan nimo nga sulayan pod ang atong Mega Pure Coffee.
3: Katong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako gyud ni kahatag sa atong panglawas.
5: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
6: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
9: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading power tin itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo una-una sa ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
10: Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
11: Just C vitamin C plus zinc.
12: Just C
0: ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Kalanda, naun sa manis nanay ni mo? Ngano naglubog naman asa katre?
3: Ay, nasakit si nanay Palanga. Taas kaayo ang yung sugar, Palanga.
2: Uy, ay pagkumpiyansa, Palanga. Pa-in na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule?
2: Power 10 Pro Bio Capsule! Oh, Palanga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
3: Si nanay ug tatay na, Palanga!
2: Naayo na din si nanay ni mo?
3: Oh, Palanga! Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule, Palanga. Sama ka-powerful sa akong pagpanga o pagmahal ni mo.
3: Sana all!
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Make up your herbal capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa migat pure capsule na wagtang ang tanan kung gibatin.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Hindi ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan, hindi ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin na akong pamateron, direct na akong tulog. Unya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So, karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Nakapalit ko po sabon nga Kligel.
2: Mm-hmm.
1: Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos paghantod pagkahapon price pa kayo ang unang ba?
2: Oo ba? Saan mo ni ma'am si?
1: Diri sa East Indy po, sir.
2: Ang singalan na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat mo ha.
3: Clayjo Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjo Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Clayjo Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap.
4: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum. Aso?
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
4: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Kayo.
6: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila sewing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.

dalay ko ng Diyos igsoon, pagkanindo tamalandungan nga makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. Usa ka maing buntag o maing adlaw kayong tanan, mga pinanggan at umatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ng Musika. Adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa dos aning bulan sa September, mga kaibigan mag-igsoonan. O salamat sa Ginoo nga makahimo gihapon kita sa pagprograma karon og uban-uban ta sulod sa kauras og tunga sa pagpamina og mga mensahe gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton og siyang balaang pulong mga kaibigan ko. Medyo nalangan taga may pagasugod mga kaibigan kay nagplaster pa tag mga gamit dinhi. Niabot ko og mga alas 3 sa kadlawon. I mean bago pa rin yung abot igsoon. Yung mga alas 3. Watay tulog kay nagbiyahe tagikan sa Davao City. Oga, salamat sa Ginoo, at least na late man tagamay lang. Makaimog yapang kita sa itong programang Pinagpalang Musika aning adlaw nga Miyerkules magkaibigan ko. O gadalay ko ng Diyos, siya ang Diyos ang hinday kong simbaon o pasidunggan sa itong matag kinabuhi kaibigan ko. Og salamat sa Diyos tungod kay luyo sa mga daghang mga bulaton ang atong programa matagbuntag ato kini madungog. Kung dili man ako ana ato makabanan usab nga may ga-broadcast igsoon. Hulip nga ni kanato sa mga panahon nga di ta magka-broadcast. Na panahon sa igsoon nga pwede ko mag-broadcast pero ato kanang gipili nga ato pud ihatag ang ubang kahigayunan sa ato makabanan sama ni Pastor Richard Dangal yung ako magwang. Ato si Madungog matag Lunes. O niya, mataga adlawng Huwebes si kapatid at kaibigan Pastor Nicobante o Pastor Tim Langgahid. O niya panahon ato makauban usab si Pastor Tinaco, si Pastor Joseph Ayong, usay si Pastor James Kanyamo. Osmond ko, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Live na karoon sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. O nakaukap ang itong programa magkaibigan sa atong mga partner stations din sa Mindanao o sa Visayas. O kasubukin na ko igsoon ay mga radio stations nga na ay technical problem magkaibigan. Rason nga wapagid sila makabalik og on air sama diha sa Butuan City o Hingoog City. O niya, wapad akong bawaan sa rason nga wa na ta madugig soon o wa ba ka maka-on air. Ang Radyo Bandera Talibon Bohol o ang Hot FM Tubigon Bohol, mga kaibigan, makigsoonan. Atong paningkamot, atong masairan, kung naka-on air ba sa wala, kay supposedly ugma mo bihay nako padulong diha sa Bohol pero muraga di siguro madayon kay upat naman kaadlaw nga wa tabadungog dito sa Talibon Bohol mga kaibigan o gabisan pa diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Atong oras karon 11 minutos makalipas ang alas 4 mga kaibigan. Akong isulti ganiyang ganyan ako niabot alas 3 kay usata sa mga dinapit igsoon sa opening, grand opening mga kaibigan sa pinakadakong indoor arena sa tibuok kalibutan, ha, di lang ni sa Asia kundi tibuok kalibutan ang King Dome lamang kalimu sa KOGC magkisuna mga kaibigan. Og nauman ganiya actually di kay gabi nauman siguro mga alas 10 sa gabi kunya nag-fellowship pa sa ato mga kailang ato dito usab napoy pipilangan taga bukid noon nga ato nakaubang sab dito rason nga wala itang magkabiyahe pa uli og ato nalangan ta pagkabiyahe sa dalan nga gisubay ako gipatingkamutan nga makaabot ko para sa atong programa Pinagpalang Musika mga kaibigan mga kaigsoonan. Og salamat sa Dios. By the way, igsoon, nag-hook up ka na to na og salamat sa tanang nag-signify nga ni kanato nga hook up na ang programa Pinagpalang Musika silang istasyonan. Nagun na diha igsoon ganiya ang GIS FM sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then ang King's Radio hinatuan Surigao del Sur, Radio ng Masa,
Sarangani Province, Barangay Radio Bislig City, Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon, Tribal FM San Miguel Surga del Sur, Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og ang Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon, naimutang niya sa Kalilangan, og di usab sa Kalam Tagbina Surga del Sur, ang DXRM nakaukap na kanato og diya sa Kalamba Misamis Occidental, ang may radio, makaibigan. May kasiguro. Radio Kamayulianga Surga del Sur, Power Radio Villanueva Misamis Oriental, Diwan FM Marihatag Surga del Sur, og musa makaibigan ang Metro FM Rosario. Ang atong duha ka partner station igsoon, bagong partner station nato diha sa Davao Region, ang 96.1 Infinite Radio og ang 90.9 Light FM diha sa Panabo City, mga kaibigan. Good morning, Pastor Dan. Connected na ta diri sa Radyo Bandira Talibon Bohol. Oy, na di ayon sa kaira sunong, awa tamahok ka pa. Sulod sa pila kabuntag, takay dako gagamay nga feedback. Radyo Bandira Talibon Bohol. Then, hook up tapod ka na to ang Infinite Radio Tandag City. Dua kabuntag po digsoon nga wa sila makasignify ka ni ka na to. So, atong gi-assume nga wa o sila magka-hook up ka na to ang Infinite Radio Tandag City. Kay bisan tuod usay di ko magka-program, pero ato gina-check ang attendance mga kaibigan magigsoon ng 15 ato mga partner stations na hook up ka na to. At salamat sa Diyos nga madugdag karon kay naginanawag ka na ko igsoon, taga-tandag. Nabalaka sila kay Wada Madungog ang programang pinagpalang musika diya sa Tandag City. Unsa ka kulian, may baluko kung unsay mga rason. At least ato sa matubag ang itong mga tigpaminawan. Hook up na po ka na to ang Big FM diya sa Kapalong, mga kaibigan, Davao del Norte. Ang musab ang Radyo Bandira Kidapawan City. Ang atong partner station igsoon diha sa Digo City, ang Radyo Sapol, May FM, mga kaibigan. Top Radio Bayugan City o ang Rock Radio Bayugan City. Flash FM San Francisco San del Sur. Radyo Bandira General Santo City. Ice FM Wow Lana del Sur. Jet FM Lambon.

0: always good nagka air diri pastor.
1: Magaya tanan kay ikaw na ma.
0: Sa Radyo Bandera Talibon. Pero nibulong ko ngayon naman ko yung mga feedback nga wa daw madungog. Unsa kay asa kay kon anino. Anyway, salamat kayo Radyo Bandera Talibon Bohol. Kay nabalakag ko nga nung wa ta madungog pero matud pa sa Radyo Bandera Talibon Bohol. Nga always man daw sila naka on air. So kung namin nung ato mga listeners karon, tagayin nyo ko ga feedback mga kaibigan magigsunan. Diya sa Talibon Bohol. Atong oras karon mga kaibigan, 16 minutos makalipas ang alas 4. Mag-ampo sa tama kaibigan.
1: Kinabuhi ko.
0: Atong itugyan sa Diyos kining atong pagbanuban sa kanginan. Kanimo, langit ng amahan. Ako nagaduol kauban sa mga tigpaminuan sa mga pinagpala musika diya kanimo. Mapasalamaton sa lang higayon ni mong gihatag ka na mong kami. Makahimo na po sa pagsugod ni mong adlaw, pinagis pag-una ka nimo. Salamat o Diyos, kay gayon ang maghatag ka na ko na magka-broadcast ng taknas kabuntagon. Salamat sa safe travel ng mong gihatag ka na ko. Di lamang ka na ko apan bisang pasatanan na nagbiyay. Og salamat Ginoo tungod kay matagbuntag gawas noon kami nga magpaminaw og mga minsagikan kanimo pinagi sa Luweton og sa Balaang Pulong. Og karon Ginoo Hesus kami nagaduol diha kanimo. Ubas kasing-kasing kanda mo dai gumusimba kanimo. Ubas pag-ila ikaw ang Dios ang ayanday gon simbahan og pasidunggan og pasalamatan sa mong kinabuhi. Salamat ikaw ang Dios naguban ka namo kanunay nagbantay ka namo sa matag adlaw. O ikaw sa bang Diyos nga gaaga ka na mo paduol di akani mo matag-adlaw. O matag-adlaw, amo ka madunguga mag-exulti usap ka na mo si mong kaibulong ang pamagi. O kaoban sa mga tipaminawan sa programang pinagpala musika, anya na po't kami. Andam na po't o Diyos nga minaw o maminsay pinagis sa Luweton o siyong Balaang Pulong magtang sa kabuntagon. O salamat Ginoon ni mong kaigayunan. Og salamat sa mga partner stations o Diyos nga naghataga og dakong bili sa programang pinagpala musika. Sa rason na ningwa sila usab, ningkamot sila nga magka on air on time, ganyan ahead of time aron nag hook up ang programang pinagpala musika o madugog diya sila mga dapit. Salamat o Diyos sila mga sakripisyo o sila mga tinguha. Ako pagampo, Lord, dugang panalangin muna kanila. O Diyos, salamat o pinagitugyan ang tanan. Ako pagampo lamang o Diyos, panay ka maghatag o giya o kaalam ka namong tanan. Aron na mo masabtan o Diyos ang minsay nga butni mo. Aron na. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen.

0: Amen. Salamat sa Diyos minsay sa awit, mga kaigso na magkaibigan. Sa karong pagyod nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Danggalio, broadcasting live din sa Radyo Kaibigan. O din itakbayan sa Valencia, badaw kita sa Radyo Kaibigan 98.5 din sa Bukidnon, mga kaibigan.
1: Sa bawat araw, ikay laging
0: maayong pagpaminaw kang sanid, dal? Dala, gubalani.
1: Walang hanggan.
0: Abusap niya kang kaibigang Evangeline Pilire.
1: Samba kita.
0: Merci Kaulugan, thank you for listening. Kaibigang Ria Daog Artiaga usab og Vlogger Nils. Maayong pagpaminaw og kang Igan G. Lord diha sa Ingoog City. Good morning to Sistina Bautista, Ayuban of Davao City. Nakapit o ganiya sa ila, murag alas 11 ba to? Alas 11 imidya ganiya. Diya sa Davao. Kay akong yapit ang napulo ka pack nga Herviva Coffee. Herviva Coffee nga iyang gi order ka na to. Taon na siya nagpaabot o niya. Ganiya rin kita nakahigayon o hapit dito sa ilang puloyanan diya sa Davao City para lang yun personal nga hatod ang iyang order kay malabihan ang po na mo actually ang ilang ilang puloyanan, ilang lugar. Vilma Cesar, may buntad niya kanimo. Kamusta ikan Vilma? Napit ba ni Rari si Tor ang imong napulo ka pag nga Herviva Coffee ganiya? Jack Estrada, maayong buntag Oga Maria Leonora Gumaga Antoranalina Patok Mihias. 26 minutos makalipas ang alas 4 atong atangan ng balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

Maayong pagpaminaw. O maayong pagpaminaw diha kay bigang si La Sarilia Ando o ba ni Igandodong diha sa Bugkaon na Lantapan. Kanyong tanan diha at mga kaibigan, maay buntag. Kamusta diha ay si kaibigang Dada. Good morning to Pastor Elpidio Ili o ba ni Ate Mrs. Ili diha sa Tawas. Anto Elsie Bayukot Histo. Anto Jerry Binoya.

Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, atong pagkabasaon karon. Mauna'y pinakasintro sa atong programang Pinagpala Musika, ang pamalandong sa pulong sa Diyos. Og atong ipadayon to pagtuon sa libro sa buhat, kining libro sa buhat igsuon, usag manggod ni siya sa nindot ka ipod nga part sa sinulat, no? Episol igsuon, og kung ato tanawang kinisitaghang kaing mga nindot nga mapagtulunan na itong makatunan, pinaagi ni maong narrative o mga pangitabo igsuon. Actually, kini maong binuhatan, Book of Acts, records kini igsuon sa mga pangbuhat sa Diyos, magsumakibigan, og gituan kini suwat kini siya ni Lucas, kini maong libro. Now, igsuon, ato pagkabasaon kini, nakita karon sa Kapitulo 18, kay duman igsuon kahapon atong gipamalandungan while I was in Davao. Ato kita na igsuon ang Kapitulo 17, andi mi ato kita sa libro sa Mateo. Kay ato man kung kita na igsuon nga ang libro sa Kapitulo 17 nagisgot nga adunay gipili o gitakdang adlaw ang Diyos nga ang tanan paghukman niya. Matagos sa kanato igsuon, mag-aatubang sa dakong hukmanan sa Diyos, mga igsuon, magkaibigan. O karon ato kini ipadayon din sa Kapitulo 18, versikulo 1, ngadto versikulo 11, may ato pagkabasahon karon. Ani ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Humani adto migikan si Pablo sa Atenas ug miadto sa Korinto. Didto nakailan niya si Aquila nga usa kaudiyo nga taga Ponto ug ang asawa ni ini nga si Priscilla. Bago lamang sila miabot gikan sa Italia tungod kay may sugo ang emperador nga si Claudio. Ang tanang mga Hudiyo kinanglan nga mopahawa sa Roma. Gibisitahan ni Pablo kining magtiayon didto sa ilang balay. O tungod kay susama sila kaniya nga tighimo og tulda, dito siya midayon sa ila o nag-uban sila sa pagtrabaho. Matag-adlaw nga ipagpahulay atwa si Pablo sa simbahan sa mga Hudiyo nga nakiglantugi sa mga Hudiyo o sa mga Grigo kay gusto niya nga mutuo sila kang Kristo. Sa pag-abot ni Silas og ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tibok niyang panahon sa pagwali sa pulong sa Dios. Nagpamatuod siya sa mga Hudiyo nga si Jesus mao gayod ang Kristo. Apan gisupak nila si Pablo og gisultihan pa og daotang mga pulong. Busa giyab-yab niya ang abuga sa iyang bisti isip pasidaan bato kanila. Mingon siya, sala gayod ninyo konsilutan kamo sa Dios. Wala na ako'y tulubagon. Sukad karon ang mga dili Hudiyo na ang akong walian. Busa, gibiyaan niya ang mga Hudiyo og didto siya midayon sa balay ni Tito Husto. Kining tawana, dili Hudiyo, apan nagasimba sa Dios. Og ang iyang balay anagayod sa tapad sa simbahan sa mga Hudiyo. Si Crispus nga maoy tigdumala sa simbahan sa mga Hudiyo og ang iyang tibuok panimalay mito usab kang Ginoong Hesus. Og daghan pagayod nga mga taga Korinto nga nakadungog kang Pablo og mituo og nagpabautismo. Usa ka gabi ni Ana ang Ginoo nagpakita kang Pablo pinaagi sa panaon og miingon. Ayaw kadlok padayon sa imong pagwali og ayaw paghunong. Tungod kay kauban mo ako. Daghan ang ako mga pinili ni ining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo. Busa sulod sa usa ka tuig og tunga mipuyo si Pablo sa Korinto og
gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Osbon ko, versikulo 11, busa sulod sa usa ka tuig og tunga, mipuyo si Pablo sa Korinto, o gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Igsoon mao kini bala ang pulong sa Dios, ako mo gitapit pagbant ka nako sulod lamang pila ka minutos ato kining tan-aon ato kining pamalandungan mga kaibigan magigsuonan. Atong tugutan ng Dios magigsulti kanato siyang kaybulungan pamaagi samtang atong tan-aon kini mga bersikulo nga atong gibasa karon mga kaigsuonan mga kaibigan. Dili ikalimot igsoon nga adunay magwali nga usahay makaundang sa pagwali sa pulong sa Dios. Although wa tagokom kanila kay wa mo ta masayod sa mga igong rason usab nganong ang uban nakaundang na sa pagwali sa pulong sa Dios. Humang namuwat diya sa simbahan ang uban may resign o bibalik sa ilang secular nga trabaho. Osbon ko, ako nang gisulti din ron hukman sila, apan ako nang gisulti kay usa ka na karealidad igsoon. Lalay mga rason nga nung uban magkaundang, usay tungod sa mga finances. Lisod kaayo ang tinood. I really sympathize ni ato mga alagad sa Dios. Ngayon taon, halos wise will do. May mga anak na pa-eskwela. Nayadlo-adlaw ang panginanglan usab. So ang uban igsuon, mag-antos, ganin uban nga mag-drive na lagwabal-habal palanggit ng taon nga mabuhi ang pamilya. Ang tinood sa ministry igsuon, dili sayon, dili lalim. Sa kinabuhi nila ni Pablo, usa na kagabi ang Ginoo napakita kang Pablo pinagi sa usa ka panaon og miingon. Ayaw kadlok, padayon sa iyong pagwali o ayaw pagunong. Tungod kay kauban mo ako, daghan ako nga pinili nining syudara. Busa ulay mangahas sa pagpasakit kanimo. Igso na pipila kabutang akong gitanaw din ni maong mga bersikulo akong ibasa. Una, there's a challenge for us to continue doing the ministry, magsoon. O gadoon ay pipila karason o nga dapat kita magpadayon. O na, kung kainong doon mo igsoon, na ako'y wali ka ni Addo, sa diyang itawag sa Diyos si Moses. O gipili, arumahimong leader, ipagawas ang mga Israelites gikan sa pag-uulipon sa parao ang hari sa Ehipto makigsunan. Nadili sa yon nga trabaho. Pero kung unsa may gisulte sa Dios nga to kang Moses nang gitawag sa Dios si Moses, ako nakita usab dani sa ila ni Pablo. Ang Dios miingon ayaw kahadlok. Padayon sa iyong pagwali o ayaw paghunong. Una, ako makita din igsoon nga sama sa kong wali kaniadto kang Moses, si Moses was assured of God's presence, makaigsoon, makaibigan. Kung ako kayong tanawon pag-ayo, ato makita din ni sa liha nga kita mamuhat sa bulaton sa Dios, makalaom kita nga ang Dios magauban kanato. The assurance of God's presence. Gitawag nato na siya igsoon sa laing termino sa usa sa akong mga wali kaniadto, partnership with God. Mga kaibigan magigsuonan. Nga naman tungod kay ang trabaho, dako og dili sa yon. Pero usa ka butang nga magkapalipay ka nato o makadasig ka nato,
kanang atong masayran ang Dios atong kauban. Kung imong tanahon diha sa libro sa Juan Kapitulo 9, I think in verse 4, mayingon diha si Jesus, "We must do the work of Him that sent me, for night is coming when no one can work." Now, sa usa ka translation mayingon, "We must do the work." Kung atong sabto namang bersikulo, Christ is involving Himself igsoon in doing the work, in doing the ministry. Ato siyang kauban. Si Joshua usab sa diyang gitawag sa Dios aron ipadayon ang gisugda ni Moses. Mingusab ang Dios as, "I was with Moses, so I will be with you." Igsoon, bisag unsa kabugat ug unsa kalisod ang bulaton sa Dios. O sa kung rason na kita magpadayon, kanang atong gitawag, there is an assurance of God's presence and partnership, magigso magkaibigan. Mabitaw atong katatingon, makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. So, ingon din eh. Ayaw kahadlok. Padayon sa iyong pagwali o ayaw paghunong. Tungod kay kauban mo ako. Mauni ang mensahe, ang word nga gihatag nga tukang sa ila ni Pablo. Ayaw paghunong. Kining pulong ayaw paghunong igsoon, nagiskot kini siya o ga perseverance. Kanang moving forward. Mabitaw nga atog yung gituan nga sama sa mga sundalo, no retreat, no surrender. Moving forward, mga kaibigan, makaigsuunan. Walay atrasay. O akong mga pag-ampo nga why mabakslide ka nato. Kaling tabak sa igsoon, mabalik sa daang kinabuhi. Although, uban, mabalik sa ilang dating trabaho. Now, adtong panahon sa mga tinunaan ni Jesus, sa diya si Jesus, gidakop, gilansang sa krus, onya, gilubong. Ang iyang matunan igsoon, ibalik sa pagpangisda. O sa kanila mo si Pedro. So, mihunong sa pagwali o mibalik sa iyang daang trabaho. Namatod pa din ni ayaw o padayon sa pagwali o ayaw paghunong o makalaom ka na ako kang ubanan. Igsoon, in doing the ministry, God is with us. O natong ingon igsoon, makaya ang tanan kay ang Dios anaaman o kung ang Dios nga labing gamhanan sa tanan na kanato, din igsoon ako nagtuo. Mangko nato ang akong kalampusan. O di tungod sa atong kusog o katong kaibal o kaalam apan tungod sa tabang sa Dios. Now in ministry igsoon, importante gayod ka ng atong ilhon na ang Dios tong kauban. Laktod sulte, in ministry, dapat ato gining buhaton kauban ng Dios. Kaya ang Dios misaad, iya kitang ubanan. Gani kong imong tanawon sa bigsoon ka nang itawag to the Great Commission, Matthew 28. Maugyapon, "And lo, I am with you always." Saad na sa Dios. So sa matag sugo sa Dios igsoon, aduna ang iyang presensya. No, there is a promise of God's presence, makikisoon, magkaibigan. O niya, tungod ni ini, ato nakita igsoon ang kalampusan, kadaugan sa ministry, sa mga alagad sa Diyos, kanila ni Pablo. Now, sa ministry, lisod, gani kung atong tanawon ni igsoon nga si Pablo, nagtrabaho siya.
ang iyang trabaho igsoon kanang gahimo og mga tenta. Pero iyang pagtrabaho para siya magkawali. So daghang mga alagad sa igsoon nga mapugos og trabaho para lang gyud mabuhi og magkapadayon sa pagwali. Nakinumdum ko igsoon, modesty aside, nga I think mga year 1990, early 90s igsoon. Di ako nag-ministry sa Laruas, sakop sa Maramag. Bukid na siya, ako nang baklayon. O ako'y sakyanan, magbaklayar ako. Nay panahon nga mang harvest ko, mang ani ko gumay, mang harvest ko mais. Nay panahon nga maligya ko kamatis. Pero ang akong pagtrabaho, para ko makapadayon sa pagwali. Ganyan ko ingon ako sa Ginoo kung mauni ang pamaagi para makapadayon ko sa ministry din sa bukid. Balag pa mang harvest kog mais o mang ani kog gumay. Balag pa maligya kog kamatis o magtanom kog kamatis. Basta lang ko makawali o makapadayon sa pagwali. Kaya wa may sweldo. Napakoy anak ato sa kabuok. Ibalon taga bangkal igsuon kung sa mong kinabuhi di sa bangkal, why insaktong balay? So natrabaho. Now si Pablo natrabaho para makawali igsuon. So, despite ang tanan, nagmalampuson si Pablo tungod kay ang Diyos iyang kauban. Ikaduwa, matod ba din eh sa pulong sa Diyos? No, kung ato kayong tanahon, mga kaigsuonan, mga kaibigan, nga laing saad sa Diyos.

Inverse din tungod kay kauban mo ako, daggan ako mga pinili nining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo. Now, igsoon kung ako kayong tanahon, o base usab sa context o naunang mabriskulo na pakita kini, in doing the ministry igsoon, there is a promise of human cooperation. Human partnership. Mabitag yapon kang Moses kung hindi mo sa kong wali ka ni Addo. Nga si Moses, action siya og balibad. Ayaw katalaw, ayaw kadlok. Naimong suono si Aaron may mutabang nimo. Igsoon sa matagbulaton sa Dios na agyoy tao nga gamiton sa ginaroon mo imong kaabag or partner in ministry. Nagibuhaton ang Dios o nagi sa ihatag nga tao, nagi andam nga tao ang Dios para mutabang kanimo. Now sama sa tong gibasa igsoon pipila ka mga tao ang gihatag Dios kan ni Pablo. Pipila ka mga tao din eh. Ang giskutan igsoon sila ni si Priscilla. Oh. Nga mo'y nahimong katrabaho ni Pablo kay para sila og bukisyon, tigimo og tulda. O niya, kung impong tanawon na igsoon, lae pa mga partners nila, kini sila ang magawali po, sila si Silas, si Timoteo, mga partners mo na in ministry. Ani na apapod sila si Tito Justo. Nga asa dito misaka si Pablo sa ilang balay usab. Now, igsoon sa bulaton sa Dios kanunay adunay ihatag ang Dios og ministry partner. Og mao gini ako kanang nag-claim Ginoo kung imo kong gitawag para ning ministry. Labi na gyud sa broadcast ministry. Ako nagtuong palangi ka maghatag ka namo og ministry partner. Uban ani, partner nato sa mga pag-ampo kay nakilan mi mga pag-ampo. Ikaduwa, partners sa pagtabang financially. Kay every time mo dagantos ka ng igsoon, kailan magkita pang fuel. O niya, lain pang partner nato igsoon para makabalayin ta hook up sa lang istasyonan. So na mga sponsor nato usab. O usaan ni ang mga produkto igsoon para nako partner in ministry gihapon. O kinipila ka individual igsoon. Alang ka nako mga tao ang gihatag sa Dios aron palayuan kita dili lang sa pag-ampo apan sa mga finances usab. Uban kanila igsoon, gapadala ka nato wa nako kinimailan apan mga tao gipanalanginan sa Dios sa iyang pulong nga ilang nadungog dinhi sa radyo. Busa bala ginagmay. Gapadala sila kanato. Og nalipay kay ko sa mga tao nga naa ilang kasing-kasing andam usab magaingon Ginoo. Di magiko makawalig insakto pero pwede mo ko gamiton as partner aron paluyuan ang mga gawali sa pulong sa Dios. Now igsoon sa ministry na ni Pablo. Adlaw papaulay mo adto sa dito sa sinaguga, simbahan sa Maudeo aron pagwali o bang adlaw adto gatrabaho siya. Pero pag-abot nila ni Silas o Timoteo gikan sa Macedonia, ako ning gitan-aw kay muntanaw ni igsoon diya sa Corinto, nadala na sila o mga hinabang gikan sa simbahan sa Macedonia igsoon o tungod ni Ana, na isuporta nga gihatag ato kang Pablo, busak ingon diya, gigahin ni Pablo ang iyang tibuok panahon sa pagwali sa pulong sa Dios. Lasulti ni undang siya sa iyang trabaho, kay naana po'y nagsuporta kaniya. So sa ministry igsoon na ay nag lakaw o adunay nagpadala. Kung atong tanagson ang libro sa Roma, kisa kunin mo ato kung why magpadala. Moabot na diya igsoon sa pagtuon diya sa libro sa Roma, one of these days magsuonan. Now, makibigan, ato makita din eh, tungod kay kauban mo ako, dagan ang ako mga pinili nining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo igsoon na mga panahon usay kanang magmaluya ta
isip mga alagad sa Dios. Pero ato naon, kanunay giandam ang Dios nga matao, nga atong mahimong kauban, mahimong katabang. Mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Busa, matupis sulod sa usa ka tuig og tunga, mipuyo si Pablo sa Korinto, o gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Nganuman nakahimo siya sa pag-stay dito o sa pagwa sa pulong sa Dios, kanay mga tao niyang gigamit aron paluyuhan si Pablo sa maong ministry. Ikson ikaw nga naminaw sa programa Pinagpala Musika, nalipay kay ko. Nga usak ka sa naminaw, igsoon sa programa Pinagpala Musika ban kanato, taw-taod na nga naminaw, nalipay kay ko nga masayran gibag-o sa Dios ang inyong kinabuhi, nalipay ko nga masayran na paduol mo sa Dios. Every time mo adto ko sa mga kabaranggayan ng mga tao, mo duol ka nako, uban ana mo hilak, mo gakos pasudan, nalipay kay ko, diehard kay kong listener nimo matagbuntag, dili kumpleto kong adlaw kung dili ko makadungog sa pulong sa Dios imong programa Pinagpala Musika. Mga butang, maka-encourage ka na mo nga magwali din sa radyo. Kanang among masayran igsoon kung noon sa ginabuhat sa Diyos diya kaninyo nga napanalanginan mo sa pulong sa Diyos. Ug ako pa rin naghagit kaninyo igsoon, paluyoy kining ministry, human ka nakadungog sa pulong sa Diyos. Human ka napanalanginan sa pulong sa Diyos. Paluyoy kining ministry sa mga pag-ampo magkabing igsoonan. We really need prayers. Kaya sige, migla kao. Halos way paulay. Labi na ko, murag way paulay. Pastor Richard, wapoy paulay. Si Pastor Nick, wapoy paulay. Kay dagang po ministris, ang gihatan si Jesus nga to kaniya, maupod si Pastor Tim. Onya,

nay kusog nga istasyonan nga gahangyo nga hook up ta dito. Pero wa pa na ako i-finalize igsoon kaya ako pang nahuna ang pangbayad kaysa diya nga mo oo ka, mo pirma kontrata, mo bayad makagdaan, una. Tawag na siya nga pay before broadcast. Ano maginakasagaran ang requirement sa mga radio stations. So yung nakulatis ako, tamang pizza 5. Kaya mo na siya i-finalize kay dugang budget na po ni igsoon. Dugan na po nga gastuhan na matagbulan, pero yung unako, Lord, ikaw magatagbo sa gikinahanglan. Na yung mga sasunan ng igsoon, nga nalipay kay ko, ginhook up ang itong programa. Nga libre. Salamat sa yung sakripisyo o voluntaryong pag-hook up sa programa Pitagpala Musika. Na yung ubang istasyon ng igsoon, nga usay mga nahuna mi, nga kung ibaday yung babae o dili. Mga importante, igsoon, nga mutix mo kanamo para mabawaan namo nga naigapaminaw sa mga istasyonan. Ang inyong pag-text kanamo, kung di ka ba lumutix, ina yung apo, apo, text si Pastor Dan, aning numero? Ina siya kapaminaw ko sa programang Pinagpala Musika Matagkadlaon. Kanaigso, makatabang kanamo kung amo bang ipadayon atong programa sa mga istasyonan. Kay timan idiri si Pablo sa nakita niya nga wadawata ang pulong sa Diyos. Ibiya sa mga lugar. Iunyawa na ko ito lubago ninyo. Kaya ako nang ibuhat na akong buhat, akong dapat buhaton. Pero wa mo to. Busa mi biya umiadto sa laing lugar, si Pablo. Igsoon, ako nagtuo, ikaw, nahimong tigpaminawan sa programang Pitagpala Musika, kaya ang Diyos na iplano kanimo. Ako pag-ampo, nga padayon kang gamiton sa Diyos, paluyuan ang programang Pitagpala Musika sa mga pag-ampo, unya pag-share sa uban base sa imong dungog, pag-sulti sa uban nga minausap sa programa Pitagpala Musika, posible imong kaila, imong anak, imong igsoon, imong igagaw, imong paryente, imong sultian nga maminaw sa programa Pitagpala Musika matagkadaon. O di ba ka mag-share ka sa Facebook Live para daga makadungog sa tong programa ang Pitagpala Musika magkaibigan, unya uban kanato usap partner nato in finances, labi na gyud sa pagsuporta financially sa programang Pitagpala Musika. Ako, ikso, nagtuo. Nakailuna sa matag ministry. Di lamang din sa radio program sa Pitagpala Musika. Bisan pa diya sa ministry, nga asag ka ni sakop mga kaibigan mga iksoonan. So, dalay ko ng Diyos. Ako nagtuo, ang Diyos na ipagabuhaton. Nga sama sa ilang paggamit kang Pablo. O bisan pag kang Silas og kang Timoteo, kang Pedro og uban pang magsasangyaw. Ako nagto ang Diyos usab na ay pagabuhaton diha si mong kinabuhi kaibigan. Ang ako lang, may mga ginoan ni ako, gamit ako, alang si mong kaimayaan, alang si mong bulaton. Dalay ko ng Diyos, at ang ito pagampo mga kaibigan, itong oras karon, unto pala 5.

ang kauban. Makalaong kami og dakong kalampusan. O bisna unsa kalisod sa ministry, makaya namo ang tanan kay ikaw anaman. O salamat sa buong Diyos sa ding imo kaming gisugo, gitawaga, arumamuhat. Nagkagiandam ang mga tao nga mutabang ka namo. Mga tao nga mahimong ministry partners sa mga pag-ampo, sa mga pagdasig, sa pag-share nga to sa uban o pagbalo sa uban sa programang Pinagpala Musika, sa pagdasig sa uban, sa pagpaminaw usab imaong programa. Og salamat ang uban usab imong gitawag aron imong partner sa financial nga aspeto sa ministry. Lord, salamat sa ilang gugma sa imong bulaton. Kabisad importante kayo ang kwarta sa ilang panginabuyan. Apan salamat nga ila kining gi-share aron makatabang sa matag ministries nga imong gisali gani kanamo. Lord, ako pag-ampo o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nga padayon ka mag-raise og mga dugang pang mga ministry partners. Labi na gyud Diyos sa pagpaluyo sa programang Pinagpala Musika kay kining programa. Imong gigamit kini ani katapusang mga panahon. Aron dagka makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Dagka mga tawo paduol diha kanimo. Dagka mga tawo ang maangkon ang kabaguhan sa ilang kinabuhi. Dagka mga tawo makadawat og kaluwasan. Dili pinaagi kanamo, dili pinaagi kanako. Apan pinaagi lamang kanimo Ginoo Kristo. Salamat Lord. Og ako nagtuo matag usa kanamo Lord. Nagaylo na diha si mga bulaton. Gamita kaming tanan alang si mong kamayaan Ginoo. O karon o Dios, ako nagaduol diha kanimo. Ikaw ang ginakailas ng tigpaminawan karon og nasayod ka sila mga heart desires. Nasayod ng Ginoo sila mga pre-request kung unsa man kana ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus Lord. Ikaw Ginoo, paday magapamuhat o magahatag o katubagan sa butang ilang ipangandoy o ipangayo diha kanimo. Kung ka na Ginoo mga financial nga panginala ako nag-ampo Lord sa pangalan ni Kristo Jesus nga may among giila tinubdan sa tanan Lord, itagbo ang tanang gikinanglan sa mong kaibulong pamagi. Uban ka lang o Diyos nagipangbati sa lawas. Ikaw ang doktor sa mga doktor o diya kanimo walay imposible. Imo na kita o Diyos ang mag-iksunan karon uban kanila. Nagunit silang radyo. Uban kanila nagbayaw silang mga gamot. Uban kanila ang ilang kamot anaas sa parte sa lawas nga naibalatian. Uban kanila ilang kamot anaas silang mga dughan. Lord, kung unsa magibati sa lawas o kung sa panginalan ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, maangko nilang butang ilang ipangandoy, kaiwan sa balatian, kasulbaran sa mga problema, o mapagtagbo sa tanang gikinanglan. Salamat Ginoo. Uban ni uban tayo matag-usa ka namo karon. Sa ang paggawas gikan sa mga puloy-anan, ako pag-ampo, Lord, tabuni kami sa mga mili nga dugo. Malikay kami sa mga disgrasya. Halos matag-adlaw na ay makita nga na disgrasya sa kadalanan. Na mga kinabuhing nakalas gumikan sa disgrasya, ako pag-ampo, Lord. Panalip di kaming tanan. Malayo sa mga disgrasya. Diya sa kadalanan. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ang maangkon o Diyos kanunay ang kusog-usab ang magikinanglan. O karong adlawa, magmalampuson kami, magmadaugon kaming tanan sa ang pagkabuhaton alang si mong kamayaan. Salamat Lord o kini mo pag-ampo. O salamat Ginoo sa mga partners in ministry. I declare more blessings mana kanila. Mga radio stations, mga sponsors, mga prayer partners, ako pag-ampo, Lord, more blessings, mana kanilang tanan Ginoo. Salamat, Lord. Kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoo, maluluwas, giampo kining tanan.

0: nga nakita. Amen ang Diyos may tinubdan sa tanang butang. Amen kanunay ko nagpray sa imo. Mga lakaw, labi na sa misyon mo, Pastor Dan. God bless you always, mahal na mong Pastor Dan. Salamat kaibigang Helena Pareha. Salamat usab di lamang sa pag-ampo, apil usab no, sa mga financial nga tabang nimo para sa ministry. Salamat igan Helena Pareha o Babis Lake City. Salamat sa pulong na imong giwali, Pastor. I'm bliss kayo. From Mihao, Kidapawan City. Salamat sa pulong nga among nabati karon na Pastor Dan from Pasili, Nilse. Ting-ting atuan buka di idea sa Mihao, Kidapawan, maibuntag. Consolation Boy Sir, matod pa niya, salamat gayud sa manindot nga balaanong minsay karuna, buntaga. Pinagi ka ni mo pa, Sudan, dalay ko ng Diyos, sa glory to God, igan Consolation Boy Sir. Yunila Santo Dawanas, matod pa niya, salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan karon nga buntag. Yunila Dawanas ni sa Kibington, impasog ang bukid nun, salamat ikay, igan. Angelina Pilar Kausa, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Kao na yung kong naminaw sa pinagpala musika. Labi na Giyodas ang pulong sa Diyos. Salamat din kay Igan Evangelina Pilar ka. LC Pinalumansay Usa, may buntag kanimo. Salamat kay Lord sa imong pulong o nga imong gipaabot pinagi sa kinabuhi ni Pastor Dan. Nga diin nakahataga kadasig sa pagpadayon gayod sa pagpamuhat sa imong gisangon kanamo. Glory to God. Amen God. Igan LC Pina Lumansay. Angelita Riponte, may buntag diya kanimo. Diya sa bandaga. Helena Kabala usab. Salamat kay Pastor Dan. Kupito akong adlaw nga makadungog ako sa pulong sa Ginoo. Ngayon mong ginawali. Glory to God. Randy Bertodaso, Lord de Celeris Sinabreo, Oga Pasili Nilsi. Salamat sa pagpaminaw sa program Pitagpala Musika. Ubay-bay gyud kapabot itong binsay di ato basahan tanan, Rusan Agiri Usaba. Good morning, Pastor Dan. Pre-request ko na maulian na akong mama kay ginaubos siya. Oga Kalintora. Yes, Igan. Oliveros ke, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos nining sa iyo sa kabuntagon. Salamat sa pulong, Pastor Dan. Nga maoy magkapadasig. Ang ngayang Diyod nato, ibayaw atong kinabuhi sa Diyos. Amping always, Pastor Dan. Watching from New Israel, mga Goy, Bislig City, Surigao del Sur. Salamat kay kaibigang Michael. Salamat kay kayo. Salamat ating tingin. Yes, Lord. Amen, Pastor Dan. Unta makaya nako ang kinaiya sa akong bana karon. Igan, kung unsa man ka ng kabugat ni mo tungod sa mong bana, pailob lang yod niya pala niya sa pag-ampo. Dilan ako i-mention ang pangalan kay basta namin ang mong bana, masuko ang mong bana o niya. Kining imong pre-request. Ricky Quesada, may buntag diya kanimo. Pasudan, salamat sa pulong. Naminaw ka sa Infinite Radio, diya Standard City. Salamat kay kayo. Nagpaabot ko nga na emotex ka na to diha sa talibon. Gawat ko na emotex na ko. Morning, Pastor Dan. Always tuned ko na minaw sa pinagpala musika. Magpaampo ko sa akong baratian. Salamat from Lynn Lupian Clarin Bohol. Taga Clarin, may buntag diya kanimo. May buntag, taga Clarin. Salamat sa paminaw sa mga pinagpala musika. May buntag mo diya kaibigan. Unsa may ato? Yes, Igan. Unsay ato, Igan? Oy. Oy, madung akong ako palungon na kay madung akong tingo ga akong palungon na. Komo tawag mo palayog palayo sa radyo unya isulti pailaila unsa atong tuyo. Always yud ko naminaw sa pinagpala musika. Magpaampo ko sa Martin. Yes, igan. Okay. 540 palayog. Hinay palayo sa imong radyo palayog be palayog. Kusog imong radyo madug atong imong tingog dire. Palayo sa imong radyo igan, palayo sa radyo palayog. Komo tawag mo muhangyo ko palayo. Palayo mo sa radyo ha kay madungog inyong tingog. I mean, mubalik atong tingog gikan sa radyo, balik diri sa atong dinis atong microphone. Igan. Hangyo ko igan palayog palayo sa radyo palayog. Palayo layo gamay sa radyo inay imong radyo palayog. 340 palayog palayo sa radyo. Nakaila ko sa imong nga mensahe pasudlan from Nil Nil kagat kagat. Oh, 540. Oh, may butang di mo igan. Ay, madugin ako. Igan, ako sa Palungon na. Madugog man ako akong tingog sa imo kahit kusog imong radyo. Ako sa Palungon, Palungon saan ako. Oh, okay ka na? Layo na sa radyo? Hello, Igan. Ah, kung tingog ito madugog, ako ning off. Pasensya pa mo tawag mo, palayog, palayo sa radyo. Di ba kahinaya yung radyo, ha? Nailaing cooler igsoon. Hello, may buntag ni mo diya kaibigan.
1: Hello, Pastor Dan, good morning. Si Bibi Kabasa ni Pastor Dan.
0: Bibi, yes. Nag-hook
1: up din sa Libon.
0: Okay. Kada buntag ba nga nag-hook up sila or karon ra?
1: Karon pa, Pastor Dan. Mga nanawag ko ni mo.
0: Oy, karon pa. So, mag-confirm tong gisulti po sa uban. Kay diri man ko nag-notify man sila nga always daw sila gahook up. Basig inyong radyo ra naay problema, ato lang issue ra. Or
1: de karon pa na Pastor Dan, aminaw mami every morning unya. Karon pa nag-hook up.
0: Karon pa.
1: Oh, ganina ba? Four.
0: So pila ka adlaw nga wala hook up.
1: Karon karon pa natong sang adlaw natong sang adlaw pod wala gid sila nag-hook up kay nag-monitor man ko Pastor Dan kay dagan lagi yung nagpualog, ano sa Diyo ka mong alis sa libon. Kahapon, di rin mas Pastor Rocky.
0: So kahapon, kahapon, wa sila hook up kahapon?
1: Wa,
0: okay. Wa. Namang ko din iyo, ang iyang feedback ganiya, naman din, may naman siya karoon diya, ang taga talibon. Basi taga radio bandira talibon, basi pwede niyo ko tawagan unya, ah? Tawagin niyo ko para atong ma-explain eh. Taga radio bandira talibon. Kay always yun naka-air diri pasudan matod pa niya. Okay. Salamat ikan, Davis. Rawag. Salamat ikan kayo.

0: Hello, maayong buntag ni mo diyan, kaibigan. 540.
1: Hello, Pastor. May buntag.
0: May buntag. Igan, so salamat nga nagpalayo kasi mong radyo. Kay ganiya, na sayang akong oras ang panahon. O balik-balik, o sulti nga, pahinayan ang radyo.
1: O, di pahinayan na ako, Pastor.
0: Okay.
1: May buntag.
0: May buntag. Kolonya, okay. Unsay ato, Igan?
1: Nagkuanan ko, Pastor, nga kami, taga-adlaw, mga kami na sa inyong programa. Tapos, gampo po ni nga kanunay nga na ida provide sa inyong mga produkto. Kapalit tayo po sa inyong produkto, Pastor.
0: Salamat kay Igan. Dako na kayong tabang para sa ministry, ang inyong pagpalit. Dako na kayong tabang.
1: Ano, kana nang gidong food ko, Pastor? Kaya, ang saong pag-apil sa kanada kang kuan, Pastor? Kanang,
0: kaibigan?
1: Pastor. Okay.
0: Bisita mo diri sa Valencia atong opisina na diri sa Atbang sa NVM kanang ibabaw sa Bangko Makati. Bisita mo Lunes, Miyerkules ug Biyernes.
1: Atbang
0: sa NVM na ibangko diya, itaas sa bangko na diya atong opisina. Sige iga na, sige salamat kay tawag ha. Pwede ka matawag uto niya uman sa akong programa. Okay, salamat. Walay imposible sa Dios. Salamat kay Pasudan tungod sa imong programa kada adlaw nimo akong madasigon sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa iyang pulong nga kada adlaw madungog from Nui Magbanua. Nailaing cooler igson at usan ni nga tubagon may buntag nimo di kaibigan.
2: May magtag pastor.
0: Yes, taga-asa ni og kinsa ni palihog?
2: Si Kuani Pastor Dilia taga Rosario ni.
0: Taga Rosario, Agusan del Sur.
2: Oh, when lain ang akong gipaminawon pastor kada buntag ni mga kaskwatro magpaminaw ko.
0: Okay, salamat di kayo sa pagpaminaw igan sa programa diya sa Rosario ha. Salamat di kayo.
2: Oh, murag 1 year na pastor ang akong sigig.
0: Okay, salamat niya. Ingna imo mga kauban diya, mga silingan, kailang mamina usab sila, ha?
2: Oo, oh, pastor. Okay. Kuwan ba ya, pastor, karan ang diri sa istasyonan sa Rosario kam kuwan? Ito na.
0: Metro FM.
2: Metro FM, pero 0.9 na karon, pastor.
0: Oo, bago ilang frequency karon, bago ilang frequency.
2: Oo. Oh.
0: Sige, salamat Iga na, salamat. Sige, ha. Salamat sa pagtawag. Yes, salamat kayo. Lipay ko na nitawag taga Rosario kay Muragwa Manggud tay texter nga taga Rosario. So nalipay ko nga nitawag ka na to. No? Salamat din kayo taga Rosario. Salamat sa pagtawag. Morning Pastor Dan, patabang kog ampo pastor sa akong gibating hemorrhoids. Okay. Kin kabal, yes, may buntag di kanimo. Rosinda Pangilan, may buntag. Tatay Francisco Yanong, yes, wala imposible sa Ginoo, mahimo ang tanan. Glory to God. Salamat kay Sistina Bautista of Davao City. Grabe. Kana makapatulo sa luwa ba kanang support nga gipakita. No, salamat igan Tina Bautista Ayuban of Davao City. Ako ang pag-ampo kanunay, manaka ninyo. Di ba gid nato mausay mas specific ampo dini sa radyo. Pero makalaong gid mo sa mga pag-ampo, Sistina, salamat igayo. Og salamat usab gabi nga balag ting tulog na. imugig kong tagahigayon nga makahapit diha og mahatod ang coffee nga tataw na po nimong gi-order. Gawas makatabang kaninyo, makatabang usab ka na sa ministry. Og salamat po nga sa imong padayong pagsuporta, Sistina Bautista Ayuban. Akong pag-ampo usab na kanimo. Og kang mamamunit usab, mamamunit, may buntag diha kanimo. Igan Diding Sibog ang tagiya sa Lamiang Litso Manuksawao. Salamat Igan Diding. Ipatronize nyo ang Sibog Litso Manok mga kaibigan kaysa matag litso yung palit na anay dakong tabang para sa atong ministry. Sibog Litso Manok, Diasawao, Banisilan, Salawagan, Quezon o Kalilangan. Napasalilaing baligya po diya sa ilang litsunan ang naramo diya mga kaibigan ko. Gay panagihan kini ni kaibigan Diding Sibog. Kaibigan Nelson and Bibing Dulo, salamat. Kahapon ila kong ipadadaan gabi. Salamat di kayo. Gabayan sini sila o ga-rubber diha sa bayugan. Salamat, igan Nelson and Bibing Dulo diya sa Philly Bayugan City. Ang ginong Diyos magkapanalangin sa inyong negosyo. Igan Rubicento, salamat di kayo. Sis Bibi diha sa... Wala ko kailaan eh. Wala ko na ako di makita. Sis Bibi diha sa Lagunglong. Sis Bibi, salamat di kayo. Nalimot ko sa iyang pangalan. Iyang apelido. Salamat di kayo sa inyong... suporta no para sa bulaton sa Diyos. Diapog kang Mama Inday, Nana Inday diha sa Gusa. Base ugma itugot sa Diyos diha ako sa Cagayan ugma. Order po ni sa itong produktong Haplas coffee. May buntag ni mo diha Mama Inday o Bagusa. Kaibigang Rubicento, dagang salamat kayo. Good morning, Pastor Dan. We bless your ministry in your radio program as a Chris, as chairman of Villanueva. Bless kayo mi Pastor Dan o labinagyod ni Pastora Jessica Ann Roslyn o si Michael Pipin. Si Pastor Elmer o kasla ni sa Villanueva. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo, Pastor Elmer Ocasla. Og salamat po sa itong partner station diya, ang Power Radio, katabang og promote sa itong produkto. Salamat din kayo. Engineer Roy of Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Kaibigan Almalo Trago, Bito Lamblak, Lumiston. Kagawad Mayang de Villeres, kagawad Inadanggalyo, dagang salamat. Sa suporta sa programang Pinagpala Musika og sa ato mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat og sa mga kaibigan diya sa Kulasihan. Salamat kayo mga functionaries kaibigan o ato mga membro diha. Mga Igan, manamilit na ko at igong oras. Kay mo ato ta sa atong Mindanao Visayas Headlines. Bueno, sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandanggalyo. May buntag di ay kaibigang Disa Idagan diya sa Intavas. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: May buntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lord na apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada, magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E formiro ako na itong do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon, ihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay... Kagrasya sa Ginoo, Pastor. Pagkabuntag kay... Nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong ito, na akong magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong naging ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayog gid ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nagamit ka og Vegemax og aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jud kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa nay problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana.
0: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
5: Si Julieta ni nga Sub-Salon Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Mag-testimonya lang unta ko sa Vegemax. Ako ang anak, Pastor, kay na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang auto tungod sa computer.
0: Okay.
5: Unya na ICU siya, Pastor. Nya, dili siya ka-istorya, nalibat iyang mata, dili siya kakita, dili siya kalakaw. Unya, kanang dang tagtulo kaadlaw siguro, Pastor, gikan pag-admit na mo, ang gisulod na mo siya sa ICU, Pastor, gipatake na mo siya o Vegemax. Kaluyan sa Ginoo, Pastor, naulihan na dyan siya karon.
0: So, okay mo anak, nagagawas na mo?
5: Wala pa, Pastor, pero karon sa adlaw, makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
0: Ay, salamat. So, samtang na sa ICU, inyong gipatuloan niyang baba sa Vegemax?
5: Oo, oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
0: Sige, igan, patay ng igan sa pagpainom, ha? O, patay ng puta mag-ampo nga maangko niya ang kompletong kaayuhan.
5: Oo, oh, salamat kayo sa inyong Vegemax, Pastor.
0: Okay. Salamat, igan, sa pagtawag. Salamat, igayo.

0: Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, uban-uban ta ang tudalasay sa atong siron kining pipila ka mga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula ug mausab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplasa. Adlaw Miyerkules karon ug gapit sa 2 sa bulan September 2026. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang produkto nga Vigimax, mga kaibigan, oil ang suludaan ni Ugdili Powder. Gibuhat kini sa 25 kamatanom o kinigi panalanginan sa Diyos, sinundan igsuon, dagan kaayo ang nangaayo. Gamit lamang usa ka simpleng kapsula nga gibuhat gikan sa 25 kamatanom. O mao kini ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Kamusta mong tayo, mga kaibigan, na kung ninaot sa gihapon, alam mo diyan nagkapadayon sa pagpaminaw? O banuban tayo doon sa is, mga kaibigan, ang ato programa, madungog kini din sa Dakbayan sa Valencia sa 98.5 Radio Kaibigan. O nakaukap kita sa laing pang kalpin, kurinta ka mga estasyon ng Igzon din sa Mindanao o sa Visayas. Ang produkto nga Vigimax Igsoon, lalaki mga sakit ang matagag alibyuan. Problema sa tutoy, uban ay hubag, uban ani na ay kuano, na ay ay lasag tawag tay kay ga programa ko tay. Ay lasag tawag. Ay lasag tawag Tatay Francisco ayat sa agay ga intro pata. Ang atong produkto nga Vigimax, mga kaibigan, magigsuonan. Base sa mga testimonies, ato kining gitawag nga all-in-one. All-in-one. O sa lamang kaklaseng kapsula, apan halos tanang sakit matagag alibyo, mga kaibigan, magigsuonan ko. Naay usag ka OFW, nagtrabaho sa Hong Kong. Naay problema sa tutoy igsuon ni Paul, inipalit og duha ka grapa. Onya ni balik sa Hong Kong, dala niya ang duha ka garapa. Onya mitix na po siya kanako, pastor, pwede ra ba ko mag-order ko otro kanang Gcash lang ko? Pwede ra kain ako i-Gcash? Pwede ra. I mean, pwede rin niyo ipa-Gcash din ka na to ang payment, ha? And then, murag iyar pong ba na mo may padala dito sa atong produkto kanila panahon nga marut na tong iyang duha ka garapang gidala. Ubay-ubay na gyud nga naay problema sa tutoy igsuon nga natagaan o kasulbaran tungod lamang sa pag-inom sa atong produkto ang Vigimax Plus. Kung usa ka sa nakaangkon o kaihuan igsuon nga naay problema sa tutoy, posible nakatawag ka na kaniadto. Apan kung malipay kay kong masayran ang development ana, follow-up testimony igsuon. Kung naa ka gapaminaw karon, malipay kong masayran, kamusta naman ang imong gitestify kaniadto mitungod sa problema sa imong tutoy? Uban ani na ibuslot, uban ani na gubag, uban ani gabasa. Igan malipay kay ko makatawag ka. Otro, samtang na programa ta din sa atong Mindanao Visayas Headlines, ipaabot ang testimony sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vigimax o di ba ka sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. 40 minutos pa lipas alas 5 garon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dili mo ubo sa 6 katawo patay human nawad-an sa kontrol ang usa ka van sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Murag maoning ilngig nga disgrasya igsuon nga ko nakita gabi sa Facebook. Ato atangan na detalye ni ini mga kaibigan ko. Samtang suspek nga nisulay paglugo sa 14 anyos nga dalaga sikop sa Mati City.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Osaka, 58 anyos nga lalaki nakit-an nga nagbuyod patay sulod sa iyang panimalay sa Libuna, Bukidnon.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Laing ulan tudling sa ato mga balita, mga kaibigan.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: 11 kabalay na ugdaw sa sunog sa Luon, Bohol.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: medyo dadagang mabalay igsoon ang naugdaw gumikan sa sunog dito sa Luon na Bohol. Ato atangan ang detalye ni ini. Og sa atong balitang hiligay noon,
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Pagpanglothang sa Niway, Iloilo, hired suno sa hippies ang pulis.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Mga kaibigan, mo kadang uluan tudling sa atong balita tud kadato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O galing adunag kay mga concerns may tungkol sa itong produkto, mahimo kang mutix, ipaabot ay mong pangutana, dini sa itong numero nga 09-27-71-12-112. Usbon ko, tanan nga pangutana, itiks lang, ay itawag ha, itiks lang sa numero 09-27-71-12-112. O galing adunag kay testimony. Pwede ka mutawag igsoon sa maugyapong numero malipay kung mutawag ka kay at least magka-follow up dahin ta. O niya para maklaro ang testimony sa kayuan na naangkon gamit ang produkto ng Vigimax. So, ginkarits na ko nga itawag lang igan. O pwede po i-text or i-message din sa atong messenger o sa atong i-comment sa atong Facebook Live karon. Pero kung imong itawag, mas nindot igsoon. Busa ay kaulay kadlok, tawag ka! Ipabot ang testimony. Pasalamat sa Diyos ka na ayaw kagamit ang produkto nga Vigimax or Aroma. Kung nakatawag ka na kaniadto sa masisulti ganiya, problema sa tutoy, uban pang sakit igsoon, nga murag imposible nga maayo, apan naayo gamit ang atong produkto nga Vigimax, obas pag-ampo sa Diyos igsoon, malipay kung makatawag ka otro para sa follow-up report or follow-up testimony, magkaibigan mag-igsoon ang to. 48 minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Zamboanga del Sur, mga kaibigan. Dili maubos sa unom katao patay human wad-an sa kontrol ang usa ka van sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Aron hihatag kanato ang detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dili mo ubos sa unom ka mga tao ang ikatahong namatay samtang ang uban nakaangkon og magsamad ug bunlog sa kalawasan human sa usa aksidente nga naglambigit sa usa ka passenger van eksaktong alas 12 sa adto kagahapon adlaw September 1 2026 didtong dapita sa may National Highway Barangay Paglaom lungsod sa Dumalinaw Zamboanga del Sur nasuta sa pasyon ng imbestigasyon nga usa ka silver metallic nga van Toyota Hiace nga nagbiyahe gikan sa Ipil Zamboanga Sibugay ug padulong utang adto sa Pagadan City nga nagkarga og mga pasahero nga gituo ang nawad ang kontrol o mibangga sa usakarang kapar nga wing van o pipila ka mga motorsiklo. Tungod niini, pipila ka mga tao ang gidiklarang kapatay sa lugar mismo sa aksidente. Samtang aguban, nakaangkon ng mga samad o daling gidala sa nagkalain-laing ospital sa Pagadan City alas sa medikal na pagtampal. Sa pagdukdok ng balita, ang mga identidad sa mga nangamatay o nangaangol, ingon man ang kagrabihon sa ilang mga samad, padayon pang ipahibalo o gitino o nagpadayon pa karon ang dugang investigasyon sa kapulisan. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Zamboanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang iyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Gipo, Zamboanga del Sur sa Barangay Radio, mga kaibigan. Naitawag ka na to kay buot mag-testify, pwede ka matawag otro karong Tatay Francisco. Kay mag-testimony daw siya. Samtang paabot sa tawag, laing balita mga kaibigan. Suspek nga ni Sulay paglugos sa 14 anyos nga dalaga sikop sa Mati City. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigan Noenim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sikop sa mga otoridad ang suspect nga nisulay paglugos sa 14 anyos nga dalaga sa Barangay Don Martin, Marundan, Mati City sa gipahigayon nga hot pursuit operation. Base sa report sa Mati City Police Office, giila ang suspect sa pangalang alias Bulldog, 36 anyos nga residente sa Barangay DMM, Sakop sa maong syudad. Sumala pa nga pauli na unta ang biktima sakay sa pedicab sa maong suspect dihang giliko niini sa kalibunan ug didto gisulayan sa paglugos ang biktima apan wala kini nagmalampuson tungod kay Taekwondo expert ang maong dalaga. Nasayran nga nisukol ang biktima apan nabunalan sa suspect ang biktima sa agtang. Apan nakapangayo kini og tabang sa residente sa maong lugar, rason nga naluwas kini. Gilayon usab nga nitanyag og reward si Mati City Mayor Joel Mayo Almario sa makatudlo og impormasyon sa suspect resulta sa pagkasikop niini. Sa kasamtangan, balhog na ang maong suspect sa nasangpit nga police station og nakatakda ng pasakahan og tukmang kaso. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy sa maong report ng dukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Dini sa Takbayan sa Valencia ang produkto ng Vigimax mapalit sa Alquino Emporium. Natay Kohler, ngabot magpabot og testimony. May buntag ni mo diha, Tatay Francisco.
4: Normal na gusto na akong gibate pa ito.
1: Kalit lang taya. Paligkos kay mo nga tingog. Yes, may buntag ni mo di atay, Tatay Francisco, unsa may atong nga testimony.
4: Ako nga alborana, nag-anam nagkawala, kay na ako'y bijamak na isa, akong buslutan mo, akong gihidhid sa akong alborana sa nga. Nagkahanap naman niya hasta akong dugo, normal na hasta akong pagkalibang. Muna pa salamat ko sa bijamak pastor nga, imong gihid. Kamu'y nagkahatag na punta kong pagka-alidiyos kong mga palatian.
1: Oh, sige,
4: so, tay.
1: Salamat. Okay, salamat kay tay, Tatay Francisco o Batang Guma City. Medyo hinail atong audio sa atong usaka cellphone. Dito magod ni tawag sa atong messenger. Anyway, Tatay Francisco yanong naay problema ni sa Almoranas. Naman siya nabilin sa kapsula, mau iyang igamit o salamat sa Diyos matupan niyang alos na wala na. 49 minutos pagkalipas alas 5. Salamat kay Tatay Francisco Yanong sa maong pagtawag o pagtestify karon. Kung napaday gusto mo tawag o magtestimony, tawag igsoon. Ipabot ang imong testimony sa kayuan nga laangkon gamit atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O di ba ka igsoon atong aroma? Katong aroma pa ito igsoon. Grabe na siya. Sakit imong kutukuto, haplasin na siya. Sakit imong tiyan, panghaplas lang. Ikabuhi ka, panghaplas lang. Nakay rheumatitis, panghaplas lang. Labad imong ulo, haplasin imong agtang. Ani ang atong produkto ng aroma igsoon. Nindot kayo. O saan ni kasimpleng haplas, apan dagan na tagaan usabog kayuan igsoon sa kipangbati sa lawas. Sama sakit sa likod, rheumatitis, samad, paso o guban pa. Aroma herbal oil. Nindot na itong aroma kay namanggod ni siya ay kanang coconut virgin oil. Mga grabe ka nindot igso, labis nga paso o samad. Nindot kay igsoon kining atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas magkaibiga magigsoon na. 50 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Osaka, 58 anyos nga lalaki nakit-an nga nagbuyod patay sulod sa iyang panimalay sa Libuna, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nagbuyod og wala na'y kinabuhi ang usa ka 58 anyos nga lalaki sulod sa iyang kaugalingong panimalay sa Zone 2 Barangay Kinaway, Libuna, Bukidnon niadtong buntag sa Lunes, Agosto 31, 2016. Ang biktima gilalamang sa alias Kamakoy, lumulupyo sa maong lugar. subay sa probasyon gikan sa silingan. Wala na makitig ang amigawas ang biktima sa iyang panimalay sukad pa sa miaging gabi hangtod sa alas 8 sa buntag na lahi siyang naandan nga ginabuhat. Tungod ni ini gisusi sa silingan ang kahimtang sa biktima og dito ni nakit-an si Makoy nga naghigda og wala ni senyales sa kinabuhi. Nabadero sab nga nagkupot ang tuon niyang kamot sa bahin siyang dughan samtang adunay dugo sa salog doon sa iyang ulo nga gituuhang migawas gikan siyang ilong og baba. Sa imbisigasyon sa kapulisan, nasuta nga dugay na nag-antos ang biktima sa sakit nga pneumonia ug diabetes. Wala sa makit-i sa otoridad gabisan unsang timailhan sa foul play ug nausab na wala sa mga personal nga kagamitan. Gitugyan na sa otoridad ang patang lawas ngadto sa pamilya sa biktima alang sa husong pagdumala ug paghatag kaniya ug disente nga pagpahimutang. Balitang harugrata sa Vegemix Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Karis Igan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Atod katato sa produkto nga Vegemix Plus ang pinagpalang kapsula. Pastor Aslang ko, if naabay baligya nga Vegemax diri sa Kitapawan City po. Natay bagong dealer diya mga kaibigan, si kaibigang Marlo Ramos. Nanay opisina diha sa Atbang sa National High School sa Kitapawan City mga kaibigan. Muraga, Manulife Insurance. Na second floor, naging na corner igsoon nga building at bang mismo sa National High School. Saka diya, na produktong Vegemax o Aroma diya. So temporaryo nga na diya sa itaas kay naapa, kamulupa o plaster diya sa ubos sa bagong mahimo nilang opisina. De naapod sa gas station dito sa Murag Apic gas station diya sa Kitapawan o diapod sa Arakan. Natay ang kanindot diya, gawas nga na ay Vegemax na apoy aroma. Exclusive nga dealer sa itong aroma karon si kaibigang Marlo Ramos diha sa Kitapawan City. Pastor, ask ko sa imong number. Ang number nga akong ginagamit mong numero 09-27-71-12-12. Osbon ko, 09-27-71-12-12. Pastor, nitingog man ang Radyo Bandira Talibon gahapon pasudan na minaw mangko. Uy, mauba. Salamat ikaw ayo ko nagtingog ha. Igan DV, nagtingog man daw kahapon ang Radyo Bandira. Salamat ikaw ayo sa inyong comment o feedback. Malipay ka ayo ko sa inyong comment. Salamat ikaw ayo ang nagpaabot o si Igan LC Doronyo. Nga matupad niya nagtingog kuno kahapon ng Radyo Bandera. Salamat igayo. Leonisa Bulanon Arong, may buntag diya kanimo. Sumatong akong from Panaytayon, Tubigon, Bohol. O katakong numero, ito ako gihatag karon. Laing balita mga kaibigan!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Onse kabalay na ugdaw sa sunog sa Luon, Bohol. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nasunog ang 12 ka panimalay diin 11 niini ang hingpit nga naugdaw sa dihang miulbo ang usa ka sunog sa Purok 3 barangay na po lungsod sa Luon ning nalawigan sa Bohol pasado alas 8 kagahapong adlaw Setyembre 1, 2026. Matud sa Bureau of Fire Protection Luon nga mukabat sa 18 ka pamilya ang apektado og nawad-an og pinuy-anan sa maong insidente. Apan dako ang pasalamat sa mga awtoridad tungod walay natala nga nagkala gas o naangol. Dali nga ni Kuyanap ang kalayo tungod kay ginama sa light materials ang mga panimalay, dikit-dikit ang sitwasyon sa lugar o gidugangan pa sa kusog nga hangin. Dali ni responde ang Luon Bureau of Fire Protection pinagi sa pag-deploy sa ilang duha ka fire trucks o nagpadala usab og dugang puwersa ang Maribuhok Bureau of Fire Protection aron pagtabang sa pagkontrolar sa kalayo. Sigun sa taho sa kabumbiruhan, nagsugod ang kalayo sa usa ka panimalay diin usa ka estudyante ang nag-abang. Padayon pa ang laom nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection aron mahibawan ang hinungdan gayod sa maong trahedya. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canilio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canilio Acas sa maong report. Tagabola tangi ang akong final announcement ugma. Kung makadayon mo kong larga ugma, atayin niyo mga kaibigan ko. Godiin pasudan na abay baligyang Vigimax sa Butuan City. Gikan sa cellphone number 4246. Nadia sa istasyonan sa Shine Shine Radio. 93.9 imutang diha igsoon sa atbang sa Vigonte Engineering Works Proctres Obrero. So naa sa Proctres Obrero atbang sa Vigonte Engineering Works. Naapo diha sa MMG Pharmacy imutang sa Center Gate Langihan, Butuan City. Osbon ko MMG Pharmacy. Palito po ito nga Vigimax Aroma sa maong pharmacy. Katapusang balita mga kaibigan.

0: Station sa Gibatagayon nga press conference sa Police Regional Office 6. Sunod kay Police Captain ng Bungan, nakabais ang biktima nga si alias Piling, 54 anyos ang person of interest at posible nagresulta sa pagsugo sini sa mga suspect. Ginsiling niya ng Mayo 2016 sang nag-umpisa ang pagbinaisay kag pagbinailuhanay sa may istorya sa POI kag biktima. Sa karoon nagpangita na lang sila sang credible witness para makafile sang kaso sa duha ka mga suspect. Launang tara sa gagaon sang natabo insidente sa nasambit ng lugar sa nagwa sa napat siya ng biktima para mangi isang gintiro sa ulo sang suspect gamit ang caliber 45 kag nagpalagyo gamit ang motorsiklo. Sa ngalan sa Bijimas Plus, ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo. Turug na, baskog pa! Ayayay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat, kaibigang Randy Lasa. Nanukad hiya sa JTFM Lambunao, Iloilo. Ang produkto ng Vigimax og Aroma mapalit sa maong istasyon na magkaibigan. Sa atong mga kaibigan members, ang atong opisina sa gihapon abli karong adlawa. Katong nga buot pabot sa inyong mga remittance para tabang sa mga namatyan igsuon, pwede mo hatol sa atong opisina kay abli ta karong adlawa. Mga igan, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausab sa atong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Good morning, Pastor Dan. Mangutala lang ko kung asa makapalit o Vigimax Aroma sa Manolo Fortis. Nadiya kang tuntun unahon. Usa na siya ka tagalingio na siya. Pero naapo diya sa terminal. No, terminal. Diya sa Canadelia Store. Tapad na siya sa outpost sa police diya sa terminal sa Manolo Fortis. Pagkita diya ang Canadelia Store, naa na siya ay baligyang Vigimax o Aroma. Pag naas dahilayan, diha kang kaibigang kagawad, Heidi Sumoon. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan sa tumang partner station and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
5: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Atong pahariyon ang kalinaw, kalipay ni ining sayo sa kabuntagon sa atong kasing-kasing karon mga higala. Kay kining kaayuhan sa kinabuhi, kanunay ka nang nagikan sa Dios. Og kita kinahanglan masayod og magbaton og kaalam kon unsaon nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang. Og alang sa mga kahigalaan nato no nga naa sa lisod nga mga kahimtang tungod sa balatian, mo kana ang tagaan natog pagtagad karon aron kini masolusyonan. Akong balikon mga higala no, welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giingon diri sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Ang positibo o malipayon nga kinaiya, magatuklod kini kanato nga makabaton kita o kaayuhan. So muna mga higala, dili nato tugutan ni ining sayo sa kabuntagon nga ang kaguol, no? Ang kasubo na ang muhari sa atong mga hunahunag kasing-kasing. Ako kamong giawag mga higala nga kalimti sa nang inyong kasakit, no? Kung naa kay gibati karon nga dili maayo no sa imong panglawas, palihog kalimtisa no, aminaw sa ta sa atong programa, focus no, kay part ni sa atong health and wellness healing program no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi ang pagpaminaw sa atong programa aron nga makuha ang atong mga kabalaka, mga kagulanan no, kay dili na siya makaayo kanato. Hinumduman nato mga higala no nga ang tao dunay spiritual body, duna pod siya physical body. No kitang tanan ani ana nga panglawas no. Kining spiritual body nato mga higala mo ni siya makaapekto diha sa atong physical body no. Kung malipayon ta according sa Proverbs 17:22, maghatag kini ka natog tambal no. So kung masulub unta, mahatag usab kini ka natog balatian. So muna mga higala, di na ta mag-uol no, di na ta mabalaka o mupadayon ta sa atong mga nahisgutan sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So I hope nga kanunay mong nagsubaybay no sa atong programa mga higala. Og dili ta malimot no karong sayo sa kabuntagon, moinom ta sa atong 100 drops no sa atong water therapy sa CMD ni Health Code International, tulo ka baso no. Kay diha sa atong 6 liters no. Kung gusto mo avail aning procedure mga higala sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong buhato no mo animo sa atong istasyon karong Sabado, mo palit mo 100 drops no sa atong CMD Health Code International. 200 pesos lang na og dayon diha sa 6 liters mga higala, diha nato sa tubig nga 6 liters diha man nato ipatak ang 100 drops. So mo nang atong imnon karon og imnan og tulo ka baso no. Every morning na siya nga therapy nato no. Ay ang atong body need siya water no, early in the morning, hilabi na with miracle minerals nga naa sa ato ang CMD ni Health Code International nga gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, makatabang ni kanimo mga higala. O ug alang sa mga kahigalaan nato nga hapit na mahurot ang ilang ilimnon, no, pwede ta mo balik usab sa atong istasyon, no, kay aron mapadayo nato ang atong pag-inom. Kay kung kaisa lang mangudta mga higala mo gamit, no, kung isa lang ka 6 liters atong mahurot ni undang nata, unsaon nato pagkaabot sa tulo hangtod sa unom ka bulan. Subot pa subot dili nato makontinyo ang ato ang pag-inom og dili nato makuha ang atong gi-expect nga kaayuhan. Kaya naman ko'y uban, igo lang sila mo try-try lang. Alang ka ni mo higala, nga hilig lang ka og sulay-sulay lang, mo na giingon nga dili gyud para ni mo ang kaayuhan. Gusto gyud ka og kaayuhan diha sa imong kinabuhi, kinahanglan ni mo sundon, no? Og dapat consistent ka, no? Dili lang ka isa kundi dili makomply ni mo ang tulo hangtod sa unom ka bulan nga procedure nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. O kung ikaw pud higala, no, na anak kay nindot nga experience, no, diha sa imuhang recovery sa pag-inom nimo sa atong tulo ka baso early in the morning, ayog kaula og share or pag-testimony, no, nga ingani ang ako ang kasinatian, nindot na ang akong paminaw, no? Ayaw kaulaw, mga higala. Pwede ninyo na i-share sa atong CMD caregiver in private. Pwede nato i-text, no? Nga mo ni ang akong na-experience, nindot na kaayo, ayaw mo kaulaw, mga higala, no? Kaya kung sa una, nagduha-duha mo, doon na ba'y kaayuhan nga inyo makaplagan dinhi sa produkto ni Health Code International o karon sa diha nga nakakaplag na mo o ka ng kaayuhan, no? Tapos dili na ninyo i-share, mas maayo. Dili man tamo pugson, mas maayo higala i-share ninyo na, no? Kay basin di ay o naapay mga kahigalaan nato nga sama ni mong kahimtang o nangandoy siya nga makabati diha sa imong i-share nga testimony pamatuod nga ikaw po usa nga natabangan sa ato ang procedure, no? O karon mga higala, no? Karong Sabado, no? Na ang atong CMD caregiver alas 8 hangtod na siya alas 12 or alas 11, no? Dili na nato paabtog alas 12, mga higala. Kung interested ka, muadtog yung kag mga alas 8 or alas 9, no? So, muna nga para makabot ni mo ang kaayuhan sa imong kinabuhi, it requires sacrifice. So, need you nag-sacrifice, mga higala. Una nga kanunay na akong ginaingon nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. Kaya usahay manggod natay mga kinaiya bitaw nga naman na sila maintain diha, no? Kanunay man kong maminaw o wala kanihimog action. Tapos pag mulala ng imong sitwasyon diha na naka diha na nimo aksyonan, mga higala. So subo pamalandungon ang ing-ana nga klase nga panghuna-una. So buhata dahayon, no? Kung karon nga semana, no, karon nga Sabado, makaanhi ka sa atong istasyon, anhi, no? Para mabati po nimo ang consultation sa atong CMD caregiver, no? Og maabil ni mga atong 100 drops. O kung naay mga additional nga mga dosage nga i-recommend sa imo, ha, paminawi, dawata og stumana. So kung walang-wala gyud ka, wala kay laing budget, 200 pesos ra gyud ang imong makaya, kanang atong 6 liters 100 drops kana ang ipadayon, mga higala, no? Pero kung naa kay kaya nga budget, why not dili nimo increasean, no? E kanimanggong ato ang 100 drops pinaka ubos na ni siya nga procedure, no, sa tanan nimong gibati, no? Pinakababa na gina siya nga procedure, pangmasa gina siya. So usa na, mga higala, sa ako ang gi-formulate, no, pamaagi sa 10 years na akong experience sa health, no, with Health Code International diha sa atong mga pasyente. So kay daghan mangutag mga kahigalaan nga kana bitawng walang wala pod, no? Kay kini bayang sakit mo bini muhurot sa atong mga bahandi, no? Bisan pag unsa pa kadaghan imong kwarta mga higala kung naakay sakit, tilok yun na. Imong mga kabtangan mabaligya gyud na, no? Kay kita manggong mga Pilipino do na tay thinking maningkamot ko, magnegosyo ko, manarbaho ko kay para makakwarta. So bahala na ni akong lawas. Ang importante in the future naagyog ko'y bahandi, no? Naagyog ko'y matigum. Yes, tama na siya mga higala. Ana nga panguna-una maayo na siya. Pero nasayod ba ka higala kung wala nimo atimana ang imong panglawas, kanang imong tigom, no, sa bangko, kanang imong mga investment, imo ra nang ihurot og pamaligya or gamiton nimo na para maayo ka sa imong sakit. So kumbaga naghago ka pero nasayang ra, no, na perwisyo pa ang imong pamilya. So dapat balance na to na mga higala. Kung naningkamot akaron, dapat atimanon po nato sa ato ang CMD ni Health Code International ang atong panglawas, no? Kung naatay gibati ginagmay, aksyon na dayo nato. Pila raman ng 200 pesos, no, sa 6 liters mainom tag 3 ka baso every morning, no? Dili na kay nabugat mga higala. Kumbaga sahay manggod sayangan ta og kwarta, no? Maingon ta sayang aning kwarta, oy. Palitra na ko og mainom. Nga produkto ni Health Code International sa Health and Wellness Kaayuhan, Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Yes. Ang atong lawas gyud higala kinahanglan gyud nato gastuhan. Kay pag dili ka mo gastos sa imong lawas, magka-problema gyud kag dako mga higala. Mararana sa konsepto sa ato ang mga sakyanan o sa ato ang mga motor, no? Kung ang imong sakyanan, imong motor, dili nimo na alalayan og maintenance, hayaan ra nimo siya. Munay giingon higala, abtag isa, duha, tulo ka tuig, wala na daot na ang imong sakyanan. Mura na ka og mupalit og bag-o pag imo na nang ipaayo. So, unta dili na mahitabo kanimo higala. O kung nahitabo naman na nga naa ka diha sa kahimtang nag-antos ka, nag-suffer ka, dili pa ulahi ang tanan higala. Doon na pa'y paglaom, no? Nga makarecover ka sa imong balatian. Kung dili man 100%, diha bakaha sa 80%, diha bakaha sa 70%, diha bakaha sa 60%. So nagdepende lang na higala, no, kung saan nato pag-follow ang procedure nato dinhi sa atong programa sa Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi with CMD ni Health Code International. So pag mata sa buntag, ano na ito, mag-ampo, mag-pray ta mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa kinabuhi nga gihatag niya kanato. Every morning, mainom tag 3 ka baso, gikan sa atong 6 liters. Kay mo ni makatabang kaninyo nga makarecover mo sa inyong mga kahimta. Og mga higala, mo proceed ta sa atong hisgotana, no, sa atong spiritual part. Og hisgotan nato ang usa ka tawo nga ginganlan og Pablo, no? Or si Apostol Pablo. Kini siya mga higala, no, gisguta nato nga doon na po di ay siya'y chronic pain or gibati, no, gidala-dala nga sakit. So sama ka nimo nga dugay na nimong antos-antos anang imong balatian, pero malaumon gihapon ka, no, nga naapagi kaayuhan nga muabot diha kanimo. O kana nga pangandoy nimo mga higala, no, kana nga tinguha nimo higala, mopo na akong pangandoy nga unta mahitabo na kanimo. Posible na sa higala, kay sa Dios wala imposible, no? Ang tanang butang alang kaniya posible. So kini si Paul mga higala, si Apostol Pablo, no? Ato na muning na topic ang ato ang first part ani. So ato na lapod i-refresh gamay. Doon na siya thorn in the flesh. Kumbaga doon na siya something, a problem diya sa iyang unod, no? Murag tunok, no? Tingali na ani siya bali, no? Diha sa iyahang upog, no? Kay apektado man ang iyahang unod. So kini nga painful condition, no? Kay kana gong mahulog ka higala, no? Kana na kay bali ba, no? Kay napunta yung ubang mga pasyente nga kanang nahulog bitaw, nikatkat og lubi, natagak or nabanggaan, no? So kana manggod pud higala, no, kana bitong ingana basin naa kay experience ana higala, no, sa uban manggod kun dito ka sa ospital dili gyud katuohan ang imong sakit nga wala siya connection sa imong pagkatagak, no. Actually daghan ako og mga pasyente nga na encounter ni ana, no, so ako yung napamatud-an nga related ang pagkatagak, no, diha sa ilahang gibati karon sa ilahang lawas, no, especially sa baga, no, o kining sa likod, kanang musakit bitaw ang likod, kung nayandak ka or unsa pay imuhang kondisyon, no, nga bata pa ka natagak or ulitaw pa ka natagak or nabanggaan ka o unsa pay nainabali nga porsyon, no, sa imuhang likod, sa imong dughan bakaha, sa imuhang lubot, no, possible mo na'y nag-create o kanang painful condition diha kanimo, no. Kay doon ako'y pasyente nga na-encounter nga dili gid to ingon nga natagak siya. Usaman siya ka mekaniko, nag-alasa sila og makina, no. Ang nahitabo, well, gialsa nila ang makina, ang tanang bugat napadulong sa iyaha. So while nagyayong sila, na feel niya nga ang tanang kabugat napadulong sa iyaha kay na kumbaga wala na balanse og bitbit. So moto nga naay ni piti sa iyahang likod. Moto nga siyempre ulitaw pa man siya, wala wag wala rato sa iyaha. After how many years niabot siya og senior citizen, mga 60 ang edad, dito na niya na feel nga murag maglisod na siya glakaw, no. Og kadto pod nga kondisyon niya, through consultation nato og na health analyze pod nato siya, og dito nato nakita, no, ang kato nga problem niya, mo suol siya or kanang mutukar bitaw kung mutaas ang iyang uric acid, no. Kaya naman sa iyang bat ang dapit, related man sa iyang bukog. So possible po na kaninyo higala, no, kanang naamoy mga history na natagak mo or nabali, no. Possible mutukar na siya tungod sa uric acid, no. That is why nga nag-a-advise ta sa kaayuhan sa kinabuhi ug ang atong CMD caregiver sa iyang programa sa ug sa consultation, nag-advise siya nga likayan ni ko ano ni kanang dili ni kaunon, dili ni imnon. So mo na ang katuyuan ana higala, no. So kung di magud na siya ma dili na siya ma assess or dili na siya ma address ang mahitabo manggod higala, no, imbis ayuhon na ta sa ato ang balatian, ang mahitabo ang mahitabo mga higala no, magbalik-balik. So muna mo late or mo delay na hinoon ang imuhang recovery. So muna nga nata din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi tungod kay pinaagi sa atong mga experiences sa health. Labi na sa akong 10 years nga experience o pinaagi po sa experience sa atong CMD caregiver, no? Kay siya man ang ako ang ginahimo nga assistant, no? Sa field, no? Sa 10 years na ako nga experience, no? Sa health, with Health Code International. O sa field, ang atong CMD caregiver, kabalogid siya, unsay angay nga himuon diha kaninyo, no? Unsaon mo pag care, no? So bisan og diri lang ko ninyo mapaminawan sa ato ang programa, ang atong kahibalo dili nato ikadalo, no, diha kaninyo. So muna nga akong ang ako alang mahatag nga time kaninyo higala kining atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So base nag nag-expect mo, no, nga makita ko ninyo sa station every Saturday. So ang hinungdan na anak higala, no, kay doon na pod tay mas importante pod nga buluhaton, no, ato pong ginahimo. Doon na po'y kalabutan diha sa spiritual o diha sa ato ang health, no? O ang atong CMD caregiver, kanunay siyang anaaka ninyo, maalalay diha sa inyong mga kahimtang. O hilabi na ang atong makagagahom na asya kanunay sa inyong kiliran, no? So muna mga higala, nga kining ato ang first part, spiritual part, no, diri sa atong programa, mahitungod ni usa ka tao, si Pablo, no, or si Apostle Paul. Nakasinati siya og thorn in the flesh. So muna nga daghan maguni siya bunog diha sa iyang pagministry, no. So pero wala to nahimong babag aron nga mo undang or muhunong siya diha sa iyang buluhaton, no. So muna nga si Paul doon na siya'y hope, no? Mag-embrace niya to nga problema, no? So muna kanimo higala nga naakay balatian nga dugay-dugay na, no? Ang akong ma-advise diya kaninyo, gaksa na nga problema, no? Dawata na siya. Kay before ka nakasinati ana, gidawat man nimo ang good things nga gikan sa makagagahom. So kana nga kahimtang karon, palihog dawatan na higala. Be thankful kanunay diha sa matag sitwasyon. O ilha nga ang Dios gamhanan, siya nagalantaw kanunay ni atong mga tao nga naa diha sa mga pagantos, no. Ang Dios naluoy diha kanimo sa imong kahimtang. So muna mga higala nga ayo kalimot, no, diha sa pagpray aron nga kanunay mo strengthen ang imong pagtuo, relasyon nimo diha sa Dios sa makagagahom. So muna nga kung dugay man ta na ayo sa atong balatian kaniadto, dawato na to, no? Eh kung karon na ang time nga maangko nimo ang kaayuhan ni gala, at least thankful na ka o kanang do na kay kalipay, no, diha sa imong kasing-kasing. O nagtuo ka nga makagagahom, mutabang gyud siya kanimo. Kay kini magong produkto ni Health Code International mga higala, mo ni siya ang instrumento, no, nga gigamit sa makagagahom nga matabangan ka diha sa imong kahimtang. So muna karong Sabado anhi sa atong istasyon, aaron nga Ma-avail nimo ang free health consultation sa atong CMD caregiver. Og aron nga makapangutana pug ka unsay angay nimong kaunon, unsay angay nimong imnon og likayan. So, mo na mga higala, kining atoa dinhi ang atong gipromote sa healing nato, kining atong pagtuo sa makagagahong. So, alalayan po na sa pag-atiman, disiplina sa atong kaugalingon, no? Mana nga sa 3 to 6 months nato nga proseso, diha gani mo maangkon ang kaayuhan. So mo na mga higala, anhilang sa atong istasyon after ani nga program, kung gusto ka mangutana asa ang atong address, kontaka lang ang atong CMD caregiver, no? Tawagi or text. O kung asa ang address, huwag aron nga makatuod ka. So muna mga higala, ayaw magkaula o tawag or text sa ato ang CMD caregiver. Kaandam siya kanunay nga mo tubag or mo provide kaninyo sa mga detalye aron nga mahatag diha kaninyo ang inyong gikinahanglan sa atong health and wellness healing program. Kung balikon mga higala, salamat na usab sa inyong panahon sa pagpaminaw dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Unta mga higala, no, usa lang gyud ang akong tinguha na unta moabot na ang time, ang panahon diin maangkon ninyo ang kaayuhan nga dugay ni ninyong gipangita, dugay na ninyong gilauman o kana pagbuot na gyud sa makagagahom nga mahitabo diha kaninyo o diha kanimo. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: nag-CMD. Wala pa day ka maka testing anang CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tara, balik ko. Asa man ko makapalit ana?
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Dan Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probio o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bali, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Glagel Coffee Mix.
3: Wow!
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Nato dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magukuha ni Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tanani mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Masakiton ba o ganun na yung luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
8: Ako si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
7: Taga Padantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
8: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
7: Okay, oo.
8: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
7: Yes, yes, oo.
8: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
7: Okay.
8: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
7: Uy, daghan nana.
8: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
7: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na agin diprensya iyang mata. Nagin iturok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
8: Una ka muna oro, Pastor.
7: Pila ka, VG Max?
8: Tulo
7: ra. So okay na karon.
8: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
7: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay gukol dako kaayo, so kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto, so nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit, kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako, bungol-bungol lang po ato na tayo nga, ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So, nag-ilis ko ato nga tayo, kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kaya mong trabaho na lagi ko, kaya tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima. Kaya nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk. Pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong nipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsay akong bakayon.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka probiotics: mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipuna ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi, non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.